0: 93.1. Maana ni.
1: Way undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio.
1: Oo na ni.
2: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
3: 93.1 FM Radio Cebu Cavite. Mao na ni.
2: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
3: 93.1 FM Radio Cebu Cavite. Mao na ni.
2: Favorite Music Radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu 93.1. Mao na ni.

Huwag undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1

Huwag undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio.

kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1

Huwag undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Oo na ni.
2: Goodbye! Goodbye!
3: Mao nang dagko ang inyong mga tiyan, kay inyo ramang kaunon ang inyong mga saad, na mao na ni.
4: Goodbye! Kasama sa
0: unsa man ang imuhang favorite radio station.
5: 93.1 FM Radio Cebu, Cavite, mauna ni.
0: Unsa man ang imuhang favorite radio station.
5: 93.1 FM Radio Cebu, Cavite, mauna ni.
0: Favorite Music Radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu, 93.1. Mauna.

0: Gabay!
1: Gabay!
2: Maunang wala patay uyab, kay nahutda na ta. Ang uban, gaduha-duha man. Mauwi na ni.

0: programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood.
1: Ang mga opinyon at pananaw sa susunod na programa ay sa mga host at mga panauhin lamang. Hindi ito pananaw ng himpilan o ng pamunuan ng network.
2: Pasensya na po kayo. Ako po na po ang mag-open ngayong Sunday na ito dahil yung mga kasama ko po ay pinigil ng mga guard, hingal na hingal. Pero papasok na rin po sa kanila sila ngayon. Ayan na po sila.
3: Dahil natin.
2: Kami! Ena, bakit mukhang pagod na pagod yan? E nag-hirox yan, di ba? Dita Ina, bakit?
3: Bakit
2: ba? Oh, Carlo, Ino!
3: Hindi kami makapasok! Ay! Ano mo lang to,
2: Ben? Ayan, welcome back here sa studio, mga kasama. Okay na ba kayo? Pinigil kayo ng mga
3: kasama.
2: Muna kayo dyan.
3: Hindi ko alam po, bakit sa tagal-tagal natin pupunta dito, ngayon pa tayo hilarang. May nagbago ba?
2: Pero may nakita ako, wala namang bumibigil sa inyo, ha?
4: Wala
2: ako pa? Bakit wala naman
4: dito? Ikaw pa rin naman ang angkot dito, no?
3: Hindi ko alam kung ano na nangyayari.
2: Napin na naman drama-drama.
5: Baka nagdadrama lang po kami. Magandang hapon, Team Pinas! Welcome uli sa programa kung saan bawal ang balat sibuya sa pagtatalakay at paghihimay sa mga isyu sa bansa. Ako po si Atty. Gino De Leon.
6: Salamat sa muling pagtutok sa isa't kalahating oras na vibe check at deep dive sa mga kontrobersyang usap-usapan ngayon sa bawat sulok ng bansa. Ako po si Ina Gakad.
2: Kaya paikutin na ang roulette at inyong chances to radio dahil mapapakinggan nyo kami sa DZMM Radio Patrol sa Estrente at FMR Regional Stations. Available din tayo sa free-to-air digital TV sa PRTV Prime Media at Signal Channel 31. Ako po si Cheska Persa.
5: Huwag papasukin yan, baka witness yan.
3: No? At maski man magdrama kami maghapon, hindi naman kami gumagawa ng batas dito. Kaya okay lang yan. Kaya mapapanood din kami sa DZMM Radio Patrol sa Estrente Facebook live stream at PRTV Prime Media. In the YouTube live stream. Ako po si Carlo Flores. Lahat yan dito lang sa
5: With Due Respect!
2: Drama
5: Nation!
1: Richard Heydarian.
7: Itong fighting corruption

0: It's systemic corruption.
1: Carlo Flores.
2: Eh, paano mas marami pag nag-resign kasi sa napakulong?
1: Cleve Arguelles.
3: Seryoso, sincero, at yung buong...
1: Dino De Leon.
4: Katotoo lang. Sa real talk lang tayo.
1: No, at ang bagong kabatuhan. Sabrina Gaka.
5: Anong ginagawa mo sa kapangyarihan mo sa Senado?
1: At Jessica Persia.
6: So dapat pala, siya lang ang pwedeng makulong.
1: Bawalang galang na po. Umpisa na nag-usapang With You Respect.
0: Sa Hyrox, Hyrox ka pa, tsaka marathon, eh kada mong magtraba ka, hingal na hingal ka, ay mamaya pa pala yun. Kabilang sa pag-uusapan natin ngayon, ang pagtaas ng bilang ng mga Pilipinong sumusuporta sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pataas ng pataas, nakikita ng ebidensya. Ano ba ang dahilan kung bakit dumami ang nagsasabing dapat sagutin ni VP Sara ang mga akusasyon laban sa kanya?
6: Yes, attorney, hihimayin din natin ang naging pagdinig ng Blue Ribbon Subcommittee hingil sa nagpakilalang dating Marines. Na maituturing bang opisyal ang pagdinig kahit pinalitan na ang chairperson ng komite?
7: Ayun na nga, ang napagod na chairperson. At tatanakayin din natin ang panibagong palitan sa liderato at majority block ng Senado. May legal ba na basehan ang quorum sa nangyaring rigodon?
8: Eh, nakita pa nga nagpipickleball yung dating chairperson ng Blue Ribbon Committee, no? At, kaya di ko alam kung ba't nahihingal kunyari. Pero kasama pa rin pag-uusapan natin ng mga kongresistang pinarusahan ng kamera dahil sa iba't ibang paglabag. May sapat bang basihan ng parusa kabilang sa pagpapatalsik? Kabilang pagpapatalsik kay Congressman Kiko Miao Miao Berzaga.
0: Kaya naman, mawalang galang lang po at simulan na natin ang
9: Vibe Check!
8: Gusto kong umihirit na tayo, wala pa yung segment.
1: Survey results? Pulso ng bayan? Simplihan natin sa Vibe Check!
8: Okay, wag la, walang patumpik-tumpik pa. Simulan na natin ang talakayan sa pagdami ng mga Pilipinong pabor sa impeachment trial kay VP Sara Duterte. Sa survey ng Okta Research Group, lumabas na 74% ang sumusuporta sa paglilitis sa Vice Presidente.
0: Tama ka, Carlo. Marami po ang pabor sa impeachment trial sa Visayas na umabot ng 82%. Kapansin-pansin ding mataas ang 58% na pabor sa pagdinig sa Mindanao na kilalang baluarte ng pamilya Duterte. Pero 54% pa rin ang kontento sa trabaho ni VP Sara. Yun nga lang, isinagawa ang survey ng Social Weather Station noon pang Nobyembre o ilang buwan bago muling na-impeach ng Kamara ang Vice-Presidente.
6: Kaya nga, Attorney Dino, dapat nating malaman kung ano ba ang numero ngayon. Ano ba ang numero ngayon na patalsik na ng kamera si VP Sara? May magiging epekto din ba ang pagdinig ng Senate Impeachment Court na inaasahang magsisimula sa July 6?
7: Yes, kaya nga Cheska, ipinababasura na nga ng defense team ni VP Sara ang articles of impeachment. Pero hindi sinagot ng House Prosecution Team ang tugon ng Vice Presidente dahil hindi naman nagpaliwanag sa mga akusasyon. Sa inyong palagay, tuluyan na bang mai-impeach ni si VP Sara at mapagbabawalang makaupo sa anumang pwesto sa pamahalaan?
0: Well, na-impeach na yan.
8: Twice. Not once, but twice.
0: Tuluyan na bang makukonvict?
6: No.
0: Tuluyan na bang makukonvict itong si Sara? Ano sa iyong palagay? At saka syempre, yung mga kasama natin, kailangan mag-message sila, di ba? Yung mga nanonood, mag-comment sila, di ba?
8: Yun, ang mahalagang, pansinin lang natin yung trend na nangyari dito sa impeachment trial. 74% na ang sumusuporta na ipagpatuloy na yung trial na yan. Yes. So ibig sabihin, even sa baluarte ng mga Duterte, talagang nananaig yung panawagan na talagang may pagpatuloy na natin ang pagdinig para may pagkakataon na rin magsalita at may pagtanggol ni VP Sara ang sarili niya. Kaso nga lang, parang hindi pa rin sila sumasagot eh. Tama ba?
6: Hanggang ngayon, hindi pa rin sila sumasagot, no? So, Attorney Dino, kung 74% yan, 7 out of 10 Filipinos ang pabor na matuloy yung impeachment trial, hindi naman sa ma-acquit or ma-convict. Pero gusto lang nilang ma-see-through na continuous yung impeachment trial. At sa mga panonood natin sa Facebook and YouTube live stream, mag-comment po kayo at maya-maya rin po para malaman din namin ang inyong opinion sa bagay na ito. So, ayan na. We still have a month to go.
0: Ang dami kasi nilang drama para pigilan ito impeachment impeachment trial. Tandaan natin na nagkaroon ng change in Senate leadership noong araw na nagbobotohan ng Kamara ng overwhelmingly 285 votes, no? Marami pa doon nag-absent, ah. Hindi bumoto ng no, hindi bumoto ng yes. Ang ibig sabihin doon, eh, nagiging safe lang, pero hindi na rin sila all-in Duterte. Hindi na rin sila naniniwala. Kasi kung naniniwala sila na si Sara ay kailangan manatili sa pwesto, eh Sara pumasok sana sila dyan. Kasama dyan yung aking mga pinsan sa Ilocos Sur na hindi pumasok, mga Singson. Kasama dyan si Gloria Macapagal Arroyo. Bakit hindi pumasok? Kung kaya ninyo talagang depensahan yung boto ninyo na huwag ma-impeach si Sara Duterte, eh bakit hindi po kayo pumasok? Yes. So ibig sabihin yan, hindi na rin sila all-in dito kay Sara Duterte. Napakalinaw niyan, no? So anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin, noong nagbobotohan at sinubukan mapalitan yung leadership sa Senado, hindi natin masasabing hindi ito konektado.
8: So, hindi na rin ba all-in si Klib? Kasi wala si Klib dito, nag-absent. Pagaling ka, Klib!
0: Nag-absent si Klib kasi, di ba, mamaya siguro, pag-isipan natin mabuti kung bakit baka naghahanda to si Klib sa kanyang Senate run.
8: Wala ka sa at dahil hindi mo kami napapakinggan yan, nilamit makikin ang boses mo, Klib. Hindi ka makapalago,
0: Klib. Ibobotong adabin. Paghandaan natin yung Senate run itong si Klib, ha?
8: Pero yun nga, no, ibalik lang natin. Kasi tumaas, no, maganda yung punto mo, Dino. Compared to last year, mas marami yung mga kongresista ngayon ang sumuporta sa impeachment ni VP Sara. Maalala ko lang yung nung lumabas kasi doon sa confirmation hearing na ginawa ng Justice Committee, kung saan nilabas yung findings ng AMLA, kung saan bilyon piso ang dumaan sa bank account ng mga Duterte, eh talagang napakahirap na ipagtanggol yung naratibo na hindi, wala, malinis at wala akong ninanako sa taong bayan. Wala akong unexplained wealth.
6: Isa pa dyan nakikita ko sa Facebook, di ba, bawat district representative tsaka party list representative, may mga Facebook page yan eh. Binabahas sila ng mga totoong tao nagko-comment sa kanila kung mag-vote po kayo for the impeachment trial. So, itong mga tao na to na nire-representan ating mga district representative, nag-iingay at sinasabi sa kanilang mga representatives, this is the voice of your people. Yeah. This is the voice of the people that voted for you. So, kahit sila siguro may political leaning sila towards not voting for the impeachment, pero they have to do their job and their obligations na kailangan naming i-representa yung tunay na ihip ng hangin at boses ng kanilang mga kababayan.
0: Siguro, alalahanin lang natin kung ano nga ba yung mga akusasyon dito sa impeachment. No? Siyempre, maalala natin yung Article 1, di ba? Ito yung sinasabi natin na graft and corruption in so far as the confidential funds is concerned. Alam na natin yan, di ba? Yung sila Mary Jane Piatto, sila Chippy Owishi, sila
8: Miggy
0: Mango, di ba? Yung chinichirya, yung pera ng taong bayan ng mga walang hiya, dinastos, no? And alam mo, buwagaling pa nga si Napoles. Sabi ko nga dati, si Napoles, kumuha ng mga pangalan na mapumasa sa board exams, yun ang pinaglalagay sa liquidation.
8: Para at least mo totoong tao.
0: Ito, habang kumakain siguro ng chippy, sa dami ng ano nila, sa dami ng nililiquidate nila, binaboy na lang. And hindi sila takot na mahuli. Kasi magiging obvious, pero hindi sila takot. Bakit? Hubris. Kasi matagal na sila masyado sa poder na walang nagko-call out sa attention nila. Kaya napakalinaw na wala silang takot na maging walang hiya. So, winalang hiya nila, sinitsire nila yung pera ng taong bayan. So, anong patunay dyan? Hindi lang naman itong liquidation form. Sinabi ng National Bureau of Investigation Question Document Section, ito yung mga expert po sa mga handwriting, eh sinabi ha, na parang iisang tao lang ang nag-liquidate nitong mga ito. Sinabi rin ng Philippine Statistics Office na wala talaga magal tong pangalan. So kahit ano pang assertion ni Bato de la Rosa, magpakita ka naman, ikaw, dadapa-dapa ka dyan.
8: Nahagip na naman tuloy.
0: Sana, naalala ka na naman, di ba? Sabi ni Bato de la Rosa,
8: may mga piyatos daw sa Davao.
0: May mga piyatos daw sa Davao. O sige, ilabas ninyo. Pero sabi, wala yung mga ganitong eksaktong pangalan. Sabi ng Philippine Statistics Authority yan. Sabi ng Commission on Audit, talagang irregular yung pagka-liquidate at pag-disburse nitong mga pera na ito na kung kani-kanino na lamang binigay. A kaya sabi ng Commission on Audit, ibalik mo ang pera. Ito, at tatlong government agencies ito, ha? Isa Constitutional Commission on Audit. Yung isa, yung foremost investigative body natin, na National Bureau of Investigation. Yung isa, non-partisan, Philippine Statistics Authority, na repository ng ating mga pinaka-sacred na mga records. All of these agencies enjoy presumption of regularity. Yan yung una. Isama mo pa yung kay Madriaga na malinaw na sinabi niya kung kanino niya dineliver, saan at dinenay ni Sara Duterte na magkakilala sila, pero itong si Madriaga pinakita napakaraming mga video.
8: Teka,
0: diba?
8: Sabi naman may unqualified opinion naman daw yung COA sa Office of the Vice President.
0: nung ano pa po yan, nung 19 kopong-kopong, baka you're referring to the unqualified opinion kay Vice President Lenny Robredo.
6: Correct.
0: Kung kay Sara Duterte, qualified na qualified, pinababalik nga ng personal.
8: Yung
0: pera, diba? Tapos sabi mo kay Madriaga, hindi mo naman siya kilala. Bakit ka merong happy birthday, Sir Ram. I wish you health, all happiness. Diba? But binibigay mo yung bandila? Bakit merong kang video conference dun sa grupo ni Madriaga na nag-attend ka ng personal? Bakit may email ka na pinapakita mo na nagpapasalamat kay Madriaga ng personal kasi nagpunta siya dun sa convention? Unang articles of impeachment pa lang yan. Sa unang exchange na yan, halatang si Sara Duterte na sisirungaling. Pangalawa, makikipaalala mo rin yung doon sa pera. Diba? Ito naman yung pangalawa, second impeachment, articles, no? Ang sinasabi dito is yung sa Sal-Ed. Bakit zero ang nilagay mong cash? Pero billion ang perang pumapasok, labas-pasok sa iyong bank account. Simple yan. Sabi ng High Court of Impeachment sa kay Corona, sa kaso ni Corona, impeachable yan. At kailangan mo ipaliwanag yung labas-pasok na billion-billion na pera dyan, saan mo kinuha yan.
8: Diba? At kanino galing?
0: Kanino galing? Sabi nga daw, diba?
8: May kanino daw galing?
0: Merong ilang million doon na monthly na nanggagaling kala Sammy Uy, sa mga personalities din kay Sammy Uy, na mga drug lord noong panahon ni Rodrigo Duterte, diba?
8: So wala rin tong donor stocks, parang hindi kagaya nung kay Senator Marcoleta.
0: O kaya nga, diba? Naku, wag mo na naman ako panggigilan dyan kay Marcoleta. Diba? Patapusin mo na itong article sa Pimpichet, diba? So malinaw, diba? Ang sabi mo sa Sal-N mo na sworn document, wala kang cash. Saan mo kinukuha yung pang-abroad-abroad mo na para kang Indailustay? Diba? Na sinasabi mo ng kaso, walang ano yung gobyerno, walang gasos yung gobyerno. Ibig sabihin, nagsisinungaling ka, under oath, inuuto mo yung taong bayan, pero tinatago mo yung billion-billion mong pera. Pangalawang articles of impeachment yan. Pangatlong articles of impeachment, no? Yung deductor ninyo, yung procurement sa DepEd, at sinuhulan mo yung mga sarili mong tao, binibigyan mo ng envelope palagi para doktorin yung procurement ng laptops. At amidst the educational crisis, na ikaw ang DepEd secretary na pinakamalala ang estado ng edukasyon sa Pilipinas, yes, binaboy mo pa yung procurement na kailangan sana ng mga kabataan yung badly needed, yung mga laptop na yan, ng mga guru na yan, di ba? Pinagkakitaan mo ang edukasyon ng mga susunod na henerasyon. No? Bali ng mangmang ang mga Pilipino, kumita ka lang. Ganyan kahaganid, Sara Duterte. Yan yung pangatlong allegation sa'yo, tapos ayaw mong sagutin. Yung pang-apat, obvious. Yung napagka-toddler ka, nagwala ka, sabi mo, may assassin ka na laban sa presidente, sa first lady, at speaker of the house, na ikaw naman mismo ang umamin.
8: Hindi ba joke yun?
0: Di ba? No joke.
8: No joke. Ako nagjo-joke
0: Di ba? Mukha kang sadako dyan sa ano, mapunin na lang lumabas ka sa TV. Di ba? Kulang na lang lumabas ka sa TV na naglilisik yung mga mata mo, tapos sasabihin mo, no joke, tapos sasabihin mo, hindi ka liable, vice president ka ng Pilipinas, ikaw dapat ang magiging tagapagmana ng posisyon na yan, yes, kung sakasakali may mangyari sa Pangulo. Tigil-tigilan mo ako, kompleto ang tulog ko ngayon, ha, Sara Duterte, ha? Napakalinaw na ikaw mismo ang nag-supply. Ikaw mismo ang nag-supply ng mga ebidensya laban sa iyo. Harapin mo yung articles, no? Articles of impeachment, mga reklamo sa iyo, hindi yung ano na naman nangyari? May mga ano eh.
8: May maleta!
0: Kaibigan naman natin, mga abogado niya eh. Pero mga maleta, kala mo kung ano mga maleta ng ganun eh. Wala naman palang laman. Yung depensa mo. Wala ka naman palang sinulat doon. Lahat dito sa mga issues, andong ka pa rin sa mga, walang jurisdiction. Technical. Ayaw mo pa rin lahat sagutin. So, anong tawag dyan? Alam naman natin, mga abogado naman tayo eh. Alam naman natin kung performative o show yan. So, di ba? Show na may maleta, walang laman. Baka naman yung 18 Marisa kayo rin naman pala nag-invento, diba? Yung kampo ng mga Duterte, baka naman talaga yung sinasabi ninyo mga maleta doon, walang laman. Diba? Yung picture yun ng mga maleta na yun, walang laman. Lahat ito show, no? So kailangan talaga, naiintindihan ko kung bakit tumaas yung impeachment Yung gusto ng mga Pilipino na impeachment Bakit?
8: Speaking of tumaas yung views natin, 1.6K views na tayo.
0: Very good.
8: Mga kababayan, nagwa-warm up pa lang po si Attorney Dino. Yeah. Partida, ha? Sige, go!
0: So why, 1.6K. Hello. Hindi ba 10K? Alam dito kaya paano pala.
8: Pero siyempre hindi lang naman naman tayong pwedeng dumaldal dito. At mag-overtime na tayo ngayon pa lang. Maaari kayong makisali sa untahan. Mag-comment yung 1.6K followers na yan sa Facebook page ng GGMM Radyo Patrol sa East 30. At syempre, babasahin namin ng inyong mga comments at opinion sa segment na Take It or kahit wala si Cleave It. O, ikaw na ulit, Dino.
0: Sa ating pagpabalik, hindi kayo na wag na magbalik. Kompleto tulad ko. Kailangan ng pahinga. Pag-usapan natin ay sinagawa ang pagdinig ng Senate Blue Ridge Subcommittee. Dito lang yan sa With Due Respect!
6: Dito edition!
8: So wait! Bagong for the past 6 months!
10: Nagsaservisyo niya Corpus at Mix Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga servisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
11: Ang mga karaniwan po namin, mga guests talaga, pag nagpapaulak ng kanilang time and mimigay ka nalang servisyo, DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
12: Itong calamity noon dahil nga po sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
10: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseservisyo.
13: Para sa Baring family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
10: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga servisyo na nandyan.

0: Channel 31 sa Mega Manila,
1: Cebu,
0: Davao
1: at Zamboanga.
0: At sa mga channels na ito, San Baguio,
1: Iloilo,
0: Naga,
1: Legazpi,
0: Batangas,
1: Cagayan de Oro
0: at General Santos.
1: Pati na rin sa YouTube.
0: Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes!
2: Sa dami ng nangyayari sa bansa, pagaanin natin ang diskusyon dyan.
3: Nagpagas na ba ang lahat?
2: Ano man ang opinion mo?
4: Kalma, kalma.
2: Pag-usapan natin yan.
4: Tingnan natin, anong kanilang saloobin dyan?
2: Kasama sina Sandro Ochona.
3: Isi ka naman
2: at dyan. At makapagal kung anong take mo? Lunes hanggang Biyernes,
0: alas 4:30 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Isrenta,
2: DZMM Teleradio,
0: at PRTV Prime Media.
5: Mga trolls sa hindi yung kay Armalite,
4: ha? At speaking of Armalite, nakatutok pa rin po kayo. So, with due respect, kasama ang Team Pinas. Now, let's take a deep dive sa isinagawang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee noong Huwebes. Kumarap sa komite ang 18 nagpakilalang dating Marines at inakusahan ng ilang senador at kongresista na nakatanggap ng mali-maletang naglalaman ng pera sinasabing kickback mula sa flood control project.
6: Huwad Peking Marines, no, nakagaya noong mga Peking Blue Ribbon Committee. Pinangunahan ni Senador Pia Cayetano ang pagdinig kahit inihalal na si Senador Erwin Tulfo bilang bagong chairman ng Blue Ribbon Committee. Nagkaroon pa nga ng tulakan. Oh, di ba? Itong drama ni Pia Cayetano, nang ipilit ni Cayetano at Robin Padilla, action star, di ba? Na ipasok sa Senado ang mga dating Marines.
7: Kaya nga, attorney, itinuloy ang pagdinig at maraming personalidad ang idinawit kabilang na si Pangulong Marcos. Agad na itinanggi ng Malacanang ang akusasyon at hinamon pa nga ang mga nag-aakusa na maglabas ng ebidensya dahil hindi sapat na magpakita lang ng picture para sa akusasyon. Wala namang ebidensya itong mga...
8: Kaya nga, kinwestiyon naman ni Senador Erwin Tulfo, yung totoong chair ng Blue Ribbon Committee, kung bakit binanggit sa pagdinig bakit hindi binanggit sa pagdinig si Senator Loren Legarda, pati na rin ang magkapatid na Camille at Mark Villar. Kahit dati nang nabanggit sa affidavit ng mga dating Marines, nanindigan naman si Senator Tito Soto na hindi opisyal ang pagdinig ng subcommittee. Inimbitahan na ng Blue Ribbon Committee ng Gatchalian Block ang dating mga Marines sa pagdinig ng totoong komite bukas.
4: Yes, at lahat ng yan tatalakayin natin dito sa
9: Deep Dive!
2: Ready ka na ba?
9: Deep Dive in!
8: Oh, unahin na natin yung tatong. Mm-hmm. Legitimate ba yung committee at subcommittee hearing?
6: Oh, give chance naman. Kasi mamaya ako na naman.
8: Sige.
7: Ayan, yung attorney, dahil isang ordinaryong mamamaya, nakita naman natin napakadaming institusyon at mga legal luminaries ang nag-affirm na legitimate at genuine yung pagkakapalit ng bagong new Senate majority. Nagsalita na nga, hindi ko inaasahan yung Integrated Board of the Philippines. Yung IBP talagang naglabas sila at nagsalita sila na may quorum, there is a quorum, and they acknowledge na yun na nga, may bagong Senate pro tempore, Senate President pro tempore. Hindi lang sila makapag-elect ng Senate President kasi nga, nasa konstitusyon na kailangan 13. Pero ang akin lang dito, attorney, napakahirap talaga na may pinagtatakpan ka. Na ang hirap na kailangan mong gumawa ng napakaraming script, napakadaming kasaniwalingan porket may pinagtatakpan kang isang tao na nagtatry mag-escape sa accountability. Sobrang dami ng nadamay ng mga senador na dati may mga respeto yung mga tao sa kanila, ngayon nawalan tayo ng respeto sa kanila porket lang may isa silang pamilya na pinoprotektahan. So sa mga senador natin, I'm appealing again to your humanity using Judge Raul's words sa parang intindihin nyo naman yung mga tao ngayon, no? Alam namin na you have dug your own grave, pero kaya nyo pang to come out of those graves that you have dug for yourself. May chance pa po kayong magbago. And ngayon, nakikita ng mga tao na you are just clinging on to power. Nag-absent kayo dyan. Tinipigil nyo yung mga hearings. Sabi nga ni Senator Win Gatchalian, 25 million pesos pala ang ginagastos ng Senado sa bawat araw. At ilang araw kayo umabsent porkit lang ayaw yung matuloy yung mga usapin na dapat gustong talakayan ng minority na now majority. So, sinasayang niyo po yung pera ng taong bayan dahil lang yan sa pagpa-playground niyo dyan sa Senado. Magtrabaho po kayo.
9: Oo. Delulu is the solulu.
7: Yes.
9: Para sa magkapatid na Cayetano.
7: Yeah.
9: Diba? Parang from the start, nakita natin yung takeover ni Alan Peter Cayetano. And it wasn't just about rights. It wasn't about fair and due process. Ang goal talaga ay protektahan ng ilang mga tao. Katulad ni Sara Duterte. Protektahan si Bato para maprotektahan si Sara Duterte. Tapos ngayon na nagbabago ang leadership ng Senado, ngayon na may lumipat mula sa dating majority papunta sa panibagong majority, ang drama ngayon ni Pia Cayetano herself ay, hindi ko naman gustong nandito ako bilang chairperson. Pero dahil chairperson pa rin ako, papatuloy ko yung aking hearing. So ang sagot ko dun ay, kung hindi mo naman pala talaga gusto, and I really do believe hindi mo gusto maging chairperson kasi nag-absent ka eh.
7: Mm-hmm.
9: May dalawang araw na inaasahan kayo ng taong bayan, magtatrabaho kayo, pero bilang majority, hindi kayo pumasok. Knowing full well ano yung power ng majority sa ganitong sitwasyon. Pag hindi dumating ang majority, walang business na magagawa.
7: Mm-hmm.
9: Diba? And yun ang point ng majority. You have the majority in the numbers.
8: Hey.
9: So, definitely, yes. Nag-declare kayo na hindi dapat magtatrabaho ang Senado. And very clearly, ayaw nga ni Pia Cayetano ang role ng pagiging senador or ang role ng pagiging chairperson. So, ang question ko ay, so ba't nagdadrama ka pa dyan?
8: Diba?
9: Na gusto mo ngayon magkaroon ng investigasyon.
6: Gusto makasuhan ng ano?
9: Diba?
6: Gusto makasuhan. Kakasuhan namin yan eh. Na, diba, usurpation of authority. Alam mo namang hindi ka blue ribbon chair, nagpapanggap kang blue ribbon chair, ha?
8: Oo.
6: So, kailangan makasuhan ka. Dyan.
8: Oh, di, sige, i-focus natin dun sa parang, ang tawag ko nga dito, parang cosplay o scripted na press conference eh. Kasi isang allegation nila na yung umikot na pera amounting to around 850 billion pesos no, sa pinagsamang affidavit nila. Eh, napaka-ridiculous, napaka-out of this world. Imagine nyo na lang yung logistical nightmare para mabuo at matransfer yung 850 billion pesos na yon. Eh, yung budget ka ng Pilipinas, nasa magkano? 1 point something trillion? Biruin mo, 80% or about significant number ng budget ng national government ay pinamigay ng 18 Marines na aabutin doon ng 5 years para makumpleto kung totoo ang kanilang mga statements. No, obviously naman hindi totoo. Dinawit pa yung bahagi ng binigyan daw ng iPhone na hindi pa pala lumalabas yung model na yun ng iPhone. Tapos binigay daw sa mga address na hindi naman pala nag-i-exist. Nagpangalan ng mga tao na binigyan ng mga maleta, mali naman yung address. No, yung mga taong walang kinalaman at hindi pa nakaupo sa pwesto. Yun yung klase ng scripted na parang cosplay na ginawa. E, pati nung nga isuot ng mga 18 Marines, naka-uniform pa. Diba? Ginawang entablado yung session hall, na sagrado session hall ng Senado upang buuin ang kanilang sarswela na pagsisinungaling para lituhin at linsihin ang sambayan ng Pilipinas.
7: Pero Carlo, nakakatawa dito. Nandun sa affidavit nitong nagpakilalang na 18 Marines, yung pangalan ni na dalawang magkapatid na Villar tsaka ni Loren Legarda, pero hindi nila verbalize during the hearing.
6: Eh, tapos sabi ni Loren Legarda, tinan nyo ito, nakakatuwa talaga to si Loren.
8: Ang sabi.
6: Nakakabuhol na yung mga ano mo eh, para lang maprotektahan yung anak mong si Leandro Lebiste doon sa 24 billion na pinukul sa kanya kasi pinagkakitaan ng kuryente, hindi naman nag-deliver. Tama. Yan naman ang rason kung bakit nawawala yung pagiging statesman mo, Loren Legarda. Dati iyak-iyak ka, hindi na nabuksan yung envelope. Ngayon, ikaw ang pinakamalaking balakid sa accountability. For what? Para protektahan yung anak mo. Alam naman namin lahat yon, pero hindi yan justification kung sakasakali bumaba na lang kayo pareho sa pwesto, hindi yung binababoy ninyo yung ating mga institusyon.
8: So, ano sabi niya? Ano sabi niya? Sabi ni Senator Loren.
6: Sabi muna ng mga Marines. Sabi ng mga Marines dati sa kanila, tinignan namin. Alam mo ba tinignan ko to? Kasi kinasuhan namin yung mga Marines, di ba? Oo, kinasuhan namin kasi nagsinungaling sila kala Laila tsaka kay Father Flavie. Sinabi nila, si Congressman Laila, ang tawag nila, Congressman daw si Laila doon, tumanggap ng pera, kakawala lang sa kulungan.
8: Itan,
6: hindi pa congressman. So bakit siya makikinabang sa flood control? Nasa loob ng kulungan. Mm. Di ba? Nasa loob ng kulungan, tapos ni congressman, and then bibigyan ni Saldico. Ano yun? Ano yung rason na yun? Di ba? So yung una. Pangalawa, si Father Flavie, Ramon Magsaysay Prize Awardee. No? Ang pinaka Nobel Prize winner yan ng of Asia. No? Yung pinakamataas na parangal para sa mga nagsiservisyo sa publiko, may vow of poverty. Ha? Yes. SVD yan. Tapos sasabihin nyo, kumuha ng pera. Diba? So, kliyente ko yung dalawa yan, kinasuhan namin. Ang nakalagay po doon sa affidavit ninyo, na pinirmahan ninyo, na nag-oath kayo, si Loren Legarda, dinileveran nyo mismo ng pera. Si Mark Milliam, dinileveran nyo mismo ng pera. Tapos ang sabi ni Loren Legarda, mga bayani. Mga bayani itong mga ito. Ngayon,
5: eh meron kami affidavit, eh bayani eh. So ina-affirm mo na tumanggap ka ng pera.
7: Mm-hmm.
5: Di ba? Kasi sinasabi mo, totoo yung mga sinasabi nila. You can't have your cake and eat it too. So kakasuhan ka namin, Loren Legarda, dahil ina-affirm mo na nagsasabi ng totoo itong mga Marines. Mm-hmm. Ngayon, kung sasabihin mong hindi sila nagsasabi ng totoo, eh anong ginagawa nila doon sa fake Blue Ribbon Committee hearing ninyo? So ang hirap, di ba? Ang hirap bumaliktot, baliktot, balikot, balikot. Di ba? Ang hirap. The only way for you, Loren Legarda, Mark Villar, to say na hindi kayo tumanggap ng pera, ay sasabihin nyo, sinungaling yung mga Marines.
7: Yes.
5: Pag sinasabi ninyong hindi sinungaling yung mga Marines, tumanggap kayo ng pera.
7: Yes.
5: Oh, di ba? So, ibig sabihin, dahil tinawag mo Loren Legarda na bayani, okay, ha? Next week, Loren, kakasuhan ka namin ng plunder.
8: Mm. Pero ang tanong,
5: okay?
8: Dino,
5: next week, kakasuhan ka namin ng plunder, ha?
7: Loren,
5: kasi ina-affirm mo eh. Ina-affirm mo na totoo ang mga sinasabi, and you were part of the grand scheme for this flood control scandal. Tumanggap ka ng pera habang senador ka. Di ba, bayani sila? Bayani po sila. Alam mo kung ba't sila bayani? Eh, kasi dinadawit nila yung pangalan mo na mukha kang corrupt. Yes. Oh, kaya siguro sila bayani. Okay.
8: O, diba?
7: Okay.
8: Sabi ko sa inyo, yung mga taong nagayin, kung gusto nyo talagang marinig si Atty. Din ng ganyan, isuportahan na nila kanyang 8 hours of sleep every day. Oh, no?
5: Ito lang, ha? Sipin lang natin kung talagang credible itong 18 Marines. Una, kung natin sila tawagin 18 Marines, sinabi mismo ng Armed Forces of the Philippines na hindi naman talaga ito mga Marines. Mm. Lalong-lalo na ngayon, no? Sila ay matagal nang wala sa serbisyo, ang marami sa kanila, hindi naman Marines.
8: Yes.
5: At yung mga nag-Marines, na totoong Marines, doon, eh, dishonorably discharged.
8: Mm.
5: So, intrinsically, kaya sila dishonorably discharged is because hindi sila mapagkakatiwalaan. Diba?
8: Oh.
5: Talagang may rason kung bakit hindi sila dapat manatili sa Armed Forces of the Philippines. Yung iba sa kanila nagkiklaim na parte ng Armed Forces of the Philippines, eh hindi naman. So, mulat sa poll, sinungaling. Eh, style, diba yan? Ano yan eh? Tatak!
8: Duterte!
5: Yung gumagamit ng mga hindi credible na tao para pagbintangan yung mga tunay na lingkod bayan. Mm. Ginawa na nila kay Laila De Lima yan noon, di ba? Kumuha ng mga convicted criminals, mga supposedly drug lords para ituro si Laila De Lima. Pero si Laila De Lima matapang, hinarap lahat ng mga kaso. So, intrinsically, bakit tayo naniniwala dito? Hindi dapat natin sila tinatawag na 18 Marines. Ang tao sa kanila, 18 sinungalings.
7: Yes.
5: No? 18 sinungalings. So, henceforth, no? I proclaim by virtue of presidential power. So, kala ko presidente, no? Ang tawag sa kanila ay 18 na sinungaling.
7: Yeah. 18 liars.
5: So, yung una. Pangalawa, sinabi na nga rin nila, ano, di ba, nila Senator Lacson na malinaw na logistically impossible.
8: Oh.
5: Ito lang po, ah, tatanungin ko, ah, bukod pa doon sa magbilang kayo ng 100,000 ngayon na isang, ano, 100,000. Siguro it will take you around 1 minute isa-isahin nyo yan, no? Isa-isahin nyo yan. Eh, ang pinag-uusapan, 800 billion. Di ba? 800 metric tons ng pera.
8: Yung so, isang buong maleta, isang billion ba kasya sa isang maleta?
5: Hindi. Natural. Hindi ka kasya 50 million eh.
8: Para sa mga lumilipad po sa aeroplano, alam niyo po yung challenge na pagkasaya ng ating mga maleta na 23 kilos.
7: Yes.
8: So, ibig sabihin, parang 23 million lang estima para kaya ng isang maleta.
5: Iba, isang maleta, 23 million lang. Bibilangin mo isa-isa yan kasi baka may numeknak ng 1,000. Isa-isa mo yan. Bibilangin mo. Sa pagbibilang pa lang, let's make a time and motion study. Kaya niyong gawin yung 800 billion, di ba?
8: Gaano katagal yan?
5: Kahit na 7 years hanggang 2020 kaya election nagbibilang sila, hindi kasya. Itatbubuhatin mo pa, itatransport mo pa. Tsaka ito lang po, ah. Ito lang po gusto ko lang po sabihin, malinaw, nakikinig na po ba kayo lahat?
7: Nakikinig
5: na po ba kayo lahat?
7: Okay.
8: May lapit niyo pa yung tenga niyo sa radyo.
5: Ito lang po gusto ko sabihin diyan, no? Yung paglabas-pasok ng pera na ganyang karaming volume ng cash ay monitored by the international community. Kasama ang Central Intelligence Agency, kasama ang Mossad. Bakit? Kasi po noong 2001 na gumagalaw ang pera na finance ang terrorist activities, dyan po nagkaroon ng mga money laundering councils all over the world. Kaya nga po, every time na magde-deposito ka na mahigit 500,000 and above sa banko pa na pwede naman nilang i-freeze, eh, flag na. Sa tingin nyo po, hindi alam ng AFP, ng NBI, ng CIA, ng foreign intelligence communities all over the world na hindi na namomonitor na merong 800 toneladang pera na umiikot-ikot na walang nakakaalam.
8: Tsaka,
5: ang nakakaalam lang, 18 Marines. Ay, nako! Ano yun? Diba?
8: Galing,
5: so, kalukohan.
8: Pa.
5: Kalukohan.
8: May isa pang yung 18 Marines lang may alam na nagbigay daw sila ng pera para sa ICC.
5: Ikaw, correct. Sila lang na naman nakakaalam.
8: O, diba? Paano din nila nalaman taga-ICC? Eh, nakita daw nila sa TV.
5: Kaya siguro naman, yung ginawa siguro nitong 18 Marines kasi sobrang credible naman ng mga proseso nila, eh, yung ICC, ha? Meron ka po bang ID? taga-ICC ako. Oh. Tapos ipin ako, received from the ICC prosecutor the sum of, paano mo nalaman na ICC persons yung mga binigyan mo? Chismis, di ba? Haka-haka, wala kang prueba. Tsaka, naniniwala kayo, ito yung ICC, ah, grabe ang screening process po dito, monitored by more than 120 states, kung credible sila yung mga miyembro. Di ba? Ito yung pinakamatatigas na criminal prosecutors in the world. Ito yung, ang screening dito, grabe, ang integrity screening, ha? Tapos gaganunin nyo lang, na parang pinigyan nyo, parang kung sino-sino na lang dyan na pinagbigyan nyo ng pera na galing, hindi ka panipaniwala.
7: At Attorney, kung totoong binayaran nila yung ICC, ba't nandun pa rin si Tatay Digong, di ba? Eh di ko na totoong nabayaran yan, matagal na yan nakalaya. So wala po talagang credibility yung 18 liars na yan.
5: Correct. O bakit nga ba? Bakit kaya ako nabayaran si Laila De Lima? Eh bakit, ano, bakit dire-diretso pa rin ang kritisismo? Diba? Kung totoong nabigyan tong si ICC, eh bakit nga nandyan pa si Tatay Digong? Bakit i-issuehan pa ng warrant to Perez Bongo? Susunod ka na. Bakit itong si Bato de la Rosa, andyan
8: may pa warrant.
5: May warrant, diba? So kalokohan talaga yan.
8: Hindi, malamang obviously ginawa nila yun para magpinta ng isang imahe kung saan pabor sa kanilang naratibo. Sa mga taong maniniwala sa mga bagay na walang ebidensya, diba, sa mga bagay na propaganda at para sa fake news, sinadya at naging kasangkapan. Hindi to na nakakalungkot. Ginawang kasangkapan yung Senado. Ginawa lahat ng kalokohan na yan sa loob ng isang sagradong institusyon na Senado. Ng mga senador mismo na nanumpa na dapat ipagtanggol nila yung sariling institusyon na binababoy nila ngayon.
5: 2.8K na po tayo mga nanonood. No? 2.8K. Hi, mga
8: 2.8K. 2.8K, ha? Dagdagan nyo yun mamaya kasi time out muna tayo dahil sa aming pagbabalik, samahan nyo kami sa merendaang puno ng mga yan. Dito lang yan sa
5: With you Respect! Teka lang, hindi pa ako tapos.
10: Airport na kami, saan ka na? 10 a.m. na!
11: Ha? Di ba mamaya yung gabi pa flight natin?
10: Ay, malabo!
11: Tingin ko sa ticket, PM pa flight natin eh.
10: Para malinaw,
12: have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical. EO, love your eyes.
2: Pina-exciting at pinalakas ang programang ating sinubaybayan.
13: Paano po natin mas paigtingin ang pag-ingat at pangangalaga sa atin pong kalusugan?
14: Pag-usapan natin, paano tayo magiging healthy? Paano natin pangangalagaan ang kalusugan?
15: Magaling makinig sa The Secret of Health.
2: Alas 4 ng umaga, tuwing Linggo, sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio. Mapapanood din sa PRTV Prime Media, alas 6 ng umaga.
16: Nagsaservisyo Niña Corpus at Migs Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
17: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapaunlak ng kanilang time and nimigay ka nalang serbisyo, DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
18: Itong calamity noon dahil nga po, sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
16: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseservisyo.
19: Para sa baring family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
16: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga servisyo na nandyan.
2: Mas

0: 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao at Zamboanga. At sa mga channels na ito, San Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro at General Santos. Pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes!
1: Nan lang yan!
2: May pahingi naman ako dito.
3: Welcome pa rin po sa With Due Respect kasama ang Team Pinas. Now, magmumugbang tayo with a twist dito. Magbibigay lang tayo ng short comments except kay Attorney Dino sa unang personalidad na maaalala natin sa itatampok na pagkain. Kaya naman, alamin na natin ang menu for the day. Dito lang yan sa
2: Mukbang Ayan! Miss ka na natin, Cliff! Senator! May Senator Cliff!
0: Matamis? Maasim? Mabait? Ang mga isyu ng bansa, titikman dito sa Mukbangayan!
3: Ayan na.
1: Grabe, ang sarap.
2: Sarap.
1: Ang galing na nagluto nito. Maraming salamat sa ating ipi na si Zandro. Ay, talaga, dapat magkaroon na tayo ng ano. Magkaroon ka na ng iyong sariling restaurant.
2: Diba?
1: So anyway, ang meron tayo ngayon ay grilled cheese sandwich.
3: Balot.
1: At hindi lang basta elevated na balot.
2: Balot a la pobre.
3: Ganyan,
2: diba?
3: So, grilled cheese sandwich na isip ko yan, say cheese.
2: Oh, syempre.
1: Sir naman.
2: Ito, pamigay ito kung bakit grilled cheese, diba? Yung balot a la pobre. Hinahyblad nyo ako, ha? Dahil sinasadya nyo yata ito, di ba? Siyempre, sino tong, ano, sinong naiisip nyo dito sa, ano, sa...
1: Sino ba yung mga, saan ba galing yung balot? Sa...
2: Yung pinakamasasarap na balot, saan galing?
1: O, kung may otop, ano yung, anong bayan yun?
3: Patero.
1: Saka?
3: Tagig.
1: O, sino ba ang repatero?
2: Di ba?
1: O, Tagig, repatero, so, this area.
2: At sa Tagig ba, meron pa rin mga balot-balot? Hindi ba sa BGC ba?
1: Well,
3: Tagig.
1: Sura ko, may balot ala pobre somewhere in BGC, pero ang bagsakan talaga ng balot ay sa Pateros, kung saan isa lang ang representasyon dati, di ba? Doon naman nakilala yung dating speaker na...
2: Yung matigas-bigas, o. Bato.
1: So anyway, parang sa
2: madali... Dito, di ba, bato doon sa part na to?
3: Pero
2: ito raw yung bato ng ano, ng balot. Kakainin kita, bato.
1: Okay.
3: Kasi
1: lukuyan po nagpapa-eyeblad si Attorney Dino. Hindi ko po alam kung nakakatulong yung kanyang 8 hours of sleep.
3: Habang ngayon, Carlo, naalala ko si Senator Cheese Escudero na siya ang dahilan kung bakit naging back to business na ang Senate Institute.
1: Oo, sabi sa basketball, di ba parang clutch? Di ba? Biglang bigla na lang dumating sa session hall kung saan yung 11 na minority, then minority senators sa naghihintay ng session. Kasi nga, binoykot ng kinakawawa at inaaping majority under the leadership of Alan Peter Cayetano. Biglang sumipot si Senator Cheese at doon na nga nagsimula yung usapin ng pagbabakante ng mga komite.
2: At niyakap. Niyakap ng marami, no? Ano ba yung behind the scenes nito, mga kababayan?
1: Oo, ano?
2: Hindi natin din mabuti, ha? Tingin nyo ba? Ito si Cheese Escudero, bigla naging statesman. Biglang all of a sudden naging...
1: Naliwanagan,
2: di ba? Itandaan nyo, ito yung ayaw mag-convene ng impeachment court. So, ibig sabihin, may mga negosasyon dyan, behind the scenes. So, sarap kasi nung bato, eh. Sarap. Tapos, hindi talaga, sa akin palagay lang, ah, hindi dapat itratong hero yung minimum lang na pumasok. Ang inihingin natin, pumasok, para bang bayani? Careful lang po tayo, ha? Para sa akin palagay, kami po lahat dito nagpapapasok, pag na-cameraman, tech, di ba? Pag hindi yan pumasok, dapat talaga magalitan.
1: Disciplinary action.
2: Pag pumasok, hindi kami bayani.
3: Oo.
2: Ginagawa naman yung bare minimum na expected of us, like all other employees. So, hindi bayani si Cheese Escudero. We recognize the fact, no? Na it took a Cheese Escudero to reverse what's happening in the Senate and to have a quorum. Pero, di ba, that's how low we've become. Ganyan na. Minimum na lang expectation, bayani na. So, hindi yan bayani. Hindi bayani itong si Cheese Escudero. Pero, at the very least, may ginawa siya para sa bayan this time around. Pero sa akin palagay, behind the scenes, merong exchange and trade dyan. In fact, in the negotiation, sa akin lang mga narinig ko, no?
1: Oh, anong sabi?
2: Ay, gusto daw mag-attend, pero siya daw dapat ang Senate President.
3: Boom!
2: Kasi ambition na ambition niya raw talaga. mag-preside ng impeachment trial para bidang-bida siya ma-reclaim niya yung statesmanship. Diba? Yan.
1: Ano yung gumawa niyan dati, ha? Noong 2012, diba?
2: Oo. Pero hindi talaga palatable, eh. Dun sa sigasig na 11 na siya ulit ang Senate President. Kasi to begin with, kung nag-forthwith last week, eh wala tayong problema ngayon. So, si Chisa Sigodero, parte ng problema kung bakit nangyayari na naman ito sa institusyon ng Senado.
3: And gusto ko lang din i-contrast at i-compare ang strategy o political na diskarte ni Chisa Escudero saka ni Alan Peter Cayetano. Alan Peter Cayetano, the lulu is the sululu kind of politics kasi, di ba, tumaya sa isang mamamatay tao. Mm-hmm. Tapos ngayon, dinidepensahan si Sara Duterte para maiwasan ng impeachment trial to the point na napaka-absurd na ng kanyang lahat ng ginawa sa Senado. Wala nang natitirang honor sa pangalan niya. Pero si Chief Escudero, medyo nagkamali dun sa fourth wind, pero sharp yung political strategy ng, ay teka lang, ito na yung chance ko makabawi at maibalik ang dignidad sa pangalan ko sa pamamagitan ng pag-save. Yeah. Doon sa minority bilang 13th senator para matanggal sa poder si Alan Peter Cayetano. So I just wanted to see, ito ang itsura ng compare at contrast na political strategies ng ating, finally sa dulo, dynastic pa rin naman na mga tao sa politika. And so, mahalagang nakikita at napapanood natin yung ganitong diskarte kasi ito lang yung paraan para ma-disillusion or ma-demist yung ganitong klase ng politika sa Pilipinas. At ito yung paraan para masabi, kailangan natin ng honor sa Senado, kailangan natin ng statesmanship, or kailangan natin ng itsura ng tunay na demokrasyang gumagana para panagutin ang mga mamamatay tao at mga magnanakaw. At itong pagbabaliktad ni Chi, simula lang to, hindi ito ang katapusan. Yes. At wait lang tayo kasi pag nag-impeachment, hindi tayo sure kung saan din kikiling ang boto nito ni Kuya, diba?
1: Yeah. Yeah, but pinag-usapan na rin yung
2: pagkakaroon ng lang, Carlo. Masarap yung balot.
1: Hindi ako makain ng balot.
2: Ay, hindi ko makain ng balot. Bakit?
1: Ay, pag nadakip si Bato, kakain ako ng balot.
2: Ah, sige.
1: Okay. Okay, ha? Para lang. Pero may balik lang natin. Pinag-usapan natin yung moments, di ba? Last time, kinausap natin si Senator Alan Peter Cayetano as a Pokemon fan. Ngayon siguro bilang isang Kristiyano, Senator Alan Peter Cayetano, nagbasa kasi ako ng Biblia recently, no? Isa sa mga pinakamalaking bagay na ginagawa ng isang leader, sabi nga ni Kristo noon panahon na to, yung mga taong may kapangyarihan ay talagang willing ibigay. No? Sa Biblia sinabi dun sa Mark yata ito, na yung mga byuda na binigay ang kaprasong pera binigay nila ay walang kumpara o mas malaki yung bagay na pagsasakripisyon nyo kaysa sa mga milyonaryong naghuhulog ng kanilang donasyon dahil mayaman sila. Senator Alan Peter Cayetano, tol, mahilig ka namang mag-cite ng Bible. Baka ang pinakamalaking sakripisyon na gagawin para sa taong bayan ay isuko ang kapangyarihan. Diba? Kung sakaling naniniwala ka talaga sa Biblia, nagkakagulo na lahat, isuko mo na yung kapangyarihan mo kung totoo kang Kristiyano.
3: Akin na, masasabi ko nga si Senate President former Alan Peter Cayetano.
1: Sobra. Nagkaroon siya ng name change. Hindi na rin natin alam kung sino talaga siya today. Totoo naman. Kasi tuwing nag-FB live siya, parang ibang persona yung nakikita natin. Eh, no?
3: Basta ikaw, dahil kumain ako ng balot.
1: Basta ako.
3: Ang masasabi ko lang, alam mo, sa sobrang sama ng mga ginagawa mo, Senator Alan Cayetano, nagsama-sama na yung tatlong senators who hate each other. Mga 30 former Senate presidents who ousted each other came in the same block just to try to beat you. Ayan, di ba? Alam naman natin, ang una na ko pong Senate President, si Senator Subiri, na in-oust ni Senator Chis Escudero, na in-oust ni Senator Tito Soto. Silang tatlo, halos hindi magpansinan yan sa Senado, sa halls of the Senate. Pero ngayon, nagyayakapan sila, nag-handshake sila, at nagsama-sama silang pumasok para lang i-beat yung block na binuo mo na walang ginagawa kung hindi mag-Facebook Live. Halos apat na beses kasi isang alo nag-Facebook Live. Nagla-live seller ka ba? So, Senator Alan.
1: Eh, di naman yung tuloy yung posisyon niya.
3: Yan ang trabaho.
2: Pero ayaw umattend ng session. Pero gusto mag-Facebook Live. Nagkakabarilan na, Facebook Live. Diba? Supposedly, na sila rin pala yung nag-ayos. Ito, walang connection kay Alan Peter. Walang connection to kay Alan Peter. Sino itong senador?
1: Sino itong senador? Ano yung senador na yan?
2: Na meron supposedly bar sa Taguig. Oh. Oh, at saka na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na,
3: Talaga?
2: Oo, football, doon, na parang ano, di ba? Tapos, sa taas daw nun, eh napakaraming Pokemon cards na rare.
3: Wow!
2: Na isang display, isang buong kwarto. Oh. Worth millions and millions. Alam mo bang pwede palang pang anti-money laundering itong mga Pokemon cards? Kasi some of them more than $1 million.
1: Oh, that's true.
2: Meron nga, merong $17 million pala dyan. So actually, itong mga rare Pokemon cards, eh, apparently can be a vehicle for money laundering. Mm. No? At, dinagkara ba sa Salen yan?
1: Baka nasa
2: liable for
1: others.
2: Baka nasa the others.
3: I-check sa others.
1: Kaya nga matagal na akong gigil na gigil kasi may mga tao, ang hirap kasi mag-collect ng Pokemon cards dahil ginagawa ng mga taong pang money laundering. So, kawawa naman yung mga gusto.
2: Sino kaya yan? At dineclare rin ba yung mga shares and ownership niya doon sa building na yon? Na may malaking vault sa ibaba ng building.
1: Eh, kaya niya siguro nilive yung mga naghahawak siya ng mga Pokemon cards.
3: I think ang sagot niya dyan, I don't touch me.
2: Hubris na naman. Hubris, ang laking kinita.
1: Pamukha ba ni Chicken Little yung sinutukoy mo?
2: Eh kasi, saan naman nila kinuha yung mga kapirahan nilang mga ganyan?
3: Correct.
2: Diba? Nasa Salen nyo ba yan? Diba? Yan ang kailangan natin tanungin. Ayan ah, sino kaya ito? Diba?
3: Ayan.
2: Diba?
3: Hindi natin alam. Teka. So, alam muna tayo sa 3,000 nating mga kasama.
1: Wow! Hindi na matulog ka ng maaga everyday, ha?
3: Abangan nyo po kami sa aming pagbabalik. Alamin natin kung sino ang lucky winner ng ating ruleta at bakit siya ang napag-usap usapan sa mga kwentuhan. Dito lang yan sa
2: With Due Respect!
1: Kakain po ako ng dulo pag nauli si Bato.
2: Mamaya pag-uusapan natin yung quorum, ha?
4: Nagsaservisyo niya Corpus at Migs Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga servisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
5: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapaunlak ng kanilang time and mimigay ka nalang servisyo, DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
6: Itong calamity noon dahil nga po sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
4: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseservisyo.
7: Para sa baring family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
4: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga servisyo na nandyan.
8: Masdan po ang ating bayan. Anong iyong
1: Kasalukoy namin yeah. Nilinegotiate yung terms ng pagkain ko ng balak.
2: Okay. Ito pa rin po ang With Due Respect kasama ang Team Pinas. Muli, ako po si Atty. De Leon.
3: Ako naman po si Ina Gakan.
9: And marahay na hapon po sa ating mga YouTube livestream viewers. Ako po si Cheska Persia.
1: At ako naman po si Carlo Flores. Excited na rin ba kayong malaman kung sino ang iikutan ng ating ruleta? Tulad ng dati, dapat quick comments lang ang matatapatan sa mahiwagang ruleta. Sa mga nanonood at dahil naka-8R si Atty. Dino mo, kung wala talagang mangyayari. Sa mga nanonood at nakikinig, pwede tayong maki-join. Share your thoughts sa live stream sa ating DZMM Radyo Patrol sa Estrada Facebook page. Ito ang
2: Magic Ruleta! We miss you, Clive! Senator!
1: Senator Clive!
10: It's time! Maikutin ang Magic Ruleta!
1: Senator Clive, sana maglagay ka sa comment nung pumapalag ka sa sinasabi ni Clive. Pero ang hindi ka nagko-comment, feeling namin okay lang sa
2: okay.
1: Iyo.
2: At saka okay naman sa atin na maging senador yan. Lingkod bayan. Alam mo si Clive, dati yung student regent.
1: Oh, yes.
2: Di ba, student leader yan. Napakagaling, napakatalino. Ang ganda ng mga komento. Okay ang integridad. Ako, senador ko talaga tong si Clive.
1: Okay, dahil dyan, go! Ruleta! Okay, una sa ruleta. Uy, for the first time in the last three years, hindi senador yung nasa ruleta natin. Dalawang kongresista. Unfortunately, District 4 representative ko saan ako nakatira, Kong Bong Suntay at si Kong Kiko Barzaga. Anong common denominator?
2: Disiplina ng House of Representatives, di ba?
1: May dalawang uri ng disiplina. Una yung pinag-community service si Kong Bong. Yung si Kiko Barzaga naman ay?
2: Expelled. Siguro, maganda. Ano yung common denominator? Tanongin mo ulit.
1: Ano yung common denominator?
2: Eh, parehong masama ugali.
1: Parehong BDS?
2: Common denominator, oo. So, bakit nga ba sila dinisiplina? Alalahanin natin yung pambabastos nitong si Bong Suntay na eh, pag nakita niya raw si
3: Ann Curtis,
2: di ba? Si Ann Curtis, eh baka daw hindi niya mapigilan din, di ba? Yung gano'n yung sinabi
1: nag-iinit
2: niya.
1: Daw siya.
2: Mag-iinit daw talaga siya. Eh, gano'n naman daw talaga yon. Hindi po gano'n yon, no? Tsaka congressman po kayo, hindi ko maintindihan kung bakit kailangan kong bayaran i-subsidize yung bunganga ninyong manyak. Anong tawag mo sa kanya? Hindi siya manyak in chief, pero kasi si Rodrigo Duterte deputy manyak in chief.
3: Hindi pa siya sa manyak party list.
1: Si Kiko naman ay na-expel.
2: Na-expel. No? Teka lang, bago tayo punta dito kay Kiko Barsa, kasi mas mahaba-haba ito eh. Atraso niya sa bayan eh. Ito munang si Bong Suntay, hindi ba what kind of an embarrassment that you're the entire house, ang dami-dami, magiging 200 plus, eh pinag-community service ka at pinag-gender sensitive training. Oh my goodness, sa tanda mong yan, pinag-gender sensitivity training ka, what an embarrassment. Koko yan, mag-resign na lang ako ha. Kung may kahihiyan ka pa, pero wala. Wala ka namang kahihiyan. Actually, pero it is a disgrace to your office and to the constituents that you serve. Kasi supposedly, ikaw ang representative. Hindi ka namin representative. Ando rin ako sa distrito mo na manyak, deputy manyak in chief.
3: Yes, at actually sa akin, nakukulangan nga ako dun sa parusa dito kay Bong Suntay. Kasi alam mo yun, ang pambabaso sa kababaihan, crime na yan eh. Diba? Violation na yan ng safe spaces na batas. Yung idea na hindi mo dapat binabastos ang mga babae just based on their sexuality. Tapos ang ginawa niya to sa harap ng maraming tao, sa hearing, sa kongreso, as if karapatan niya na maging bastos at manyak sa harap ng lahat. So sa akin, community service lang, gender sensitivity training lang, palagay ko bagay sa kanya yung parang 60-day suspension dapat ang tinaman nitong ni Bong Suntay kasi napakalabnaw ng punishment for the gravity of the crime he committed representing all the maniacs in the world. Mm-hmm. Kinailangan ng kongreso na mag-signal na ang pangmamaniac ay krimen.
1: Naman.
3: Diba?
1: After all, sila at naman na nagpasa na batas na yun. Napaka-ironic. Ito namang usapin kay Cheska, So may usapin niya sa kay Kiko Barzaga, sa isang kampo ay may mga nagsalita na parang sobra naman yung pag-aalis kay Kiko Barzaga despite yung parang pagiging fringe ng kanyang mga thoughts, no? Kasi nagkaroon ng parang debate sa malayang pagpapahayag ng kanilang mga opinion. So sa isang dako, sinasabing tama lang dahil sinira nga talagang reputasyon ng antics nga ni Kong Kiko ay parang hindi deserving of an elected official. Sa isang bagay naman, sinasabi ay parang yung extent ng kalayaang magpahayag. So kung take ko doon ay yung individual capacity, bago ko siguro itanong sa inyo, ang individual capacity, individual opinion mo, sa'yo yun in your private capacity. Mm-hmm. Pero kapag nakaupo ka bilang isang kongresista at isa kang halal ng bayan, gamit mo yung rekurso ng taong bayan, baka naman kailangan mo magkaroon ng pakita ng at least pinakamababang uri ng decency at expectation sa isang halal na opisyal, lalo't kongresista ka.
2: Ako alam mo yung sa parliament, diba? Panoorin niyo po kasi hobby ko po yung bilang debater for 15 years, no? Hobby ko po noon na ako tayo, di ba? Magkakasama kami nila Ina noon pa, college pa lang, di ba? Nanonood ako ng British Parliament. Parliament, di ba? Parliamentary debates. Alam niyo po ba sa British Parliament, you can't even call your colleague a liar or it's a lie. You will be taken out by the Speaker of the House, ordered out and escorted out. No, ibig sabihin meron po tayong minimum na decency doon sa diskurso, lalong-lalo na doon sa colleagues mo. Hindi ka pwedeng kung ano-ano makabulustugan, kawalang hiyaan at pambabastos sa colleagues mo. Ang ginagamit mo yung mikropono. Tandaan natin, ano ba sinabi ni Kiko Barzaga? I'm with the Crocs. Tawagin mo ba naman lahat ng colleagues mo na Crocs? Sila Chel Jokdo, sila Ayla De Lima, yung mga matitinong mga congressman, sila Kong Percy. Saka lahat, alam niyo po, ang gusto po kasi nilang gawin, alam ko lang po, gusto ko lang pong sabihin ito, ha, napakalinaw ha. Ang gusto nilang gawin is, mawalan tayo lahat ng pag-asa, ang sasabihin nating retoriko ay, ganyan naman lahat sila lahat, corrupt. Lahat naman sila corrupt. Mm-hmm. Bakit? Para hindi na tayo mag-participate, mawalan tayo ng pag-asa, magta-thrive yung mga loko-loko. E tandaan natin, yung democracy will only be strong if participative tayo. Mm-hmm. No? So kung naniniwala tayo, lahat naman sila magnanakaw, yari po ang ating demokrasya. Sa aking palagay, merong totoong mga lingkod bayan na hindi magnanakaw, na nare-representa tayo ng maayos, at hindi pwedeng payagan yung mga katulad na Kiko Barzaga na sasabihin lahat kayo dyan corrupt, lahat kayo dyan nagbabayad tuwing election, nagbumibili bumili ng mga boto at lahat kayo dyan mga bayaran, hindi po totoo yan. So, sa akin palagay, justified yung desisyon ng House of Representatives kasi disruptive na si Kiko Barsaga sa maayos na pag-uusap doon sa floor. Hindi pwedeng mainitan ng ulo doon eh. Dapat doon lucid ang conversation pagdating sa Senate floor, pagdating sa House floor, at hindi pwedeng yung iba nang susi lang, nagpapainit lang kahit na kasinungalingan naman lahat ang sinasabi nila. So tama lang, ma-expel si Kiko Barsaga, di ba? At tingnan natin kung yung mga nasa Dasmariñas, eh,

0: na nag-i-invest ng hard-earned money nila, usually mga retirement money yan.
1: Correct.
0: Usually yan yung mga pinaghirapan talaga para lamang sana gumandang kalambuhay, di ba? Tapos niloko mo dahil supposedly tin-incur ninyo at in-overstate ninyo yung audited financial statements noong inyong holding company, di ba? So sumagot na raw sila, di ba? Ang hirap kasi napakalinaw na in-inflate nila yan. Alam mo kaya siguro rin sila nandoon sa ano sa kabilang grupo kasi syempre nakasuhan sila ng administrasyon na ito. Mm-hmm. Nakasuhan sila ng ombudsman, 'di ba? So iniisip nila politikahan ito. Hindi po, 'di ba? Harapin ninyo 'yan, pero independent po kasi yung trabaho ninyo bilang senador. Yeah. Nanumpa po kayo. Harapin ninyo yung mga kaso ninyo, pero gawin niyo po ang tama bilang senador. Pero yun daw, 'di ba? Sa akin palagay, dahil ang tingin ko dito sa dalawang senador na ito transactional, hindi malayo ang lumipat rin yan sa kabila.
2: Di namumulitika lang talaga.
0: Namumulitika lang talaga. Ginamit ang kanilang kayamanan para, di ba, para manalo sa posisyon, di ba? Kasi ang dami, ang hirap kalaban ng mga yan. 2 billion daw ba yata? Di ba may pag-aaral yung Philippine Center for Investigative Journalism na 2 billion daw ang ginastos ni Camille Villar para sa mga advertisements?
2: Sa kanyang pagtakbo sa Senado.
0: Way beyond the cap. Way beyond the cap, no? So sa akin talaga, dapat yung COMELEC magising-gising natin enforce yung ating election laws. Lalo na PCIJ, nag-aral niya na, may credibility diyan ha. Hindi yan basta-basta nagpa-publish, hindi katotoo, hindi katotohanan ha. Dapat yata sagutin na maayos siya ni Camille Villar. Dapat niya makapag-file na rin ng disqualification dito kay Camille Villar yung publiko
2: Okay,
0: no?
2: pangalawang legal action na po yan ngayong episode ni Attorney Dino De Leon.
3: At dito talaga natin makikita na ang hirap talaga na ang binoboto natin ay mga may self-interest.
1: Correct.
3: Not mga part ng political dynasty. Una, ang unay nilang protektahan ay pamilya nila, hindi ang taong bayan. Pangalawa, kaya sila tumatakbo dahil nga meron silang vested interest, meron silang mga negosyo, meron silang mga agenda na gusto nilang gawin at gusto nilang protektahan, kaya gusto nilang mag-remain in power. So sa susunod na eleksyon, sana tigilan na natin ang pagboto sa mga taong nasa political dynasty at sa mga taong alam natin na kahit sinasabi natin mayaman naman yan, hindi mangungurakot, hindi po totoo yan. Power corrupts and absolute power corrupts absolutely. Kahit ang mga mayaman, gusto pa lalong yumaman.
0: Oh, huli na lahat to si Loren kasi hindi natin napag-usapan si Loren. Mabilis na ka.
2: Kulang pa ba?
0: Kulang pa. Kanina napag-usapan na natin pero sa akin ang Loren, treat your son like a real adult.
3: Yes.
0: Make him face the consequences of his actions. Huwag yung ikaw yung sumasalo ng mga bullets for him tapos nasisira yung maganda mong pangalan. Kung maalala nyo po ha, ako'y bottom line na nung in-interview kayo sa bottom line. Noon pa, college student pa lang ako at ang sinabi ko, di ba, it's a regret. I regret na sayang hindi ka magiging vice president or presidente ng Pilipinas kasi isa ka sa mga prolific senators, no? Bata pa po ako noon. Ngayon, in hindsight, kung ganyan po talaga yung ugali ninyo, talaga dapat hindi kayo proper sa higher office. Pero siguro naman, para sa anak ninyo, hayaan nyo po siyang panindigan yung mga pagkakamali niya. Hindi yung lahat na lang pipigilan mo. Parang hindi mabuting nanay yung ganun.
2: Yes. At dahil dyan, Go Roleta!
3: Napaka-sober ng Go Roleta.
2: Ibayin natin yung tempo natin ngayon dahil sabi kasi senador na naman ulit. Ito, Attorney Dino, mukhang kilalang-kilala mo tong tatlo.
0: Ito,
2: si Robin Hood Padilla, si Alan Peter Cayetano at ang suspended na ombudsman na dating OSA Sergeant-at-Arms mismo.
0: Sergeant-at-Arms, Aplaska. And on Tuesday, nagsampa kami ng obstruction of justice case.
3: Correct.
0: Alam niyo po, seryoso po ang mga civil society. We are needed now more than ever to collectively work together in defense of our democracy. Mm. At yung mga yan, itong si Aplaska, di ba, in-obstruct yung justice, nagbaril-barilan eh. Mm-hmm. Peking baril-barilan, no? Tapos wala naman pala, pader pala yung minabaril, wala namang naghihimasok at pumapasok sa Kongreso,
3: nag-jam
0: na nga yung baril, kinasa pa ulit at inayos, tapos pumuputok-putok pa ulit. Kalokohan talaga to si Mao, no? Pader ang kalaban para lang patakasin yung kanyang mista na si Bato de la Rosa. Gumawa ng scene, hindi na nahiya sa sacred halls of the Senate, di ba? Ito si Robin Hood Padilla, sinakay, nag-hitch, no?
2: Okay lang. Pugante.
0: Nakisabay lang naman sa akin, alam mo naman Pugante. And all orchestrated by the Senate President and presumably authorized by the Senate President, mm-hmm, si Alan Peter kasi nag-go live pa si Dabe, we are under attack. Pak! We are under attack. Pak! Ganyan, di ba?
2: With the matching lighting, di ba? Kunyari,
0: So, kalokohan, di ba? Sa after, no, nung nalumabas sa mga video, hindi niya na inulit na we're under attack. Di ba? Hindi ba na naman yung usapan ng Pokemon cards? Di ba? Ngayon, may mga kumbago na naman palabas dyan sa Senado. Iniiba yung usapan pag nabubuko yung mga kabalustugan nila. But, ibalik natin yung mga kabalusugan na ginawa nila. So we filed an obstruction of justice case, no? Kasama natin dito yung Antinding Pilipinas, sila Kiko D, diba, si Dr. Guy Claudio, sila even

0: Outside of Tindig Pilipinas, si Professor Cello Magno, no? At ako po yung kanilang abogado. At dapat lamang, no? Una pa lang po yan kasi we are not precluded from the possibility, and in fact, we are in the process of drafting yung mga ethics complaint rin laban dito sa mga ito. At iba pa, may administrative complaint rin kami ipafile dito.
1: Kala ko kasi yung ethics complaint nila kasi nasigawan lang yung kapwa senador. Abot pala dyan yung ethics complaint. Kasi hindi ko na maintindihan yung Senado ngayon kasi yung taasan ng boses, kareklareklamo na eh. Tapos iyakan this month.
2: Yes. Nakakatuwa nga, attorney, no? Nakikita ko may mga college student, may mga regular employees na nagfa-file din ng mga kaso, no, against the senator. So, tama tayo as civil society, kailangan maging involved talaga in holding our officials accountable.
0: Doon sa obstruction of justice case namin, maraming kabataan kasamang complainants, no? Makita natin, diba? Kasi it's the time of our generation. Our! Kasama pa rin ako dyan,
2: yes,
0: diba?
2: Gen Z
0: and millennials, together we can work together to make sure na i-inherit natin yung klase ng bansa na gusto natin, no? And definitely hindi sila kabilang doon sa mga yung mga ganyan sa serbisyo publiko.
1: At sawang-sawa na ako mapag-usapan yung tatlong yan, kaya mag-go ruleta na
2: tayo. Go ruleta!
1: Sana wala ng Facebook live yan.
2: Eto,
0: sino itong mga ito?
1: Okay, marami-rami itong mga kababayan. Isa si Senator Jinggoy Estrada, isa si Secretary Bonoan, si ang mag-asawang Curly at Sara Discaya. Oo, parang lahat ito may mga biglang sakit na naman.
2: Lahat yan involved sa flood control.
0: Lahat na ba ito in-issuehan na ng Warrant to Pares for
1: unavailable? Oo, na-issuehan recently. Ang pinakahuling in-issuehan nung Webes, kundi ako nagkakamali, ay ang mag-asawang Discaya.
0: Hoy, Barcoleta!
2: Ito na.
0: Barcoleta.
1: Sinong Barcoleta?
0: Dante. Wala ka naman dyan, pero di ba nagpla Blue Ribbon Subcommittee hearing ka? Di ba? Eh dapat pala, inabol mo ulit yung kay Jinggoy at sabihin mo, safe ka na. Di ba? Naalala mo yung sinabi niya, safe ka na. Diba? Hindi natuwa si Jinggoy. Di ba? Kasi tinanong ni Jinggoy itong sila Discaya, meron ba kayong katransaksyon sa Senado? Wala. Safe ka na.
1: Alam ko lang kung bakit na bad trip si San Jinggoy. Baka hindi talaga si Marcoleta yung may premonition. Baka si San Jinggoy yung may premonition.
0: Correct.
1: Na alam niya ang makukulong siya.
0: Yeah, tsaka binisto kasi yung ginagawa niyang kabalastugan na sinusubukan niyang i-clear yung name niya kasi alam niya naman yung totoo na kasapi siya.
1: Uy, pagpahingin mo naman si Senator Marcoleta kasi siya na nga yung nag-i-investigate. Siya na yung nagtatanong. Siya pa sumasagot sa sarili niyang mga tanong.
0: Correct.
1: Para lang may matawid.
0: Mas alam pa ni Marcoleta yung testimony ng mga marinos.
1: Bakit kaya? Ano sa palagay mo ka? Bakit mas kabisado niya?
0: O, balik tayo rin.
2: Gusto ko magpasalamat kay Senator Jinggoy Estrada dahil sa kanyang presence sa ating penitentiary system, dito tuloy nalaman na wala palang 3XL na size sa BJM.
0: Oo nga pala.
2: Salamat sa iyo. Magkakaroon na ng inclusivity.
1: Correct.
2: At sa BJMP, lagi po kayo mag-supply ng 3XL.
1: Yun. Actually, gusto ko lang din diinan yung punto na yun na maraming mga taong naaaksahan o maraming nasa penal system na hindi subhuman ang kanilang mga karanasan. Kung nangyari nga walang damit yung may suot sa isang senador na high profile, eh, paano pa kayo pang kaninyong mga tao?
0: Hoy, Amy!
2: Hoy!
0: Amy,
2: Hoy!
0: Wala naman si Amy, no? Ang sabi mo noong November, bakit? November, kuto. Bakit? Totoong, wala pinagtatakpan sa flood control. Bakit wala pa nakukulong?
1: Ilan na nakulong? Apat na ito.
0: Tapos nakulong si Jinggoy Estrada. Bakit nakulong si Jinggoy?
1: Hindi niya daw.
0: Hindi ko maintindihan.
1: Hindi ko maintindihan.
0: Ano na ba mga kadrabahan mo? Di ba? Nakukulong yung mga yan kasi involved sila.
2: Yes.
0: At hayaan mo silang harapin yung kaso nila. Huwag niyong palabasin na biktima sila kasi there is prima facie evidence of guilt. Diba?
1: Ano po yung prima facie evidence?
0: Prima facie and strong evidence of guilt. Ibig sabihin, pag tiningnan mo, makikita mo kaagad, makukumbinsi ka unless there is a contrary evidence
1: na mas malakas.
0: Ka, na mas malakas and strong evidence of guilt, ha? Ang ginagawang ginagawang batayan niyan bago sila makapag-file. At hindi lamang yung ombudsman na nagdetermine yan. Yung Sandigan Bayan, justices, tatlo yan, bago mag-issue ng warrant of arrest yan, and required sila sa saligang batas to personally examine the evidence first kung meron talagang batayan na ebidensya para temporary magpakulong. So, bakit? Bakit walang nakukulong? Meron na po at huwag ka nagdadrama-drama dyan. Ang dami mo na masyadong drama kasama sa mga kapatid mo. Okay?
1: Sanay naman sa mga peking bagay itong si Amy Marcos.
0: Oo naman, talaga. Peke lahat. Peke lahat.
1: Mga gawa-gawa. Anyway, go ruleta! isang araw, maaksyalo na doba sa isang araw, nagbabarilan. Anyway, ito!
0: Ano to?
1: Missing majority. Yung mga ano, yung mga nag-subscribe sa Mark Villar School of Acting, yung tahimik lang.
0: Ito ba? Sino to?
1: Among the missing, ang nawawala, valedictorian, Senator Christopher Lawrence Tesoro Go.
0: CLTG.
1: Okay. Salututorian! J.I.L. Ay, so Joel Villanueva. Kaya tied for third place.
2: Ang dalawa.
1: Ang dalawang tahimik.
0: Ang dalawang tahimik. Bakit kaya ano, no? Pansin mo, nagpa-blue ribbon committee-meeting pero wala na sila doon.
2: Wala sila.
0: Wala tong apat na to, absent, no? Nowhere to be found.
1: Joel is lost.
2: Siguro na lumipa.
0: Oo, syempre.
2: Parang nakakawalang gana na kasi talaga ang leadership ng mga Cayetano. Yeah. But at the same time, kaya pa rin naman nila depensahan ang kanilang pinakamamahal na vice-presidente. Even from the other side, ang palagay ko, sign na rin talaga to na wala nang grasp masyado si Alan Peter Cayetano doon. Sa majority na kiniklaim niyang nasa likod niya.
0: Itong apat na ito, alam na rin natin mga kababayan kung sino dapat ang hindi natin iboto sa Senado next time na magre-re-elect sila kasi ito yung mga transactional. Mm-hmm. Ito yung walang paninindigan. Ito yung kung sino lang talaga magde-deliver ng kanilang selfish interest. Dalawang Villar na magkapatid na ginawang family reunion ang Senado, pati mga magulang nila, lahat senador. Ito si Joel Villanueva, yus ko naman, Jesus is Lord. Siguro naman hindi dapat may magnanakaw sa para sa kay Hesukristo, di ba? Hmm. Na sinasabi bigla nagpo-proclaim ng word of God pero nung nahuli yung kamay sa cookie jar siya pa ang galit. Uh-huh. Di ba? Siya pa ang galit nung mga nakakasuhan siya. Pero at least good indication I think na missing sila doon sa Blue Ribbon Committee hearing. Yes. At siguro nag-iisip-isip Christopher Lawrence Tesoro Go, CLTG. Siguro naman nag-iisip-isip si CLTG. At ako, kung lumipat na kayo doon sa kung nag-iisip-isip sila ng ganyan, hindi rin sigurado ha na hindi sila boboto para sa impeachment ni Sara Duterte. Oh. Ibig sabihin, hindi pa po imposible yung 16. Hindi imposible yung 16 at kahit imposible yan, duty tayo na papakita ang ebidensya para makita ng taong bayan kasi hindi lang naman yan ipapakita para sa mga senador. Pinapakita yan para sa taong bayan. Kaya nga ang sinasabi, trial shall proceed forthwith.
1: Mm-hmm. Kaya nga natin inilunsan ng Bantay Senado nung Lunes sa De La Salle University. Yes. Primarily because kailangan nga una matuloy ang trial at magkaroon talaga ng walang bahid na pagpipresenta ng ebidensya at yung talagang trial mismo ay masunod, alinsunod sa batas. Mm-hmm. Kung mga senador natin dahil sa ngalan ng politika ay biglang hindi nalang sisipot. At by the way, ang daming mga panukalang batas ang hindi umuusad dahil sa kanilang paglalaro ng politika at paglalaro ng bahay-bahayan. So, hindi ba sila nahiya na even yung mga general na nag-servisyo ng matagal sa atin ang republika ay hindi ma-promote-promote. Mm-hmm. Diba? Maraming mga batas ang hindi sa panahon ng oil crisis pa din ang hindi umuusad dahil sa kanilang kaganiran na manatili sa kapangyarihan. So, nakakalungkot talaga na sana sumipot na tong dating majority na senators.
0: Oo, yung seeking of Bantay Senado, inaanyayahan po namin lahat sa ngalan po ni Cleve. Dahil si Cleve ang main ano dyan, diba? Proponent yung Bantay Senado. Kasama po kami lahat dito sa Team Pinas. Yes. No? Inilaunch namin sa De La Salle Philippines yan. Siguro kaya napagod din si Cleve. Ang haba, araw-araw, diba? Meron tayong mga ginagawa. Pero sa aking palagay, no? sa aming pong hinuha, important ang taong bayan kasi Senado ito ng taong bayan. So, samahan niyo po kami dito sa Bantay Senado.
2: Ayan, samahan niyo po kami sa Bantay Senado. Kung gusto niyo po mag-volunteer, hanapin lang yung Bantay Senado Facebook page. Sure. Ngayon naman, that's it for our Magic Roulette. At sa ating pagbabalik, pag-usapan naman natin ang patuloy na paksyon at patutsadahan sa Senado. Dito lang yan sa
3: With you respect!
0: Pag-usapan natin yung issue ng quorum, ha? So, sana
1: 3.4K! Magandang hapon!
0: Magandang hapon!
4: Sa dami ng nangyayari sa bansa, pagaanin natin ang diskusyon dyan.
5: Nagpagas na ba ang lahat?
4: Ano man ang opinion mo?
2: Kalma.
4: Pag-usapan natin yan.
2: Tingnan natin, ano ang kanilang salo din dyan?
4: Kasama sina Sandro Ochona.
5: Iisi ka naman
4: dyan. At maanpakapagal kung anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradio, at PRTV Prime Media. Pagdating sa panonood, may ka-vibes ang bawat Pilipino. PRTV Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila,
6: Cebu,
4: Davao at Zamboanga.
6: At sa mga channels na ito sa Baguio,
4: Iloilo,
6: Naga,
4: Legazpi,
6: Batangas,
4: Cagayan de Oro
6: at General Santos.
4: Pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media.

0: Nga, welcome back sa With Due Respect. Kasama ang Team Pinas dito sa segment na BS Politics, also known as Bawal ang Balat Sibuyas. Pag-usapan natin ngayon, excited ako, ang naging palitan ng liderato at mayorya ng Senado. Nagkaroon ng quorum matapos sumipot sa sesyon si Senator Francis Escudero kasama ang pinaguriang Solid Block 11 o dating Minority Block.
1: Yes, Attorney, agad na idineklarang bakante ang lahat ng pwesto kabilang na ang Senate President at Committee Chairmanship. Inihalal din si Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate President pro tempore at Acting Senate President. Pinagbutohan din ang mga namumuno sa iba't ibang komite sa Senado.
2: Sa kabila nito, naninindigan pa rin si Senator Alan Peter Cayetano na hindi siya mapapalitan bilang Senate President at nagalit pa nga siya sa media, di ba? Pero ayon sa IBP, maikoconsider ang quorum ang 12 senador dahil hindi nakasama sa opisyal na bilang ang nagtatagong pugante na si Senador Bato de la Rosa at Senator Jinggoy Estrada na nakakulong dahil sa kasong plunder at graft.
3: Eh, sasandal na ako dito sa couch kasi si Attorney Dido na magsasalita. Bukas naman si Pangulong Marcos na magpatawag ng special session para pulungin ang mga mambabatas at sana maipasa ang mga nakabingbing panukala at makumpirma ang ilang general ng AFP. Ito yung sinasabi ko kanina. Kaya ang tanong ng bayan, magagampan ba ng Senado ang kanilang mandato o isinusulong lang ng iba't ibang ang kanilang iba't ibang interest? Sasagutin yan natin sa session ni Attorney Dino sa
4: Balat Sibuyas.
3: O nakaupo na ako dito, okay?
5: Bawal ang bigon. Huwag kang BS. Balat Sibuyas.
0: Binoboto sa natin yung mga kagaya ni Clive Arguelles sa Senado, eh sana may meron tayong quorum. Diba? Oh. Ngayon, pinag-uusapan natin ngayon yung mga quorum.
3: Teka lang! Sabi ka nang sabi kay Clive, eh, hindi pa siya qualified. Wala pa siya sa edad na minimum age requirement.
0: Ah, wala pa ba? So 2028 meron na yata.
3: Wala pa din. Pero, compute ako eh.
2: Balita ko sa House, nagpapababa sila ng age requirement.
3: May mababa na rin naman yung expectations sa mga politicians natin. Pero di pa natin ibaba yung age. Pero may nagsabi sa akin, ikaw daw, Attorney Dino, ay mukhang qualified ka na by age.
0: Qualified na.
3: Oo, by age.
2: Bilang Senador
3: Rano. Nag-viber kasi sa akin si Clive.
0: Balik na tayo dito sa... sa
2: quorum. Sa quorum, ha?
0: Tignan natin, bakit pa ang galing? Ikaw yata spokesperson ni Clive Arguelles. Dahil balik na naman, ha? So, balikan natin, di ba? Yung sa quorum, actually, nakakatuwa, di ba? Kasi sabi sa akin nung assistant ko, di ba? Dito siya ngayon. Busy kasi ako doon sa law office, ang daming mga nangyayari last week din, no? Biglang sabi niya, oh, hindi ko naman mamonitor nangyari sa dato. Napalitan na yung majority doon sa ang Bisaya nila, Abellino versus Cuenco. Aba! Natin kayo yung paso ng Abellino versus Cuenco. Alalahanin na natin kung ano nangyari dyan, di ba? Yes. Walk out din yung 11 dyan, no? Sa Abellino versus Cuenco. Tapos, ang nagkaroon lang ng, yung nandun lang ay 12, no? 12. So, ang ibig sabihin niyan, yung isa raw, yung isang tao kasi nasa abroad. Isang senador, okay, nasa abroad, yung isa nasa ospital, no? Ang sabi, eh meron silang quorum. Bakit okay sila merong quorum? Kasi kahit na 12 lang sila, yung isa is outside the coercive jurisdiction.
3: Ano ibig sabihin ng coercive jurisdiction?
0: Ano nga bang ibig sabihin yung coercive jurisdiction, no? Ang ibig sabihin lang yan, kasi it sounds like fluff, di ba? Ibig sabihin lang, ang sabi ni Rodante Marcoleta dati, ha? Dapat nga, nung nag-walk out yung 11, di ba? Sabi niya, eh pwede nga namin sila paresto, pero hindi namin ginawa. Tama si Rodante Marcoleta koleta doon. Mm-hmm. Pwede sila iparesto. Ang tawag doon, coercive jurisdiction. Ibig sabihin, kung senador ka, hindi, kailangan ng quorum, wala ka, pwede kang patawag sa sergeant at arms at iarestoin ka, dalihin ka sa plenaryo.
3: Ang tanong ko, bakit may ganyang kapangyarihan na iniatas sa sergeant at arms? Bakit napakahalaga?
0: Hindi sa sergeant at arms. Sa Senado. Sa plenaryo, ang minority.
3: Ang mag-enforce lang ang sergeant at arms. Kasi bakit mahalaga yan?
0: Ang envision ng saligang batas sa Senado ay ito ay continuing body. Hmm. Tandaan natin na kaya yung 12 na papalitan, pagka mag-e-election, 12 lang yung mawawala, yung 12 nandun pa rin. The continuing body ang Senado kasi meron mga bagay na kailangan pag-usapan lagi sa floor.
3: Oh.
0: As opposed to the House of Representatives kasi national interest, kailangan ang nirepresenta ng Senado, kailangan may mga bagay na dapat hindi never mawawala ng Senado ang Pilipinas. Mm. Pero kung mayroong mga tao na ayaw magkaroon ng quorum, baka hindi magpapapasok. Kahit minority, sabihin nila, Sergeant at Arms, kunin mo kung sino man yung mga hindi pumapasok at dalhin dito sa floor para mapag-usapan ang mga pinaka-importante. Not a single person or not a single faction can stop the Senate.
3: Di pwedeng hostagein.
0: Di pwedeng hostagein itong yung Senado. Yan sinabi sa Avelino versus Cuenco. So, pagka coercive jurisdiction, outside the coercive jurisdiction ka, ibig sabihin, pag pinadala yung sergeant at arms, hindi pa rin kaya ng sergeant at arms sa dalhin ka outside of the coercive jurisdiction ka. For example, nasa abroad, pwede ba pumunta ang sergeant at arms doon? Dakipin ka? Hindi. Kasi hindi papayag yung community of nations kasi sovereign country yon. So, hindi okay. Pwede na ikaw mismo ang mag-aresto. Diba? Pangalawa, itong si ano, itong si Jinggoy Estrada, papupunta si sergeant at arms, maglalakad. Hoy! Sumama ka sa kahit sa Senado.
3: Sabihin sa, pwede ba? Sabihin niya sa Sandigan.
0: Sige, sa BJMP. Diba? Diyan sa Payatas. Papayagan ba siya ng BJMP? Wala. Ang sasabihin, antayin mo yung court order. Kumuha ka ng court order because he is already under the jurisdiction of the court. Wala na naman magagawa.
3: So may yung sabihin na attorney doon na ng specific timing. Kasi may session na nagtitake place at sa panahon na hinahanap ka, hindi ka makapresenta, hindi ka makapunta, hindi ka makapagtrabaho.
0: Correct. Oo. Ito namang si Poganting Bato de la Rosa. Yung buong kapulisan, buong National Bureau of Investigation, nahanap siya. Yung sergeant at arms, padala mo, mahanap siya? Malamang hindi, di ba? So, outside of the coercive jurisdiction of the Senate. Pag ganun po, pagka outside of the constitutional, the jurisdiction of the Senate, di ba? Coercive jurisdiction, hindi ba pipilit ng sergeant at arms, bumababa po yung denominator, ha? Ibig sabihin, for purposes of, 24. Oh. Yung 24, for purposes of quorum kasi, 50% plus 1. Oh. Anong kalahati ng 24? 12 plus 1, 13. Yun ang general rule ng quorum. Pero may tinatawag rin tayong constitutional quorum. Mm. Ibig sabihin, pagka outside ka ng jurisdiction of the Senate, bumababa yung 24. Wala na si Jinggoy, hindi mapipilit outside of the coercive jurisdiction. Wala na rin si Bato de la Rosa, hindi mapipilit, hindi natin alam kung nasaan. 22 na lang po yun. Anong kalahati ng 22?
2: 11
0: plus
2: 1
0: 12. At ibig sabihin yung 12 would be sufficient to actually transact business. Sufficient ba yon to declare itong positions vacant? Sufficient. Ibig sabihin wala na pong Senate President, hindi na Senate President tong si Alan Peter Cayetano kasi dineclare ng 12 na may quorum na walang vacated na lahat ng mga posisyon. Ang sabi na naman nitong si Loren Legarda ba? Pia Cayetano, sorry. Ang sabi niya, how can 13 be 12?
3: Oh.
0: Hindi naman yun yung usapan eh. Ito ang tanong ko. Ha?
3: O, ano yung tanong?
0: Hindi ko kasi alam ko sa kinukuha ni Alan Peter Cayetano yung kapal ng mukha niya na tingin niya siya pa rin yung Senate President. Okay? Mm-hmm. Alan Peter, kung ikaw pa rin talaga ang Senate President kasi meron ka majority, bring 13 warm bodies to the floor. Bring them kahit araw, bukas. Magpatawag kayo ng session o kahit anong committee hearing, 13. Eh wala. Wala kang 13 eh.
2: Wala.
0: So ang question is, how can 10 be more than 12?
2: Yes.
0: Diba? Oo, yun ang tanong. Yeah. How can 10 be more than 12? Kasi kung Senate President ka talaga ng majority, bring them to the floor. But you don't have that, no? So, ang unfortunately, ang nakalagay, diba? Fortunately sa Constitution, is 13 to elect a Senate President.
3: Kumbaga naka-hard
0: pero
3: number.
0: Pero ibig sabihin, it takes 13 to remove. It only takes a quorum to remove everyone, including the Senate President. But to elect, 13. So, ibig sabihin, nakalagay sa Constitution, ang si Win Gatchalian ngayon ay only officer in charge. Hanggang makakuha siya ng 13.
3: Acting Senate President,
0: officer in charge.
3: Saka tanong ko, sino ba yung sinusuporta ng Senate staff ngayon? Sino ba in-acknowledge ng Malacanang at House of Representatives?
0: Okay.
3: Ang pamumuno ba ni Win o ni Alan Cayetano?
0: Kung equal branches yan, para yan sa sovereignty of nations, di ba? Kahit anong assert mo, kung hindi ka recognize international community ng community of nations, hindi ka, wala ka soberanya. Ganyan
3: walang
0: din.
3: Legitimacy ang tinatawag.
0: Walang legitimacy. So, House of Representatives, Malacanang, law school deans, Integrated Bar of the Philippines, former Constitutional Commission. Eh, sino ba nagre-recognize sa'yo? Alan Peter.
3: Facebook.
0: Meron. Mga DDS bloggers,
2: yes.
0: Sila Banat Bay, di ba? Yan yung mga, mga nagre-recognize sa kanila. Eh. Wala nang iba. Wala nang iba, so talagang kalokohan. Kahit na yung mga nagsasabi na hindi Senate President pro tempore itong si Win Gatchalian, hindi sinasabing Senate President ka. Diba? So it's just a nomenclature for me. Officer in charge, acting Senate
3: Pero
0: President.
3: Pero yung kapangyarihan, yung authority, diba?
0: Hindi naman pwedeng walang Senado. Hindi pwedeng walang leadership ng Senado. Hindi pwedeng walang sesyon ng Senado. Okay?
3: At hindi rin pwedeng hindi namin basahin yung mga komento sa ating talakayan ngayong araw. At syempre bilang mga judger kami, magdidisa kami if we will either take it or leave it.
0: We miss you, Senator Cleve.
5: Take it or leave it.
3: Kapatid.
0: Oh,
3: Sino gusto magsimula?
0: Okay, o sige, basahin natin si Talking Toshi Sports. Ang sabi ni Talking Toshi Sports, para sa akin matutuloy ang impeachment ni VP Sara, subalit magbantay tayo dahil hindi pa din maresolba ang gridlock sa Senado na baka makaapekto sa impeachment. Okay.
2: Bantay Senado, in short, at definitely
3: ako take it. Wala akong bahagi doon na hindi ko masuportahan dahil kailangan talaga natin bantayan ng Senado. Take it!
0: Sama po kayo si Talking Toshi Sports sa aming Bantay Senado. Kailangan
3: okay.
0: Na mag-volunteer.
3: Oh, sabi naman ni Nico, 2312. Attorney Dino, I hope hindi siya mag-devolve. Palagang term yung devolve, ha? Into Harry Roque. Ganyan din si Harry Roque nung HR lawyer pa siya. Same oh energy ni Attorney Dino.
1: Ako, Cleveland ako dyan.
3: Cleveland.
1: Alam nyo po, nakita ko rin yung legal career ni Attorney Harry Roque. Ibang-iba rin po yung simula niya kay Attorney Dino. So I'm sure hindi magiging ganun si Attorney Dino.
0: Ay, wow. Salamat. Yeah. Thank you.
3: Okay. Sige, next.
2: Next naman po. Salamat lang kay Chief, pero hindi namin makakalimutan na siya ang dahilan kung bakit hindi natuloy ang impeachment last year. Dapat lang na bumawi siya.
3: Diba? Ay, nakakaalala.
0: Oy, Mrs. Cotero, youth for cheese ako noong 2010. Nung binalak mo, tumakbo sa Malacanang. Nandun ako sa, sa lodge mo sa Manila Hotel. So, baka naman meron kang redemption. Naniniwala naman ako na may konsepto ng redemption.
3: Okay.
1: At ang last comment from Ginger. Ang gulo ng Senado simula na naging SP si Alat.
2: Yes!
1: Puro kaguluhan. Kaguluhan ang yari sa Senado simula nangalal si Alat. Panay sariling interest, panay pagprotekta sa mga kaso.
0: Okay.
1: Take it or cleave it, take it. Totoo.
3: The Senate President of Facebook.
0: Okay. So mamili tayo ng dalawa, isa.
1: Republic of Trolls.
3: Dalawa. Okay. Sige.
0: Gusto ko si Talking Toshi Sports.
3: Okay. Agree.
0: Sasama na siya sa Bantay Senado.
3: Welcome to Bantay Senado. Yung pangalawa, si Nico ba? Si Teresa? Si Gringer?
1: Parang nanalo na si Ma'am Teresa dati. So si Ginger naman.
0: Okay.
3: Ginger. Congratulations sa mga...
0: Meron kayong with due respect.
3: Tama yung autograph yata yan. Okay.
0: With due respect, mag cool po ito. Tapos magpipirmahan pa po ng mga host.
3: Alam niyo mga kababayan, sa mga nakikinig at nanonood, nakakapagod itong linggo na to pag pinag-uusapan natin ng politika. Pero ang Pilipinas is just more than politics. Lagbas to sa mga taong nagbabangayan sa ingay ng politika. Ang ganda-ganda ng Pilipinas, ang gagaling ng mga Pilipino. Yan ang pinapaalala sa atin lagi ng Team Pinas. Kaya

0: mga bangkay na na-recover sa gumuhong gusali sa Pampanga, umalo na sa 28. Nasa 28 milyong estudyante, babalik eskwela sa Lunes. Mga guro, magulang at bata, kanya-kanyang paghahapol na sa bisperas ng pasukan.
1: Maganda naman future niya. Huwag ka magpagamit sa Malacanang at dun sa mga kasamahan mo.
0: Senador Cayetano, binalaan si Senador Gatchalian na huwag magpagamit sa Malacanang na nanggugulong anya sa Senado. Palasyo pumalag. Alex Ayala, diretso na sa Birmingham Open Finals sa kabila ng mga buhos ng ulan. At showbiz royalty couple, may pasabog na revelasyon.
2: Kapamilya, simulan natin ang balitaan sa insidente ng hit and run. Sugatan ang isang tauhan ng PNP Highway Patrol Group matapos mabangga ng SUV sa SLEC sa bahagi ng San Pedro, Laguna, Sabado ng umaga. Sa pool sa dashcam ng isang motorista ang pangyayari. Pansinin na sa paglipat ng lane ng nakamotorsiklo ng HPG officer, bigla itong natumbok ng puting SUV at humarurot pakaliwa mula sa outer lane. Sumemplang ang motorsiklo at tumama sa center island ng SLEX. Dire-diretso naman ang SUV at tinakasan ang insidente. Nakikipag-ugnayan na ang PNP-HPG sa pamunuan ng SLEX para matukoy ang pagkakakilanlan ng driver ng SUV. Hinikayat din nila ang publiko na magbigay ng impormasyon na makatutulong sa imbestigasyon. Nasa maayos ng kondisyon ang driver na nagtamo ng minor injuries. At tukoy na ang lasing na driver na sangkot sa dalawang insidente ng road rage sa Nueva Ecija nitong Biyernes. Ayon sa pulisya, ang suspect ay criminology student sa isang universidad sa Cabanatuan City. Nag-viral sa social media ang video ng paghampas niya sa nasaging truck sa Vergara Highway. Hinamon pa niya ng suntukan ang driver at pahinante ng truck. Ilang oras lang nakalipas, nabangga naman ng suspect ang isang SUV sa Gapan City. Nauwi rin ito sa suntukan ng suspect at driver ng SUV. Pinatawa na ng 90-day suspension ng Land Transportation Office ang estudyante. Inilagay na rin sa alarm status ang dala niyang kotse.
0: Naniniwala ang Malacanang na posibleng ilegal na nang-agaw ng otoridad o may usurpation of authority na ginawa ang mga senador na nagsagawa ng pandinig sa ilalim ng Blue Ribbon Committee nitong Webes. Para kay Senator Alan Cayetano, walang problema kung kasuhan siya kaugnay ng anyay mga pagsisikap na ilantad ang katotohanan sa issue ng flood control. Nagpapatrol, Addison Co.
3: Of course, we're inviting
4: Matapos pangunahan ng Cayetano Block ang Blue Ribbon Committee hearing noong Huwebes, naniniwala si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na may mga nilabag umanong batas ang mga testigo at maging mga senador na lumahok sa pagdinig.
5: I think so, yes. May usurpation of authority. Tapos, yung mga nagsalita dyan, hindi yan official. Pwede makasuhan yan ng libel.
4: Pero sa kanyang live post sa social media Sabado ng gabi, iginiit ni Senator Alan Peter Cayetano na handa siyang harapin ang anumang kasong posibleng ihain laban sa kanya.
1: Wala namang problema, filean ako ng kaso. Pero okay sa inyo baboyin yung Senado? Okay sa inyo huwag ilabas yung totoo sa flood control?
4: Pinaratangan din ni Cayetano si dating Blue Ribbon Committee Chair Senator Panfilo Lacson na nagdala ng mga testigong nagbigay umano ng maling testimonya sa mga naunang pagdinig ng komite.
1: Sabi ni Senator Lacson, sirang-sira ng Senado. Ikaw naman sumira sa Senado through false testimony witness using the blue ribbon laban sa ating mga kasama.
4: Sagot naman ni Lacson sa social media post, dinadaan na lamang ni Cayetano sa live post ng mga pahayag dahil mahina ang pinagbabasehan niya sa batas at katotohanan. Ilang kaso ang dinidinig na ngayon sa Sandigan Bayan at ilang korte kaugnay ng maanumalyang flood control projects. Kabilang dito ang mga kasong kinakaharap ni na dating Senador Bong Revilla, Senator Jinggoy Estrada, dating DPWH Secretary Manuel Bonoan at ilang DPWH engineers at contractors tulad ng mag-asawang Curly at Sara Discaya.

0: Bukod sa 18 dating bodyguard ni Zaldico na tumestigo sa pagdinig noong Huwebes, inaaral naman ni Senator Vicente Soto III kung isasama din niya ang ilang senador sa sasampahan ng reklamong libel at cyber libel matapos siyang idawit at tumanggap umano ng mali-maletang pera mula sa flood control funds. Idinawit din ng mga testigo ni Attorney Levy Baligod, sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at anak nitong si House Majority Floor Leader Sandro Marcos na hinatiran din umano ng mga maleta ng pera. Pero ayon sa Malacanang, ipinauubaya na sa National Bureau of Investigation ang investigasyon.
1: Mandato na po ng NBI, ng PNP. Well, I think naman nag-iimbestiga naman na po yung NBI. Hindi na sila kailangan utusan pa. Ang daming trabaho ng Pangulo para intindihin pa yan. Alam naman niya na hindi nagsasabi ng totoo yan. Unang-una, ang daming butas. Alam niyo yung kwento ng 18 na basurero or 18 maleta boys. Parang pinagtahi-tahi kung ano lang yung masabi ng isa.
0: Humingi naman ng paumanhin si Senator Chair Erwin Tulfo sa mga naunang pahayag niyang ipaaresto, kukwelyuhan at bibit-bitin niya si Cayetano palabas ng plenary hall kapag nagsagawa ng pagdinig sa ilalim ng Blue Ribbon Committee. Naunang iginit ni Tulfo na siya ang lehitimong bagong chairman ng komite matapos ang June 3 Senate session. Nananawagan siya sa mga kasamahang tapusin na ang pagkakawatak-watak at mag-focus na sa trabaho. Tiniyak naman ni Acting Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian na imbitadong lumalo ang lahat ng dapat imbitahan sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee sa Lunes.
2: I believe pareho yung invitation, yung list of resource persons at dinagdagan pa ni Chairman Erwin Tulfo. Lahat po invited. So lahat ng senador.
0: Ang pera. Wala pang tugon si Attorney Baligod kung dadalo ang kanyang 18 testigo sa Lunes. Allison Ko, ABS-CBN News. Physically,
3: mag-aaing ng manifestasyon ng House Prosecution Panel sa naging sagot ng kampo ni Vice President Sara Duterte sa Articles of Impeachment laban sa kanya. Ayon kay House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, wala namang sagot at inihaing ebidensya ang bise na pangontra sa mga reklamo laban sa kanya. Anya, kinwestiyon lamang ng kampo ni Duterte ang proseso ng pag-impeach sa kanya. Sabi pa ni Ridon, tuloy-tuloy ang preparasyon ng prosecution team para sa nakatakdang pre-trial proceedings ngayong Hunyo at sa pagsisimula ng paglilitis sa July 6.
4: Dagsa sa baklaran ang mga mamimiling nagkakabol na mga murang gamit pang eskwela 2 araw bago ang pasukan. Habang nag-inspeksyon naman ng DTI para tiyaking sumusunod sa price guide ang mga tindahan ng school supplies. Nagpapatrol, Dennis Datu.
5: Siksikan, mainit, tapos biglang uulan. Ganyan ang sitwasyon ng mga mamimili sa baklaran, pero si Annalyn, hindi ito alintana. Basta maipamili ng mga murang gamit sa eskwela ang kanyang 2 anak.
6: Minadjit ko yung toke, ewan ko lang kung kasyeto. Kung kulang, sasunod na lang ulit.
5: Sabi ng tindera na si April, noong nakaraang 2 linggo, matumal ang mga namimili ng gamit pang eskwela. At ngayon na lamang lumalakas ang bentahan. Pero daing niya, hindi raw sila makapagtaas ang presyo kahit pa nagtaas ang kuha nila sa supplier.
6: Mataas ang angkat namin, mababa ang bigay namin dito kasi nga baklaran. Pag sinabing baklaran, kailangan mababa.
5: Ang 10 piraso ng notebook, nasa 130 pesos. Intermediate pad, 20 pesos. Ang lapis, 10 piso. Ang ballpen, 8 hanggang 10 piso, depende sa brand. At ang eraser, 5 piso kada isa. Sa mga hanap ay bag may mabibili sa halagang 180 pesos hanggang 380 pesos, depende sa laki at klase. Pwede patawaran ng kaunti. Murang school uniform naman ang hanap ni Aki. 3 anak niya nag-aaral, kaya kailangan niyang maging madiskarte.
7: Ngayon lang kasi nagkaroon ng budget. Mahirap mag-budget eh, mag-single mother. Naghanap ng mura-mura. Kasi mga kamura.
5: 120 hanggang 220 pesos ang polo. 130 hanggang 150 pesos naman ang khaki short. At 150 to 250 pesos naman ang palda at blouse. Sabi ng tindera, tumaas ng 5 piso ang presyo ng kanilang panindang school uniform.
8: Kasi daw sa pagbibiyahe nila, yung gasolina ng sasakyan nila, pag-deliver ba? Ano, automatic po.
5: May mabibili naman na black leather shoes sa halagang 150 hanggang 180 pesos sa pang-elementary student, habang ang pang-high school nasa 250 pesos. Nag-inspeksyon sa Baclaran si DTI Secretary Cristina Roque para tiyaking sumusunod ang mga negosyante sa price guide.
9: Siyempre may crisis ngayon, so gusto natin talagang mababa yung price or pasok sa price guide set by the DTI.
5: Bagamat may mga bahagyang pagtaas sa ilang school supplies, pasok pa rin ito sa kanilang price guide. Tuloy-tuloy naman ang paghahanda ng mga eskwelahan para sa pasukan sa Lunes. Sa huling araw ng Brigada Eskwela sa Gulang-Gulang Elementary School sa Lucena City, itinududa ng mga guro, mga magulang, estudyante at volunteers ang paghahanda at paglilinis ng paaralan para sa pasukan sa Lunes. Kinagiliwan naman ang 12-anyos na si John Michael Andres sa Brigada Eskwela sa Bangag Elementary School sa Barangay Bangag, Lalo, Cagayan. Sa ilalim kasi ng matinding sikat ng araw, voluntaryong inararo ni John Michael kasama ang kanyang kalabaw na si Jello ang lupang gagamitin para sa gulayan ng paaralan bilang bahagi ng paghahanda sa nalalapit na pagbubukas ng klase. Dennis Dato, ABS-CBN News.
3: Pasok na sa finals ng Birmingham Open ang Pinay tennis star na si Alex Ayala. Ito ay matapos niyang talunin ang Swiss na si Rebecca Masarova sa score na 6-2, 4-6, 6-3 nitong Sabado. Maagang nagdomina si Ayala gamit ang kanyang malalakas na palo mula sa baseline, kaya mabilis na nakuha ang unang set. Bumanat naman si Masarova ng malalakas na serve para itabla ang laban sa ikalawang set. Matapos naman ang isang oras na suspensyon ng laro dahil sa ulan, nakawala si Ayala mula sa score na 2-2 at nakuha ang tatlong sunod-sunod na game para umabante sa 5-2 bago muling umulan at tuluyan nang napanatili ang kanyang serve para tapusin ang laban. Makakaharap ni Ayala sa finals ngayong gabi sa Pilipinas ang kanyang doubles partner sa torneo, ang Czech na si Nicola Bartunkova. Ito na ang ikalawang pagkakataong nakatuntong si Ayala sa isang WTA 125 singles final kasunod ng kanyang makasaysayang kampyonato sa Guadalajara 125 Open noong 2025.
10: I've practiced with Nikki a lot and I think she's a great player. It was a really close match that we had in doubles and I think we get along quite well. So it's really nice to be able to play her in the final and I'm sure it will be a great match.
4: Susunod, daloy ng trapiko at posibleng pagbaha sa tag-ulan, binabantayan din sa pagbubukas ng eskwela. At motorcade na Coco Martin at si Gabo Cast pinagkaguluhan sa Metro Manila. Iikot din sa Cebu sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
11: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
12: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrupen Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
13: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po.

Bayan, Peter Musni at Rica Basso. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30.

0: Salsa. Radio Patrol, balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, mula alauna hanggang alas 4 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito ay Chichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, sigurado sa DZMM Radio Patrol 630. TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
1: Usap tayo. Yan ang alok ni Senator Alan Peter Cayetano kay Senator Sherwin Gatchalian. Iginit ni Cayetano na may solusyon na siyang naiisip kaugnay sa pinag-aagawang liderato sa Senado. Sabay payong huwag magpagamit sa Malacanang. Buwelta naman ang palasyo kay Cayetano. Nagpapatrol, Harleen Delgado.
2: Sa gitna ng nagbabangga ang pananaw kung sino ang dapat kilalaning leader ng Senado, dinaan muli sa live stream sa social media ni Senator Alan Peter Cayetano ang mensahe sa Gatchalian Block para anya maresolba ang issue.
3: But I'll offer you a solution, Senator Win. Mag-meeting tayo, may naiisip akong solusyon. Mahirap umanap tayo ng solusyon kung sino ang tunay na Senate President kasi yung tatlong libro na hawak ko ay nagsasabing yung legitimate Senate President, yung nahalal nung 13. So I continue to offer Malacanang a partnership but check and balances tayo, no? So weekend, Sunday, time to think.
2: Pinag-iingat rin niya si Senator Sherwin Gatchalian at pinayuhang huwag umanong magpagamit sa Malacanang.
3: Kaya nga sabi ko mag-ingat si Senator Win kasi maganda naman future niya. Huwag ka magpagamit sa Malacanang at dun sa mga kasamahan mo kahit binibigyan ka ng high position. I'll give you the advice that someone I really respect gave me, which is receive, don't grab.
2: Puwelta ng palasyo.
4: Alam nyo, lahat na siguro ng kasalanan ipapahid lagi sa Malacanang at ang malinis ay si Senator Alan Cayetano. So kita naman natin, parang hindi naman ito yung unang pagkakataon na hindi siya bumitaw sa posisyon kahit meron ng dapat na nakaupo. So ngayon, nagbibigay na naman siya ng ibang naratibo at lahat ng kaguluhan sa Senado ay wala siyang kinalaman at palalabasin na Malacanang na naman ang gumagawa.
2: Nang tanungin kung may katotohanan ba nakakampi ng grupo ni Gatchalian ang Malacanang at nagpapagamit umano ang senador, sagot ni Castro,
4: sino ba kaya ang nagpapagamit para sa sariling interes at para sa interes ng kanilang pinupuon? Yun na lang. Siguro dapat humarap sila sa salamin bago magsalita ng ganyan.
2: Nagpasaring naman si Senator Ping Lacson kay Cayetano sa isang social media post. Anya, marami na umanong hindi kumikilala kay Cayetano bilang Senate President, gaya ng ehekutibo, kamera, IBP at iba pang legal experts. Kaya ang tanong ni Lacson, ano ba siya? Nilinaw naman ni Senator Cheese Escudero sa kanyang podcast na walang kinalaman ng Malacanang sa kanyang pagsipot sa sesyon noong June 3. Dahilan para magdeklara ng quorum ang grupo ni Gatchalian at maghalal ng mga bagong leader at chairman ng komite.
5: Wala. Para sa akin, ang posisyon ng palasyo, walang kinalaman sa posisyon ng Senado, bilang senador, bakit? Hindi ba masakit sa dibdib na nakikita mo nag-adjourn na lang ang Senado ng tatlong araw na nandun naman yung mga tao na nagbo-boycott man o protesta man? Diba? Bog na lang yon, iba na lang. At hindi ako nagkulang sa pakikipag-usap sa mga kasamahan ko sa Senado sa magkabilang paniga na dapat ganito, huwag gamitin to, hindi tama to.
2: Paliwanag ng senador, nagdesisyon siyang dumalo para matigil na ang deadlock sa Senado para hindi malabag ang saligang batas. Suhestyon ni Escudero, dumulog na lang sa Korte Suprema.
5: Galangin ang boto ng mayorya. O naman yun? Tapos. So kung tatanin mo, sana dumating sa hindi malayong hinaharap na may makabuo ng 13, sino man yun? Sino man yun ha? Dito ka. Sino man yun? Para tapos na. Wala nang iso, reklamo o problema.
2: Hindi naman masabi ni Escudero kung may mga senador na tatawid sa grupo ni Gatchalian. Tiniyak naman ni Gatchalian sa mga empleyado ng Senado na naiipit ngayon sa gulo na tuloy-tuloy ang kanilang sweldo at benepisyo. Harleen Delgado, ABS-CBN News.
1: Sa gitna naman ng tensyon sa Senado, trending sa social media ang tambalang Winry. Napansin ng netizens ang tinatawag na chemistry ni na Senator Sherwin Gatchalian at Senator Risa Ontiveros. Kaya ang sigaw ng netizens, i-ship na yan, Your Honor. Kumalat ang sari-saring fan edits online na may hashtag Winry na para bang here are the evidence, Your Honor, ng kanilang magandang samahan sa loob at labas ng Senate plenary. Game namang sumagot si Gatchalian nang hinga ng reaksyon tungkol dito.
6: Well, nakakakilig at of course para sa akin malaking karangalan. Si Senator Risa, isa sa pinaka hardworking, napakasipag, matapang, magaling na senador natin at very serious sa trabaho. Kaya it's very para sa akin sa honor to be associated with her.
7: Bye-bye. Naghahanda na ang iba-ibang ahensya ng pamahalaan sa Super El Nino na inaasahang makaaapekto sa Pilipinas. Eksklusibong ipinasilip ng National Irrigation Administration ang makabagong command center nito na gumagamit ng artificial intelligence. Nagpapatrol Jackie Pascual.
8: Malaking dagok sa mga palayan ang matinding init o tagtuyot, gayon din ang pagtama ng bagyo. Kaya naman magpupulong muli ang El Nino Task Force para mapaghandaan ng bansa ang nakaambang Super El Nino na posibleng tumama ngayong Hunyo o Agosto. Nakatutok ang iba-ibang ahensya ng gobyerno para masigurong di masasayang ang mga pananim.
9: The preparedness plan includes the deployment of the climate resilient seeds to address the challenge of El Nino. There's also fertilizer assistance and irrigation and water saving technologies.
10: As a Super El Nino, it's given proper planning, then it should not be a problem.
8: Pinasilip rin ng National Irrigation Administration ang kanilang makabagong command center sa Quezon City na may real-time CCTV monitoring sa mga dam lalo na sa Magat at Pantabangan. Gumagamit na rin sila ng Artificial Intelligence o AI para malaman ang dami ng paparating na ulan at kung magpapakawala ba sila ng tubig mula sa dam.
11: Meron kami advanced forecasting system kasi ng data niya. Napo-forecast namin gaano kadami yung paparating na tubig at may masasabi namin kung aapo ba yung ating dam.
8: Nababantayan na rin nila ang iba-ibang taniman o sakahan at kung kailangan na ba ng patubig sa mga ito. Hinihikayat rin nila ang mga magsasaka na magbago ng cropping calendar o magpalit ng pananim para hindi kailangang maglabas ng maraming tubig sa mga sakahan kung tag-ulan. Halimbawa, imbes na palay, high-value crops muna gaya ng munggo at mais ang itatanim dahil hindi nito kailangan ng maraming tubig.
11: In the case of Pantabangan, 5 provinces yung i-irrigate mo dyan, 150,000 hectares. Talagang mauubos yung 1/3 ng dam mo pa lang doon sa land soaking na tinatawag. Pero inilipat namin siya ng October. Simply because pag October po kami nagpatubig, umuulan pa eh.
8: Inaayos na rin ng NIA ang mga irrigation facility para handa sa pagdating ng El Nino maging sa panahon ng tag-ulan at mga bagyo. Jackie Pascual, ABS-CBN News.
7: Kapamilya, may pasabog na announcement ang showbiz royalty couple para sa ating lahat. kaugnay niyan, live mula Pasay City, nagpapatrol, Ganiel Krishnan. Ganiel, sino ba itong showbiz royalty couple na ito?
12: Zen, bago yan, mainit na pinag-uusapan ng netizens kung sino nga ba ang showbiz royal couple na may pasabog ngayong araw dito sa TV Patrol Weekend. At kanya-kanya na nga hula at espekulasyon ang mga kapamilya, may nasabing love team o kaya naman bagong teleserye. Pero syempre, hindi na natin patatagalin pa. Makakasama natin ang isa sa pinakaminamahal na showbiz couple sa ating bansa. Ang mga bumida sa Rewind. Ayan, meron na kayong clue. Ang mga bumida sa Rewind, we have here Ding Dong Dantes and Marian Rivera. Oh my gosh, parang kailan lang nag-live tayo for Rewind. And finally ngayon, meron kayong big announcement. Go ahead.
13: Yeah, ito na. So, ready na kami umalis papunta na Quebec. At sisimula na namin ang isang napaka-espesyal na pelikula, isang napaka-espesyal na project. After three years na pala mula nung huli kami nagsama. At ito, si Direk May nandun na. Inaantay na kami ni Direk May po sa LDR at upisanan namin ang pelikulang Remember.
12: Yes. And Marian and Ding Dong, nakita namin yung scale of production. No? Ang daming involved dito na production. We have Star Cinema, we have APT Entertainment, Agosto Dos Pictures, Regal Entertainment. How does it feel to be the center of all these big productions?
13: It feels good to work again with the same team, but behind Rewind, plus More, plus Regal. And naalala namin, nare-reminis namin all the good memories na nangyari. And we're just so excited to work on this new project.
12: Yes. And speaking of excitement, gano'n lang ka-excited? Yan, of course, makakatrabaho ulit kayo ni Ding Dong. At on and off screen, no? Grabe yung kilig namin
14: lahat. Actually, ano nga eh, kanina nag-uusap kami on the way here. Parang sabi nga namin na, ilang years na ba yun? 3 years na pala. So sabi ko, siguro ito na talaga yung tamang panahon uli para gawin namin. At the same time, yung kwento talaga na kung sigurado akong mai-in love talaga sila sa kwentong Remember.
12: For sure. Abangan natin lahat. But of course, invite everybody to support itong upcoming film ninyo.
13: Yeah. Ito po. Excited na po kami dahil ito umpisa na ng pag-shoot namin ng pelikula. Ang pelikulang Remember na ipalalabas po ngayong taon, hindi lang po sa Pilipinas, kundi sa iba't ibang bahagi rin ng mundo.
14: Okay, okay. Wala, speechless.
12: Okay, thank you so much, Ding Dong and Marian. God bless
13: you,
12: and trip. Of course, mga kapamilya, Remember, malapit na malapit na. Balik sa inyo sa studio.
7: Maraming salamat, Ganiel Krishnan.
1: Patay sa gumuhong gusali sa Angeles City, umakyat na sa 28. At Ryan Bang, umaming single na. Ang dahilan, alamin sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
0: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
15: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
16: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
17: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
18: Congratulations to Bea Millen Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
17: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
19: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay. Tony Velasquez sa Issue Spotted. Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradio. May tutugon. may maglilingkod. May kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM

0: kanilang malaman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
0: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
2: Kuskusang naghahanda mga magulang, mag-aaral at mga guro sa bisperas ng pasukan sa klase sa Lunes. Inaasikaso naman ng MMDA ang maayos na daloy ng trapiko, habang binabantayan ng ilang LGU ang mga lugar na bahain, lalo't madalas ng umulan. Live mula sa Malabon City, nagpapatrol, Jesse Cruza. Jesse, kamusta yung pag-iikot mo sa mga paaralan dyan sa Malabon?
3: Adrian, sabi nga niya ni excited at handa na. Yan yung kalimitang sagot sa atin ng ilan sa mga mag-aaral at magulang na nakausap natin kanina sa ating pag-ikot sa ilang paaralan dito sa Malabon City. Yung ilang mga guro na nakita natin ay nag-final cleaning na doon sa kanilang mga paaralan. Samantala, Adrian, nitong Sabado nga lang nagkaroon ng extrang budget ang nanay na si Marie Chris, kaya kasama yung dalawang anak na magi-grade 6 at grade 8, agad siyang pumunta sa palengke sa Hulong Duhat, dito yan sa Malabon, para bumili ng tig-isang pares ng uniforme at ilang notebook at writing pad para sa mga anak. Sa susunod na sweldo na lang anya ulit siya bibili ng iba pang kulang na gamit.
4: Kahapon lang sumahod yung asawa ko, hindi naman ganun kalaki, kaya isisingit ko lang muna sila para bukas kahit paano may magamit sila.
5: Salamat mama, binalan mo ako ng gamit.
6: Gagamit mo sa
5: pag-aaral po.
3: Sinamaan naman ni Joel na magpagupit ang apong si James na incoming grade 3. Kadarating lang din kasi ng padala ng kanyang ina. Maraming iba pang estudyante yung nagpapagupit ngayon sa barberya ni Yoyong dito yan sa Malabon para sa pagbubukas ng klase bukas.
7: Ang nanay niyo po, yung padala lang po. Yun ang sumusuporta sa amin. Kami nag-aalaga.
8: Okay naman po.
7: Magulong naman po siya. Magulong na po magbasa.
9: Umasok para maging matalino. Favorite na subject, GMRC. Doon po ako, magaling, naka 87 po ako.
10: May iba kasi ayaw, ayaw magsabay sa dagsa ng customer. Wala nga, nag-advance sila nakarang linggo hanggang kahapon. Oo, ngayon. Ay bukas to, back to normal na, bakit di na ganito karami customer.
3: Nag-final cleaning naman ang mga guro na ito sa Malabon National High School. Layo nilang mas maging pulido at maayos ang pagsalubong sa unang araw ng pasukan. Dahil madalas na binabaha ang Malabon, nagsagawa na ng clearing operation sa mga creek at drainage ang lokal na pamahalaan. Bukod naman sa pagsasaayos ng daloy ng trapiko, nakaantabay rin ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa mga posibleng biglaang malakas na pag-ulan sa Metro Manila.
11: Maging alerto po tayo, lagi pong nakaantabay sa mga nagaganap sa ating paligid. Kung kinakailangan po na huwag papasukin yung mga anak natin kung kinakailangan dahil po delikado na, huwag na po natin hintayin na magkaroon pa po ng insidente.
12: In the past few days, may mga one-time big time kaming ginagawa sa iba-ibang mga lugar. May mga pumping stations tayo dyan na mga permanent talaga at sinisiguro natin na gumagana. At ang naiwan na lang na gawin, halimbawa kulang pa ang capacity ng pumping stations, ay nagde-deploy tayo ng mobile pumping stations.
3: Sa huling tala ng Department of Education, mahigit 26 na milyong mag-aaral na ang nag-enroll para sa school year 2026 to 2027. Tumaas ito ng bahagya mula sa mahigit 25 million enrollees noong nakaraang school year. Adrian, ang dagdag na paalala ng MMDA at ng pamahalaang lungsod ng Malabon sa atin po mga magulang, lalo na sa mga magbabalik eskwela bukas, ay huwag pong kalimutang pabauna ng sombrero, ng payong, kapote o anumang pananggalang sa ulan ng inyong mga anak, at siyempre maging updated sa mga lagay ng panahon para maiwasan po natin ang mga hindi inaasahang insidente. Adrian.
2: Jesse, nag-final cleaning na kamo, no? Pero may mga nagpintura pa ba ngayong araw na ito? Kasi baka rin naman amoy pintura yung mga classroom bukas.
3: Adrian, yung nakita natin kanina, maliliit na lang yung ginawa nila. Like, nag-ayos ng mga basurahan, naglinis ng ilan pa mga kalat na natira. Pero yung major na ginawa nilang pagpipintura at pagsasayos ng mga classroom, ginawa nila yan ng Brigada Eskwela mula June 1 to June 5. Doon sila bumuelo, katulong yung iba pang mga magulang at tumulong din yung mga mag-aaral at iba pang ahensya ng pamahalaan. Kaya nga sabi nitong, itong Malabon National High School kung saan tayo nakatayo ngayon, Adrian, ay all set and ready na sila bukas. At kung makikita mo, kung mababasa mo sa aking likod, ay naglagay na sila ng tarp. Welcome back to school. So talagang ready na, Adrian, para sa ating mga mag-aaral na magbabalik eskwela ngayong 2026.
2: Maraming salamat, Jesse Cruzat.
8: Umakyat na sa 28 ang na-recover na bangkay mula sa gumuhong 9-story building sa Angeles City, Pampanga. Ito'y matapos makuha ang isa pang labi nitong Sabado ng gabi. Walang inilabas na detalye kaugnay sa pinakahuling na-recover na bangkay. Samantala, nagluluksa pa rin ang kaanak ng mga biktima. Kabilang dyan, si Nanay Marilu Gelera na lumuwas mula probinsya para hanapin ang anak na huli niyang nakita noon pang taong 2018. Labis ang kanyang hinagpis nang makumpirmang kasama ang anak niyang si Jeffrey at kanyang mag-ina sa mga na-recover na bangkay. Nagdesisyon ng pamilyang huwag nang iuwi ang labi sa probinsya, kundi sama-samang ihimlay sa isang libingan sa Angeles City.
2: Umarangkada na ang Pride Month celebration sa Quezon City. Dinaluhan ng mahigit 3,000 runners, advocates at iba pang allies ang Pride Run na ginanap sa Tomas Morato nitong Sabado. Nakiisa rin sa 5-kilometer race para sa suporta sa LGBTQIA+ community ang ilang banyaga. Ang annual event na ito ay inorganisa ng lokal na pamahalaan ng Quezon City para sa pagtataguyod ng inclusion, visibility at equal rights ng LGBTQIA+ community.
8: Nagsalita na si It's Showtime host Ryan Bang sa hiwalayan nila ng ex-fiance na si Paula Huyong. Sa bagong vlog ni Uncabogable Superstar Vice Ganda, kinumpirma ni Ryan na single na siya matapos silang ma-engage ni Paula noong 2024.
13: Kumbaga, tukatip talaga.
14: You've been single since?
13: Ako personally, sa side ko, January.
14: January, yun na yung tinanggap mo, wala na talaga to.
13: Pasko.
14: Anong Pasko?
13: Yung New Year.
14: So, late kang nag-move on?
13: Tinaray ko na ayos yun. Na, kasi alam ko, nung panahon na yon hindi ko maintindihan. But, hindi dapat umabot ng ganito.
2: Tabasa.
8: Inamin ni Ryan na may kasalanan din siya sa kanilang relasyon. Posibleng niyang naging dahilan ang pagkakaiba ng kanilang kultura at paniniwala, lalo na pagdating sa pag-aasawa. Pinayuhan siya ng kanyang magulang at mga magulang din ni Paula na itigil na ang pag-ayos sa kanilang relasyon. Inamin niyang ito ang pinakamadilim na bahagi ng kanyang buhay, lalo't maraming haka-haka ang publiko. Pero giniit niyang hindi niya niloko si Paula. Samantalang magsasama-sama sa isang pangmalakasang show ang mga world-class na Pinoy talent sa pagdiriwang ng ASAP XP ngayong linggo. Nagpapatrol, Daniel Krishnan. Patuloy na iba bandera ng ASAPEXP ang galing ng Pinoy talent sa pangunguna ni Namaki, Sofronio Vasquez, Jessica Sanchez at Nations Girl Group Bini ngayong Linggo. Bubuksan ng Bini ang programa sa kanilang newest version ng Dial Sa'yo, ang official theme song ng bagong ABS-CBN digital campaign na Together Forever. Sa ASAPEXP stage, unang ipaperform ang grupo ang kanta. Mapapanood din sa music video ang recording session ng walong miyembro ng Bini na sina Aya, Colette, Maloy, Gwen, Stacy, Mika, Joanna at Sheena. Bida sa video ang kanilang taus-pusong mensahe ng pasasalamat para sa mga kapamilyang patuloy na sumusuporta sa mga kwento at musikang Pilipino sa anumang panig ng mundo.
15: Sobrang thankful lang kami kasi pinili po kami ng ASA maging part ng isang malaking achievement na to.
16: First, importante po na mabigay po namin yung mga deserve ng ating mga kapamilya, you know, yung talent ng Pinoy, talent ng ABS-CBN artist, syempre, and of course, yung love namin for performing, yung pagkanta.
8: Layo ng kampanyang Together Forever na ipagdiwang ang matibay na koneksyon ng mga Pilipino dahil maaari nilang mapanood at maranasan ang kanilang mga paboritong programa saan man sila sa pamamagitan ng pinalawak ng online platforms ng ABS-CBN. Magtatambal naman sa isang world-class duet sina America's Got Talent champion Jessica Sanchez at The Voice USA champion Sofronio Vasquez. Sa unang pagkakataon, nagkita din sina Jessica at Bini habang nasa backstage. Kaabang-abang ang collab performance sina Maki, KD Estrada at Kyle Cherry. Aasahan din ang matinding biritan sa Champions Showdown nina Eric Santos, Angeline Quinto, Darren, Clarice de Guzman, Jonah, Jed Madela, Kyla at iba pa. Magbabalik tanaw din sa mga tumatak na kapamilya theme songs sina Martin Rivera, Gary Valenciano, Regine Velasquez Alcacid, Shasha Padilla, Eric at Angeline. Mapapanood ang ASAPEXP ngayong Linggo, 5:30 ng hapon sa AllTV, A2Z, Kapamilya Channel at iWant. Gino Krishnan, ABS-CBN News.
2: Coco Martin, ipinaramdam ang pasasalamat at pagmamahal sa fans sa pag-ikot ng kanilang Sigapo Motorcade sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
1: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
17: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
1: DZMM, numero uno sa aksyon!
18: Your bill, sir!
19: What? 14,000 pesos for dinner?
18: 1,400 on dessert.
20: Price check or eyes check. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
18: Your bill, sir!
19: Order for more! Dessert?
20: EO, love your eyes.
21: May tutugon. May maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
22: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
23: Vibe check-in tayo every Sunday afternoon.
24: Every Sunday afternoon.
23: Mga bigating issue, daanin natin sa kwentuhan. Dumi-deep dive, pero carry ang idea at batuhan.
24: With due respect. With due respect. Starring Team Pinas, Attorney Dino De Leon, Professor Cleve Arguelles, Dr. Robin Garcia, Youth Advocate Carlo Flores, at Professor Richard Haydarian. With due respect.

0: sa DZMM.
1: Kung alaga ng DZMM para sa akin, nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DZMM Grand Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.

0: malay na sunog ang naitala sa Maynila at Quezon City nitong linggo ng madaling araw. Sa Santa Cruz, Maynila, isang sunog ang sumiklab sa isang residential area sa kanto ng Felix Huertas at Yuseco Streets. Ayon sa Bureau of Fire Protection, itinaas sa unang alarma ang sunog bandang alas 3 ng madaling araw. Nasa 8 fire truck at isang ambulansya ang ipinadala sa lugar para tumulong sa pag-apula ng apoy. Idideklarang fire out ang sunog mag-aalas 4 ng madaling araw. Patuloy pang iniimbestigahan ng mga otoridad ang sanhi ng sunog. Sa Quezon City, dalawang bahay ang natupok sa sunog na sumiklab sa residential area sa Barangay San Vicente. Itinaas sa unang alarma ang sunog mag-aalas 5 bago tuluyang naapula dakong alas 5:30. Nasa 20 fire trucks at 3 ambulansya ang rumesponde sa sunog. Wala namang naitalang nasugatan o nasawi sa insidente. Habang patuloy pang inaalam kung ilang pamilya ang naapektuhan, gayon din ang sanhi ng sunog. Magkaraos ng iba-ibang programa sa iba-ibang lugar sa bansa para sa pagunita ng 128th anibersaryo ng Araw ng Kalayaan sa June 12. Ayon sa National Historical Commission of the Philippines, magkakaroon ng programa sa Rizal Park sa Maynila, sa Emilio Aguinaldo Shrine sa Cavite, Baraswain Church sa Bulacan, Andres Bonifacio Monument sa Caloocan City, at sa Pinaglabanan Shrine sa San Juan. May iba pang programa sa Angeles City at Manila North Cemetery sa Maynila. Gaganapin naman ang Parade of Freedom sa Quirino Grandstand at ang Independence Day Concert sa Metropolitan Theater. Kapit na mga motorista, eto na ang busina sa petrolyo. Dagdag bawas ang inaasahang galaw sa presyo ng petrolyo sa Martes, June 7. Ang diesel tataas ng 3 hanggang 4 na piso kada litro. Ang gasolina may bawas presyo na 1.50 hanggang 2.50 kada litro. Habang ang kerosene maglalaro sa 5 hanggang 6 na piso ang inaasahang taas presyo. At dahil nasa State of National Energy Emergency pa rin ang bansa, ang Department of Energy pa rin ang magdidikta o magtatakda ng presyo sa mga kumpanya ng langis. Kabilang sa sinasabing dahilan ng paggalaw ng presyo ay ang tensyon sa Middle East, bunsod ng naantalang peace talks sa pagitan ng Estados Unidos at Iran.
1: Mayroon pa ba kayong nakatabi o nakatabi sa bahay ng mga tinatawag na analog media o yung mga tape gaya ng Betamax, VHS at Mini DV? Ayon sa mga eksperto, maiiksi na lang ang buhay ng mga ito kaya nanganganib na maglaho at hindi na mapanood. Tamang-tama dahil sa Martes, June 9 ay International Archives Day. Alamin sa Patrol ng Pilipino kung paano unti-unting sinasalba ng mga amateur at professional archivist ang mga alaala ng ating nakaraan. Nagpapatrol, Anjo Bagawisan.
2: Naalala mo pa ba to?
3: VHS, Mini DV, Betamax, at CD.
2: Kung may naabutan ka pa sa mga yan, kumusta na likod mo?
3: Bago nagka-streaming, social media at mga cloud storage sa mga analog media gaya nito na i-record at mapiplay ang iba-ibang audio-video content. Pero ang siste, hindi forever mapapanood dito ang mga alaala ng nakalipas gaya ng mga lumang palabas at pelikula o kaya record ng okasyon sa pamilya. Ayon sa National Film and Sound Archive ng Australia, posibleng mawala o tuluyang mabura ang mga nakastore sa analog tapes sa mga susunod na taon. At kapag hindi sila naisalin sa digital format, mas mahihirapan na itong gawin habang tumatagal ang panahon dahil sa bumababang kalidad ng mga tape at phase out na gamit.
2: Alam niyo ba na may mga tao o grupo dito sa Pilipinas na nagsusumikap maisalba ang mga lumang footage, TV shows, documentaries at iba pa para hindi sila tuluyang maglaho?
4: Yung first communion ko. Ayan.
3: Mula sa kagustuwang magawa ng kopya ang kanyang family archive, lumawak ang koleksyon ng mga dating recording ng amateur archivist na si Jerome Villanueva. Ang ilan mula sa mga nag-donate ng kani-kanilang tapes sa bahay. Para sa kanya, hindi lang ito para sa nostalgia o kagustuhang balikan ang nakaraan.
4: Maraming interested nga na Gen Z and yung mga itong newer generation. Kasi syempre sila, digital native sila eh. Parang makikita natin dito yung identity, yung evolution ng Philippines. Kunwari sa variety shows, from 70s, ganito pala yung mga kasuotan natin, ganito yung music, ganito yung sayaw, and then 80s, ganun siya.
3: Race Against Time din ang digitization ng material para sa mga grupo gaya ng Probe Archives. Dekadikadang material ang hawak nila mula sa kanilang mga docu at ibang programa. Sa 18,000 tapes nila, halos kalahati pa lang ang na-digitize.
5: Based on my study and research, walang equipment yung mga organizations in the Philippines with this collection. I think it's also a wake-up call for the government to start looking at the audiovisual heritage of the Philippines.
3: Lalong mahalaga, anila, ang mga lumang recording na ito sa panahon ng disinformation at sari-saring bersyon ng kasaysayan online, lalo na sa kabataan.
5: Mas kailangan ng guide when it comes to navigating yung ating media landscape and ano ba yung totoo in this post-truth era. Magagamit ito ng kabataan para maging guide nila into navigating yung history ng Philippines, politics.
3: Kaya payo nila, kung may kakayahan, sikaping ipa-digitize ang mga video kahit na mga pang-araw-araw na tagpo sa buhay, amateur man o professional, para magsilbing alaala, patotoo at aral ng mga susunod na henerasyon. Anjo Bagawisan, ABS-CBN News.
0: Mariing nininaw ng Armed Forces of the Philippines na hindi otorisado at hindi sumasalamin sa posisyon nito ang mga kumakalat na social media post gamit ang larawan ni AFP Chief of Staff General Romeo S. Browner Jr. na nagsusulong o humihimok sa publiko na sumama sa political activities at mga protesta. Sa pahayag na inilabas ni AFP Public Affairs Office Chief Colonel Cerces Trinidad, iginit ng AFP na isa itong institusyong propesyonal, nagkakaisa at walang pinapanigan. Kaya walang ine-endorso, sinusuportahan o lalahukang anumang kilos politikal ang militar. Tanging gabay anya nila ang konstitusyon, mga batas at sinumpaang tungkulin. Hinimok ng AFP ang taong bayan na maging mapanuri at siguruhing tama at totoo ang anumang impormasyong ibinabahagi online.
1: Formal lang isinumite ng Registry ng International Criminal Court ang blueprint para sa paglilitis ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ang 6 na pahinang dokumentong naglalatag sa mahigpit na protocol, operational guidelines at technical recommendation sa paglilitis ng dating Pangulo. Kabilang dito ang paghawak ng mga sensitibong testimonya, public transcripts at digital evidence na nasa ICC Trial Chamber 3. Matatanda ang inatasan ni Presiding Judge Joanna Corner ang lahat ng partido na magsumite ng kani-kanilang rekomendasyon para sa trial framework. Opisyal na kinumpirma ng ICC ang mga kasong crimes against humanity laban sa dating Pangulo nitong Abril at itinakda ang kanyang paglilitis sa November 3. Siksik, liglig at umaapaw. Ganyang karami ang nagabang sa motorcade tina Coco Martin, Julia Montes at iba pang nasa cast ng nalalapit na kapamilya serye na Sigabo. Kwento ng ilan sa mga kapamilyang matyagang naghintay sa hari ng aksyon ng ating henerasyon, sabik na sila sa pagbabalik telebisyon ni Coco. Nagpapatrol MJ Felipe.
6: Ganito ang eksena sa motorcade ng Sigabo nitong Sabado. Hindi mahulugan ang karayom at kalsada. Mula Paklangan, Quiapo, Divisoria, Tondo at Lumentri. lahat sumisigaw, kumakaway, nakangiti. Baka sangsaya at pagkasabi na makita ang hari ng aksyon ng ating henerasyon na si Coco Martin. Para kay Coco, pagkaparamdam niya ito ng pasasalamat at pagmamahal sa mga kapamilya at kababayan natin na walang sawang sumuporta sa kanya. Mula sa FPJs ang Provinciano hanggang sa FPJs Batang Quiapo at ang pagbabalik ng hari ng aksyon sa ating henerasyon sa telebisyon sa June 22 na Sigabo.
7: Sobrang saya, nakakanerbios, pero sobrang kaming happy dahil alam mo, pinagandaan talaga namin ito, pinaghirapan at malapit na sa June 22, magkikita-kita tayo sa inyong mga tahanan.
6: Ang prime actress at co-star niyang si Julia Montes kasama ang iba pang cast, hindi rin maipinta ang saya matapos masaksihan ang dunog at buhos ng taong nagmahal at sumusuporta kay Coco.
8: Sobrang happy and sobrang proud lang ako kay Coco kasi nakita ko talaga kung gaano ka-excited yung mga taong mapanood ulit si Coco. So sana po supportan po mga kapamilya. June 22, 8 p.m. po yan, Coco Martin, Sigabo.
6: Ayun! Di naman pinalampas ng fans ang pamalapit sa idolo.
9: Sa acting and then siya pa yung director.
10: Eh, dyan ko po. Kasi maganda yung mga, ano niya, palabas.
8: Ano po yung nagtatanggol po sa mga tao po nang nahihirapan po?
11: Sabi mo kay Coco ngayon,
8: ang pogi niya po!
6: Sa susunod na Sabado, sa Cebu naman bibisita si Coco at ang cast ng Sigabo at markahan na ang kalendaryo. June 22, alas 8 ng gabi, pagkatapos ng TV Patrol, Coco Martin Sigabo sa Primetime Bida. MJ Felipe, ABS-CBN News.
1: May bago na namang aabangan.
0: Ayan.
1: Sigabo.
0: Diba? Coco Julia, sure yan.
1: Tinitingnan ko yung meaning eh, ng Sigabo eh, no? Parang bugso, parang outburst, parang ganon.
0: Parang yan nangyayari sa Senado.
1: Ay, ikaw talaga.
0: Eh, ang tanong ngayon.
1: Paboritong serye talaga niya.
0: Eh, ang tanong ngayon, di ba? Ngayong darating na linggong ito, eh, matutuldo ka na ba kung kayatano ba talaga o gatsal yan?
1: Eh, magkakaalaman tayo. Kaya nakatutok din tayo, di ba? Sa mga Sigabo. Sa Senado.
0: Sigabo sa Senado.
1: O basta sana at the end of the day, laging ano, bayan muna ang isipin.
0: At
1: ano?
0: Maayos pa rin ang lahat. At yan po ang mga balitang nakalap sa aming tuloy-tuloy na pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Para sa iba pang balita, mag-log on po sa abs-cbn.com. Napakinggan din ang TV Patrol sa TZMM Radio Patrol sa East 30. Ako po si Adrian Ayanin.
1: Napapanood ang live ang TV Patrol Weekend at replay ng iba pang mga paborito ninyong palabas sa iwant.ph. At sama-sama rin po tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV 2. Sa ngalan ng ABS-CBN News in the Service of the Filipino, ako po si Zen Hernandez. Andito kami naglilingkod sa inyo saan man sa mundo. Susunod na po sa ABS-CBN News YouTube channel ang May Puhunan Kaya Mo. At sa mga kapamilya platforms, don't forget ang ASAP XP.
12: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
13: Goodbye! Goodbye!
14: Maunang wala patay uyab, kay nahutda na ta. Ang uban, gaduha-duha man. Mauwi na ni.
15: Vibes, the vibes, kasama sa uwanan.
16: Unsa man ang imuhang favorite radio station.
17: 93.1 FM Radio Cebu, Kabites, mauna ni.
16: Unsa man ang imuhang favorite radio station.
17: 93.1 FM Radio Cebu, Kabites, mauna ni.
16: Favorite Music Radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu 93.1.

0: Nani.
1: Ki at juday.
2: Ki ay juday.

Way undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1

Kalusan sa Domingo. Domingo Disco Rally. Kauban ang Vibe Mix DJs. Dinhi sa inyong favorite music radio. 93.1 Ka Vibes.

sa inyong favorite music radio. 93.1

Nga të oras më ka kuaj. Anasajs bëjti tres da. Oj. Es më ka kuaj më skeronë, më në më në sëmë ta. Mos tamos, ka o ginamos. Mia ginamos unë e më ka kuaj më skeronë. O shempre, së të më ka kuaj më skeronë në bina. Ang nag-okay s'plaka, mga kabayim, nag-okay. Ang nag-okay s'plaka, DJ Julian on the mix. Ay, syempre, sa maganda Mindanao, sa maganda Mante, nininga ng orasa sa kahaponon. Uman-uman ta, mga kabayim, sa insukad na sa alas 6 sa hapon, nga dota sa alas 9 sa gabi. Nga mag-uman-uman, nininga itong programang Domingo Diskural. Kauban na nga itong mga vibe mix DJs. Ani akaroon si DJ Julian, o niya si DJ Jel, wala pa mga kabayim. Sumunan! Sumagana minaw karon hantod ta sa alas 9 sa gabi. Sumagana pagkusgay ni mga radio, pagkusgay volume mga radio mga kabayans. O gamon na minaw syempre sa itong paboritong radio sa Sugbo, 93.1 FM Radio Cebu. Oy, mga kabayans, money! Dutas mga ito karon, come on! Shake! With a free sun! Ha! Ha ha ha! Ay, nasa mga

Ito ang numero nga pwedeng i-text 09954720802. O siyempre, mga nagtanaw sa itong FB page garon. Live ta sa ito ang FB page DJ Rico Mambo. Palihog tag-follow, like o share mga kabay. Hello, sige kay Anton Betas sa Las Noibing magbugno-bugno sa kahangin na. Ano yan, syempre, mga naminaw, this is DJ Rico Mambo, mga kabibes, no? Ang inuuhang simpatiko, romantiko, DJ Rico Mambo. DJ Jelian, bundale pre. Ako sa bundal pre, padole pre. Check! Everybody, come on! Hi, DJ Melbons, ha? Shout out, DJ Melbons. Shout out ko no sa Jeep Mini Asani, Jeep Mini Audio from DJ Melbons sa Dagom Sor, Trinidad Bohol. Again, DJ Melbons, palihog tag-follow, like, and share sa itong FB page, ha? Live ta sa itong FB page, DJ Rico Mambo, mga kabay. 93.1 FM Radio Cebu. Hoy, mga kabay. Mau na ni? Bunale, DJ Julian, come on, shake. Sa magandang hapon.

here. Come on. Everybody, come on, shred. Hoy, come on, aminaw ang kabahim sa tabang monitor ng Radyo Susugbo. Huwag nag-ilain pa. 93.1 FM Radio Cebu. Ay, mga kabahims, mauna ni, hamauna yun ni. Ay, nag-ukays plaka, nag-ukays plaka, nag-ukays sa plaka, nag-ukays sa tape kasit, mga kabahims, DJ Julian, and the video. Ay, may kapagpaminaw ni Ma'am Amy Sagang. Alas siyang gabayang gabi isan, kabahims. Ay, may gabi ha, ni Ma'am Amy Sagang. Ma'am Amy, may gabi, kumusta man ang kuan ka na ang lapu-lapo karon Ma'am Amy Sagang. Ani si kuan, kabahims, DJ Marvin Mutumlag, sana shout out no pre. While, asani, shout out while nagkaon og shrimp o tinula. Ani asani, mga onta pre. Ani shout out sa mga kabahims na anato nga nag-tune in. Bunal, power ka ayong tukar. O, kana kay kuan, no? Murag ka na ang kuan ba? Medyo kuan, kana ang medyo take ang tirada. Murag kuan ba? Murag barba? Dilingon anak nga kana ang masak ay no? O, sige. Ano may nga pagpaminaw, ha? Ni kuan, ha? Kisa ba may lain diri? Ano si Ma'am Amy? Asa si DJ Rica? O, di aderes tapad? O, di aderes kuan na kilit-kilit DJ Rica? O, kika ni Ma'am Amy sa gang. O, di aso mga kabibes, karong naminaw, nakabantay mo stokar, ha? Nga kana ang medyo.

chill kay mga gunit baso mga tribes. Mone mga tukara, no? Gana mga idaran nga na mahiligon o gana ang lalaglaag umagabi iba. O niya kuan, gana ang mahalon kay kinuptan sa gana ang kuan, baso. Ano siya, okay na dito ni Kumambo. Regards kung dito rin ka. Okay ka ni Ma'am Amy. O niya si Patrick, mahinting ano siya mayong sini. Mayong gabi, shout out sa Bayliluan Tayod. Hello! Oy mga pagpaminaw ninyo ha. Kani ang Patrick, mahinting dito sa Bayliluan, mga pagpaminaw. O niya, syempre mga kawaib sa Anton Batas sa alas 9 sa gabi. No? Anton Batas sa alas 9 mag-uban-uban ninyo nga itong programang Domingo Diskural. DJ Rico Mambo, DJ Jillian, ini mag-uban. Mga kawaib, mauna ni. Oy sa mga naminaw sa mga radio, paliwag tag-text ni. Ang itong numero is 0995-472-0802. O niya, syempre sa mga naminaw sa mga radio live na sa itong FB page, DJ Rico Mambo sa kuang main account mismo ha. O DJ Rico Mambo, paliwag na. Sige! Danilo, oh si Danilo Talas, Danilo. Okay, may nga pagpaminaw ni mo Danilo. Shout out mo din na asa mga inyo ha Danilo. Oh. Danilo, asa magkakaroon. Ay, sa mga taxi drivers, may nga pagpaminaw sa mga taxi drivers. Sa mga Grab drivers, karong hap, agumiyo na. O niya, sa mga jeepney drivers, sa mga bus drivers, sa mga e-bike. May nga pagpaminaw ninyo mga ka-vibes. Oh, sige, takos ka ni mga radio kay Hantod Batas sa alas 9. Hindi ka itong programa ang Domingo Diskural. Come on!

indicadora, Smoke Up Vibes a las 6:40. Hola, Smoke Up Vibes, karon kumusta ang tanan? Ako balikot sa magkausa, mayong adlaw nga Domingo, mga kabibs. O nais mga nagloto, karon sila mga panihapon. Ang nag-ukay sa plaka, DJ Jillian on them. Sukan ta sa lasayos, mga kabibs, hantod ta sa alas 9 sa kagabion. Gabaguman o maniningan itong programang Domingo Diskural. O niya, live po, live po na ito sa TikTok na ganun ha. Hindi lang kayo sa ito at ang FB page, mga kabibs. Live po ta sa itong mga TikTok, no? Sa kanaang, sa nga nini, 93.1 ang ito ang TikTok, mga kabayos, TikTok account to. Palihog nag-follow! O niya, sa ito ang mga kabayos, karong naglantaw sa itong FB page, si Kuan Danilo, naaklo siya sa Kuan, di ay Alberto. O salamat mo, Danilo, ha, sa mong paglantaw. As mong pag-share sa itong FB page, na si paring din si Paul G. Ano siya nga shoutout ni DJ Jell, CMC sa Kuang, paring guwapo sa Cebu Mix Club. Alright! Odia, gikan ni paring ni Jill and Yell. Tune in, Pribunal Power Karing Sunata ko no. Sige, paring ni Jill and Yell. Mega pagpaminaw pre, paring ni Jill and Yell. Odia, si Danilo Talas, shoutout sa Albertos Talamban. Hi! Magagawa, may nga gabi eh, may nga pagpaminaw sa mga kabayam siya sa may Albertos Talamban ha. Kumusta mamong tanan din ha? O sa mga inyo ha, sa mga nanihapon, karon ilabi na sa mga kabayam sa kanaminaw sa mga tagsa-tagsak ka mga Pinoy Anan. Odia, naminaw pa niya sa good PM ni Jericho Mambo. O niya mo, great lang ko dito sa Tomas Opus Liti. Ako mga anak, Erika Gino. Musta mo di anak? Salamat sa pagbasa. Request kong disco, touch by touch. Mala! O niya, mauna ni Magno Bornia, magika elementary school. Alright! Dutara tukara, mga kabibs, oh, no? Araw mga tukara, kani ito, nagko pag-exua, kani pitong. Kuan, kani ang, kainom doon sa mga diskohan, kani itong bailihan. Nagko pag-impitroma, kani ito, mga kabibs. Ikaw naroon tukara, eh, nawa, eh. Come on, come on, come on! Kaysa ba itong nagbatag, 80s, 90s, mga kawibs, no? Ingon arang sunata, kanarang kaniantos bailihan, paskang nagkuag hayag sa Petromac. Petromac, labi nagbago nga kanaang gigasan, mga kawibs. Petromac, bago nga kanaang gibombahan, paskang nagkuag hayag. Ingon arang mga sunata, doa sa mga bailihan kaniato. Abidi abuday, abidi abuday. Sa mga kawibs, kanaminaw sa mga radio 0995-472-0802 ang atong numero nga pwedeng i-text mga kawibs.

Ongon, oy! Okay, mga itong hapit na raman ko ano, hapit na pong piyesta din na po hon. Garo Agosto, mga kabayas, piyesta na po din na sa may koan. Barangay Baye Asturias, no? Gisa ni Sri Kani ang pastority remark, no? Ala, sige! Unal na mga kabayas, kay Hampton Batas sa alas 9. Nga mag-uwan-uwan, hindi nga itong programa Domingo.

Recoplasyon na Damara. Ana siya nga dayang-dayang DJ kay Manayo Medere sa Barco. O di, shout out ko ni John Danio sa Lindogon. Sibunga, salamat DJ Rico Mambo. Okay, sige. Ato tanawon karon, dayang-dayang ta karon to taon, eh, vibes makmak ha. Recoplasyon. Ato tanawon karon imo hangi pangayo nga dayang-dayang. Again, ito mga ka-vibes, ganaminaw, sumaga na ni hapon, nila sige, pagkos ka mga radio. Okay, hantod pa ta mga ka-vibes sa alas 9 nga magumanoban. Bastag adlang Domingo, gani, Domingo Discoral na yun. Shoot mo, ishoot mo na ang ball, ah, higua. Ah, higua. Sure ball, maka itirada. Kuan man ka na ang

Ja to bona Smoke Up Vibes a les 6:57. A les 6:67. Para sa pagkana di hapon karon, hala sige pagkos kay mga radio ha. Nanay, tatay, ate, dodong og inday. Hala sige muli may mga radio kay hantod pa ta sa last 9 sa kagabion nga bag-uban oban. O diyan syempre may nga pagpaminaw ni Kuanday usab ni Ma'am Igrin Orquiza. Ano siya diri si Ma'am Igrin nga again siya shout out ni Jericho Mambo diri sa may Tigbaw. Tigbaw sa ni Pino Pickle ba ni? Pino Pickle, Pickle Ball na ikaw sila. Pino Pickle Ball na ako'y duty diri sad-sad na. Sad-sad na di ay. Sige ma'am, salamat kay ma'am ha, Ma'am Igrin Orquiza. Sumayin ka na ang waka mo duha di ang Kuan, Pickle Ball diya. O niya, Digirans, CMC Digiransky, ano siyang pa-shoutout, pa-shagit ko, no? There is my Hitapi Bohol nila ni Aaron, Jairl ba ni Jeron, Aiza, nga naminaw ko no samtang na ni hapon. Alright! Ay, may nga pagpanihapon na sa mga ka-vibes ka ron. O niya, paring Digiransky, CMC. May nga pagpaminaw nino diha sa may Hitapi Bohol ka ron, mga orasa, mga ka-vibes ka gabihon. O niya, syempre, sa mga ka-vibes, mga higala, at mga ka-vibes nga naminaw sa mga radio, ang number, ang itong numero nga pwedeng i-text, pwedeng mapanagatan sa mga greetings og request is 0995-472-0802. Alam, sige, text na. O, ipadangat din yung mga greetings din na mo mga panawagan, mga kabay. Alam, sige, text din sa itong numero nga 0995-472-0802. Okay? At ang oras, mga kabay, sa 1 minuto, sa di pa mag alas 7, balik na karoon ng taon, no? O niya mag-uan sa ta, commercial break o sa ta. Balik na karoon ng taon, mga ka-vibes, dinihilamang sa itong paboritong radio sa Sugbo, 93.1 FM Radio Cebu. Ay, mga ka-vibes, muna ni!

Agad oras magkakabayam sila 7:03 na. O kamo na minaw magkakabayam sa itong paboritong radio sa Sugbo, 93.1 FM Radio Cebu. Hoy! Magkakabayam, smala ni! O niya may nga pagpaminaw sa mga taxi drivers karon at tumalikot sa magkausa. At mga kabayam sa kanaminaw karon din sa Cebu City ha. May nga pagsikay-sikay, may nga pagpanihapon sa tanan. O niya, syempre nag-okay sa plaka, mga kabayos, DJ Julian on the mix. O niya, hantod ba ta sa alas 9? No, hantod ba ta sa alas 9 nga mag-uban-uban? Nining ato nga programang Domingo Discoral, mga kabayos. O niya, syempre may nga pagpaminaw kini Gian Salvador. Ano siyang remark, Pastorita, shout out. Okay, live ta karon mga kabayos, live ta karon sa atong FB page. DJ Rico Mambo, paliwag lang po tag-follow, like, o share. O niya, sa atong mga kabayos, karong naminaw sa atong mga radio. Agad itong numero nga pwedeng i-text. 09 0995 472 0802. Ako balik sa pagkausa 09 95 472 0802. Sige na sa mga kabayos, sumay niyo kuhan, sumay mga request ninyo din ha. Namoy mga kuhan, namoy mga requested ka songs diha. O sa may mga paborito sa inyong mga lola, o sa may mga paborito sa inyong mga tatay ng mga sunata kani Anto, mga kabayos, no? O sa man, hilig ba mong cha-cha, hilig ba mong 80s, hilig ba mong

Ay, mga pagpaminaw de ko ni Ann Robles. Ano siya nga pa-shoutout ni Jericho Mambo? Ay, may nga pagpaminaw ni Ma'am Ann Robles. Ingon man usab ni Rinaldo Sinoy. Ano siya nga ni Jericho? Shoutouts taga Mabuli, Tabugon. Hi! May gabi, may nga pagpaminaw sa mga kamayos siya sa may Tabuli. Di as may taga Mabuli, Tabugon. Gikan ni Rinaldo Sinoy. Rinaldo! Uman namang panihapon ni Rinaldo. Anya si Ann Robles. Anya si Kuanahem Brian, ha? Brian Pansoy. Ano siyang ka-shoutout, ka-vibes? Sa kuang malditang asawa si Kuan. Sini, Luisita. Gikan as may tayong Banilad, Cebu, mga ka-vibes. Brian Pansoy, dias may Banilan, may nga pagpaminaw. O niya, shoutout ko no siyang asawa nga si Luisa nga kuan ko no, kanaang sani, maldita ko no niyang asawa. Paskang malditaha ko no siyang asawa. Last guys, mga malditang asawa, shoutout. May nga pagpaminaw, may nga mayong nga pagsikay-sikay sa mga malditahon nga mga asawa, karong gabi o na mga kuan. Sa mga malditahon, gano'n ha, o muna. Sa mga malditahon ng mga asawa, may nga pagpaminaw. Greetings gikan sa mga bana kuno nga kuan. Ano si Jefferson Montijo. Ano siya nga pa-shoutout ko sa kong amigo DJ from Ormoc na hubog na. Ano hubog na yun na ikon. Sige! Oh, come on! Lekong kangkong ka. Oh, la, la. Ano mga ka-vibes na kaukais plaka, DJ Julian on the mix. Ato programa ang alas 6 ngadto sa alas 9 Domingo Deskoral. Dotas magatukaro is mga nanay, tatay, nanay, ati, kuya, nono, maginday. Alas sige, kitiw-kitiw ang tel samtang na ni hapon. Come on! Dinilang sa maboritong radio 93.1 FM Radio Cebu. Oy, mga kabayms, muna ni. Thanks, DJ Rico Mambo. Taon na ni hapon, tulid, asa ni? Tulid po, okay, na ni hapon na mo di Rinaldo, mayo noon ha. Alam sige, sa mga naghungit, kusge, hungit, kusge. Shake, shake. Shake, shake. O, na mga pagpaminaw ko no, shout out ni Anthony, Antonia, gika ni Ma'am DJ Langga Nida. Minaw day ko no sila kapadong uli, Miss Eva, kaniyang ni DJ Rica. Iba naman na anak kong Miss Eva. Si Kuan ko no, si Sir Anthony, o si Ma'am Antonia, o gika ni Ma'am DJ Langga Nida. Minaw de ko no sila garo samtang nagkuan biyahe. Alright, 93.1 FM Radio Cebu. Oy, mga kabayms, mauna niyang nag-ukais plaka, DJ Julian on the mix. Dutas magkatukaroy, come on. Kainom damos mga bayli, kanin nagkuas pitro makarantukaroy.

0: 93.1 Mo'o Nani.
1: Mo'o Nani. Mo'o Nani.

0: Letong oras mga ka-vibes, alas 7 by diot suna. Bihar tukara eh. Huwag ka ng mga tukara mga ka-vibes, mura mag ang ka na ang lingkuranan, aron ka na masipak ang lingkuranan ba? Kanang kwayan, kwayan ang lingkuranan mga ka-vibes. Kani, DJ Jillian, asa man nagkaabot mo ba ka ng lingkuranan, kwayan di sa bailihan o kaabot ka na?
1: Wala ba?
0: O pa no, o pagkantao siguro anak. Alas mga ka-vibes, kanang minaw sa mga naglatanaw sa itong FB page. May pagpaminaw ni Dong Rodel na ikaroon ha. Minaw ka nung si Dong Rodel, alas yun Dong, shout out ming Tito Ade, diri sa may Agoan, Barangay Baye. O niya, puros lang, sani, napungkos lagi ko nung siyang sayaw sa Agoan, diskural. Ay, Tito, may nga pagpaminaw ha ni Tito Ade, diha ha, Kabuyaw, mga ka-vibes. Mga Kabuyaw family, diha sa may Agoan, Kang Hao. Diha sa Agoan, diha asan. O niya, si paring DJ Jong, Perulino. Ano siya nga shout out to vibes DJ Rico Mambo diri sa may konsulasyon naka-tune in Abigon ko no kuso ko ng Abigon niya ko no dihaday og naka-lantaw ko sa live karon. Ay! Salamat ha paring DJ Jong may gabi ini mo diha pre ha paring DJ Jong onis Dong Rodel Mapa Tito Adi diha sa may kuan kana ang Barangay Bay Historia. Onya si Rinaldo Sinoy ana siyang ayay relit gud ang bukid kawayan na ay asani naagihapon na DJ Rico Mambo higher place ko no o dinood ay gato ganing nagtukar miss kuan mga ka-vibes ganaan nagtukar miss ganaan city of Kabaklay Lanas City of Naga ang ilahang kuan dito ang ilahang ganaan bitaw nga koral ilang koral dito mga ka-vibes is kuayan pag yun o muna tinood no walang ko ka-video nakalimot ko pero muna no naang hapon ganaan bitaw ang maingon tampong nga kakawayan mo ay koral kawayan mo ay ganaan lingkuranan sa diskuhan mga ka-vibes naang hapon no. Amo na, gatong gitukaran na mo pag last piyesta dito sa may Barangay Lanas, mga ka-vibes. City of Kabaklay, Barangay Lanas, City of Naga. Ang ilahang bongbong dito sa kana ang ilang koral dito, mga ka-vibes, sa ilang diskuhan. Iskuhan yun, kana ang kwayan. O, kwayan. Muna yung mga kaniadto, manggod. Apan karon kasagaran, ilabi ng mga barangay, kasagaran karon gym naman, no? Doon na yung atop, no? Doon na yung mga bongbong na simentado. Dota mga to karo, come on! Ha! Ang nag-ukay splag ka mga ka-vibes, DJ Julian, pre! Basing na kayo mga greetings diyan, na kayo mga pluggings diyan, greetings. Okay, sige.
1: Pluggings
0: lang. Sige, pluggings. Okay, ito pa-minounce pa rin, DJ Julian. Okay, larga pre.
1: May gabi, kaninyong tanan ng mga ka-vibes, kita-kits on niya sa the area code, Punta Princesa.
0: Okay.
1: At pangrana sa simbahan na iskina.
0: Mao din na naadidihaday. Okay, area code. Okay. Ilang
1: area code from 11 p.m. Hantod magbuntag ta.
0: Hantod buntag. Way pahuwayay na. Sana opening closing na.
1: Opening closing go.
0: Wakay loy. Sana wakay papundi ka papuli. Ana.
1: Anay prime time DJ.
0: Ana sa di ay. Okay. Sige. Agin ako gway puli-puli. Mauro ba na yung nauso karong isyo ka na kung DJ hindi papuli. Kaya sa mga ka-wives ka na minaw, muna yung nauso sa Facebook karon. Nakatag ng istoryahan ka na kung DJ hindi papuli kung diskuhan. Basta pa ita. Okay, sige. At ang oras mga kabayab sa alas 7.31 na. Siyempre, hantod pa ta sa alas 9 nga mag-uban-uban. Hindi nga itong programang Domingo Discural mga kabayab. O niya, sa ito mga kabayab, kinsay mga sini. Kanay switch spin, makasayaw, git ko no. Unswa, gikan Dong Rodel, unswa. Ay, Dong, kumusta man ang kuan din ha? Nagkuan mo din ha, kay naamay na ibawaan akong istorya nga na may, na ikunod ay pamay, di haron sa inyo. Oh, ganang suman, kuan na, kuan, ganang lata kay humba ka ganina, Dong Rodel. Basta kang lata, kurus humba ka ganina sa pamalay, mga kabay. Alas 7.32, nining itong programang Domingo Discural, mga kabay, sa Anton Batas, alas 9. Din hilang sa itong baboritong radio, 93.1 FM Radio Cebu. Ay, mga kabay, mauna ni, come on! Shake, shake!

0: Ang ato oras magkakabayo sa las 7:39 na. Og kamo na minaw sa itong paboritong radio sa Sugbo, 93.1 FM Radio Cebu. Oy, mga kabibes, mauna ni. Isang kamot sa mga gwapo-gwapa. Isang kamot sa mga gipang singot. Iisang kamot sa mga nagkuana, tuyhan-tuyhan, kay busog na kayo. Iisang kamot sa nagpamikpik sa tiyan, kay paskang punuas tiyan. Pero tingin ko nung kaon niya sa baw, mga kabibes, eh, no? Nagbahog ko na siya kay Otan Bisaya ko noon niya kuan buwan ng sinugba. Bahong puno gyud ko kay plato ni Sir Gas. Paskang puno as binahog ko no. Ala siya nga hello Dejeri ko mambo niya pa shout out ko ni Lola Leonora nga naglingkod-lingkod si Maxine Deni from Labuan Maasin City Southern Leyte. Hi Maxine, hi Lola Leonora. Musta mga kadyanay, lula, manakakaon ni na, manakakuan, sandig-sandig na ka rin na, busog na ka. Ang sumaga na ni hapon karon ang sumay ni mga sunan, mga kabayms. Sumaga na ngaon ni orasas kagabihon, ang sumay mga ulalam ninyo din. Ana si Rinaldo nga kini, lingaw, nindot mga kuan ko no, nindot pagkasun, mga kuan, insertion ko no, spesya. Nindot ko no, kay pagka-insert sa mga piyesa, mga kabayms, ha? Sana all ha, Rinaldo, naapog kay mga insertion sa mga pisa niya. Gika ni Rinaldo Sinoy, mga kabayos. Ako balikon sa magkaos sa Domingo de Escoral, hantod ta sa alas 9 nga mag-uban-uban, mag-saba-saba, mag-ukayos plaka. Wailain ang ato agaron nga kuan, ato ang Vibe Mix DJs. Si paring DJ Julian, mga kabayos, mo ay nag-kuan diri, kusokoso si ang labanan nila. Kisumay ng laba pa din ha, karo orasas kagabihon, oy, og mga dalawa klase naman po di ay, no? Julian, estudyante pa man, ibata, estudyante pa ka sa?
1: Estudyante pa?
0: Di ba, ugma, klase na mo, ugma, wapa?
1: Wala pa.
0: Wapa? Di ba, kung ano man ka, kolehiyo na ka? Sige, wapa may balik dahi. Sige, ug mga dalawa klase na sa mga kuan, high school, no?
1: Elementary
0: high school, ugma, no? Oy, hala, pagkatulgan na nagsayo mga bata di ha? Huwag di ganin matawag na kung ano, hipusan na mga gadget din ha, mga cellphone din ha, no? Hiklay na na, kung ano na, nay, tay! Nagsigig niya pong tanaw, kung ano, YouTube niya po ni mong anak, nagsigig niya pong duwa din ha, sigig duwa, sigig niya pong attack imong anak, hala, sige. Hipusan na na mga gadget ninyo din ha, nga tiner siya ng mga bata. Kay og mga adlawa, back to school na mga kabibes, adlang Lunes, pizza, kung ano, pizza otso, no? Sa bulan sa Honyo Sir and Cas, no? Og mga adlaw balik na sa klase. Awa na. O niya, ang uban ka ron, paskang kuan na, kanang naginam-hinam nga may eskwela, yun. Ang uban ka ron, di makatog. Ang uban mga estudyante ka ron, di makatog. Tungod kay naginam-hinam. Excited ko na sila sa klase, mga kabayab sa apan. Muna, inig ka ugma, inig siya, abdan og pila kabuhan, maingon na po, kapuya eskwela, yun. O niya, syempre, ang uban, ganahan mo eskwela, mga kabayab, labi na nga bago silag bag. Ipamalitan sila mga mama at papa karon kasagaran nagkuan sila family bonding unya pamalitan na lang po nila ilang mga anak o mga kuan mga notebook ka bag-o pamalitan na lang po nila bag-ong krayola kamo din na sa mga mama at papa karon sa may gipalit ninyo sa mga anak ka bag-ong gamit sa eskwelahan gipalitan ninyo bag-ong kuan kana ang mga papel papipalitan ninyo

agi mga ka-vibes mo nagpitilpin. Hello sa mga ka-vibes, yung mga estudyante. Hello, sige pa na yun. Ang ikitiw-kitiw sa ninyong tiil kayo. Og balik na mas klase, hinoon, og mga adlawa. Di pa ba naingon nga mag-klase, gidayang siguro maayong mga maestra. Pero dipindi lang, no, ang uban og mga adlawa, magpaila-ila pa. Ang uban, magkuan pa, ganaang, syempre, maglantaw-lantaw pa nga kuan sa mga buluhaton sa eskwelahan. Napaywa pa ka kanaang kuan, katawa ka brigada. Napay mga wa malimpyuhay dito, limpyuhay sa ninyo. Biyan na ka ng mukuan, bago nga balik sa klase mga kabayans, maginam-hinam ka mo eskwela, labi nagbago ka o ganang uniform. O baka bago kang transfer mga kabayans, maginam-hinam ka kayo, wa pa kakailas mo mga classmates. Sige, hantan ba tayo sa last living nga mag-umanoban, nining ato nga programang Domingo Descural, din hilang sa tumaboritong radio sa Sugbo, 93.1 FM Radio Cebu. Oy, mga kabayans,

Isang kamot sa mga way-uya! Come on! Kana na pang sigawas, may abli pang gate, abli ng gate, abli ng gate. Come on! Shake, shake, shake! Hoy, sa mga nagtagay, kanang mga kuhan ha, mga botilya ha, itaw na ibutang sito nga mga kabayans, announcement. Announcement ko ng Gikans Committee, mga kabayans nga, dili manigarilyos ito nga. Bawal manigarilyos ito nga, kay makasanghid ko no. O di ka to mga nagtagay-tagay, dili ko na ibutang sa kuhan, di ko na ibutang sa oo ang kanag-iinom. Kay kung kinsa tong magubot, mga kabayans, mo ay mubayad sa sound system. Come on! Oy, na sa mga kabayans, gonna be now, syempre, dinhilang sa itong paboritong radio sa Sugbo, 93.1 FM Radio Cebu. Oy, mga kabayans, mo na rin. May kapagpaminaw ni Kuanhan, Dong Rodel karon din ha. O niyagi ko ni Park Twilner, ano siyang shoutout, kunusta na ang taga-budget. Oy, may kapagpaminaw sa na ang taga-barangay Baye, Asturias. Gika ni Kuan si Milay, naanay ka niya Milay. Si Milay, si Nally, si Dainally, si Manang Maricel, ni Tito Adi, o si Kuan, kanaang Tita Malin. Naapog ko na si Tita Malin po din ha, o si Kuan, Mami Wilma. Si Mami Wilma, o si kanaang partner, o sa iyang asawa nga si Jean, o gikan ni Kuan, gipart Wilner. Gikan ni Part Wilner, mga kabayabs nga Kuan, kanaang asenga nini, asa Banang Nally. Ay, mga pagpaminaw ninyo. Salamat guys to mga kabayabs. Karang naglantaw sa itong FB page. Live ta sa itong FB page. DJ Rico Mambo, mga kabayabs. Siyempre, sa mga naminaw karong hapon, gabi o na. Samtang na nihapon mo nina kung sa inyong gibuhat, mga kabayabs. Alas, sige, kitaw-kitaw ang TL kay Hantod Bata sa Las Nuibing na magumanoban. Hindi nga itong programang Domingo Descoral sa 93.1 FM Radio Cebu. O niya, siyempre, ang nag-ukay splaka ng itong Vibe Mix DJs, DJ Julian on the mix. Sige mga kawabs, comment na! Everybody make some noise! 1, 2, 3! Come on, come on, come on! Ano mo, balik na karoon ng taon ha? Balik na karoon ng taon kay kung ano sa ta, mag-commercial break o sa ta. Oras mga kawabs, 1 minuto sa di pa mag-alas 8 kagabi on.

Agad oras, mga ka-crime, sa las 8.17 na. Ang kamo na minaos, tumabon itong radio sa Sugbo 93.1 FM Radio Cebu. Oy mga ka-crime, mo na ni. Og welcome ang tanan ha sa itong programang Domingo Descoral. So kada sa alas 6, mga ka-crime, sa kagabihon nga rin sa alas 9 sa kagabihon. Ang nag-okayos plaka, garong orasas pa rin DJ Jel, di ana, abot na. Ano yung kaganinas pa rin DJ Julian. Sige! Okay, naman yung pagpaminaw ni Randy Sanupaw. Okay, naman yung pagpaminaw ni mo Randy Sanupaw. And it's yung good evening, kabibs, yung napashoutout. Ay! Sa ito mga kabibs, karoon naminaw sa mga radio, ang atong numero nga pwedeng i-text, 0995-472-0802. Ang nag-okay plaka, DJ Jill on the mic. Alas 8,

Toros magkakwarts alas 8:27. Alas 8:27 magkakwarts. Ang Dago Kais Plaka, DJ Jell on the mix. Ay, sa mga kawibs, kanoon namin na, syempre, sa maganda ni hapon. Ang atong numero nga pwede nga text, 0995-472-0802. Okay, arita sa to ang mga text line. Ano siya nga, good evening. Okay, good evening, kawibs. Na shout out kong GC Trangia from Dagongdog, Banas, Consolacion. Shout out Don Maglasang from Panas og sa iyahang mga kaduwa. Ano, shout out sa tanan ko, no? Okay, mga pagpaminaw. Ano yung gikan ni Jericho Mambo on sa duwa karon sa PBA? Okay, ang duwa sa PBA mga kabayabs, maong hapon, final. Ang game 3 mga kabayabs karon, game 3 sa kanaang Barangay Hinebra San Miguel, og sa talk and text Tropang Giga 5G. Ano? Wala siya sa mga naminaw karon na ito mga kabayabs, maoroy duwa sa PBA ha. Game 3 mga kabayabs, ang standing nini is 1-1-1. No? O di karon di anata sa kanaang second quarter. 1 minute na lang nabilin sa oras sa one kani ang second quarter. O di ang score mga kabayab, 57-37. Labaw ang Barangay Hinebra. Bala siya sa mga naminaw karon sa mga mahiligong basketball, sa mga mahiligon o kuan kana abitawang nga mga mahiligon din hagduwa o basket mga kabayab. Muna karoy duwa sa PBA no. Kana ang Barangay Hinebra o Doc Intex. O niya di anata sa final no. Ang game 3 karon mga kabibes, game 3. Okay? O niya muna, ang standing nini mga kabibes, 1-1. Doon ay usay daog ang Hinebra. Doon na usay daog usa gana ang talk and text. O niya karon game 3. Ang score, 37-58. Labaw ang Barangay Hinebra mga kabibes. Okay? Klaro na! Yeah! O niya, sa ito mga kabibes karon live ta sa itong FB page. Dili lang kayo sa itong FB page live. Punta sa ito ang TikTok account. 93.1 FM Radio Cebu. O diyan ako ang account mga kabayabs, DJ Rico Mambo. Live da! No, palihong taglantaw dito mga kabayabs. Kay hantod ba ta sa alas 9 diretso mabunit ang Radio Sugbo 93.1 FM Radio Cebu. Ay, mga kabayabs, mauna ni DJ Jell, be

kay Tatay Juan, Tatay Apas nga mga pa-shoutout. Bro, Maxoy! Ah, si Boy Maxoy, si Boy Maxoy. Bro, kumusta man kanina? Si Ato na lang ni Basketon. Ay bro, salamat kayo sa paghapit ha. Salamat kayo sa paglantang sa ang FB Live. Ganun mga kabayan. At usa sa mga pinakailado, no? Usa sa mga legendary nga DJ sa kuan kana ang kapamilya mga kabayan sa MOR. Si Boy Maxoy. Tanaw karon, Boy Maxoy. Bro, salamat kayo ha sa imong paghapit.

93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1

Okay. Ala nanay. Okay, nanay tatay, grabe mo nagkindang-kindang aron magatukaray. Ah, di ba nay? Oh, kadi anto, paska giyo mo dagkuan kana ang hiko-hiko lawas. As man nanay tatay kadi anto, aron magatukara. Paska naman mo dagkindang-kindang. Ani agi ka ni Jomar Ripdos ana siya nga shout out dire sa may sitio Pilit ng Kabalamban, Latos DJ. Ay, bigay pagpaminaw ni Nagtanan Dias may kuan ha. At sitio Pilit ng Kabalamban, Cebu, mga kabayan. Sige ka ni Jumar. Jumar Ripdos. O niya si Benito Lombra. Ano siya nga? Nice kayong mga tukar. Mga karaan. Huwag yung pagluban ni Jericho. Tinoon ay. Basta mga karaan, mga kabayan. Huwag pagluban ng mga karaan. No, bisan pag satsa, kani Anto na kaini. Pero, paskang hindi doon na paminaon. Again, yan ni Jericho Mambo, request kong lambada, Arnel Berongoy sa Bohol. Arnel! Ana-ana yun, Arnel, ha? Mauna na imong ipangayo nga sunata. Mauna na imong ipangayo ka na ang lambada. Hala, sige, sayawa. At ang oras, mga kabayo, sa alas 8.53, hanton pa ito sa alas 9 nga mag-uman-uman. Hindi nga itong programang Domingo Discoral. 93.1 FM Radio Cebu, Kabayo's Monani. Okay, dara ha. Requesting me. Binayran ang sunatahan ni Arnel Sbohol. 200 kapesos ang ibayad sa lamisa. Lambada! Adi!

0: Ito oras mga kabimes, 2 minutos sa di pa mag-alas 9. Garabihan nanay tatay araw kani adto managkuan oy layat-layat ano mga sunat na ha mga kabimes. No? Ano syempre sa mga namina, wala mga taigong oras, salamat kayo. Adlaw ng Domingo mga kabimes, dinis ato ang paboritong radio sa Sugbo, 93.1 FM Radio Cebu. Adiyan sa ito mga kabimes, karoon na minaw. Ato sa nipatingonggon si Kuan Paring DJ Jel. Ato kaoban karoon, ato by Mix DJs. May murang naapod sa mga plugins o mga shoutout. Okay, call DJ Jel.
1: May gabi yung mga kabimes.
0: Oh, may gabi awesome. Ah.
1: Takita at, kiss na nakaroon, adlawa. Diha sa panganiban. Power by Linya Light and Sound.
0: Oy, pre-linyan ha.
1: Kapitista diha sa panganiban Cebu City.
0: Panganiban ni Preno?
1: Oo.
0: Okay.
1: Oh, niya. Karong kaupa na mo si DJ Linyel, DJ Mau, and DJ John Mark.
0: Oh, na, oh, DJ Mau. So much.
1: Oh, DJ Mau.
0: Okay, na muna. Sige, bro. Napaka. O, na muna, no? Karong gabi na mga kabibes na day ko anahanay, di anay doyog di ay. Oh. Nay doyog si paring DJ Linyel, si paring DJ Jill, o si paring DJ Bahaw. Di asag. Anda sila sa may panganiban mga kabibes. Karoon na ni, karoon gabihian ni. Ato mga taxi drivers nga nagsigig toyok-toyok din ha. O nakaagay mo din sa may panganiban nga nai nagtokar din ha. Si paring DJ Linil na, o si kuan, DJ Mahaw. Ano si paring DJ Jail. Muapas na siya karoon inigahuman niya diri sa toang kuan, Domingo Descoral. Okay, salamat kay mga kabibes. So naman tayong oras. O niya, muna no, paring DJ Jail. Salamat usab si Muhang Pagahin og oras. Ingon man usab si paring DJ Julian. Kaganina mga kabibes, no? O niya, syempre, og mga lawa, adlaw nga Lunes, mga kabibes, klase na. O niya, pangatong na mo ha, mga kabataan, aron og ma, kuan kita, piskay, tagpananaw, og ma, ha. O, kanaang piskay, kita mo, kanaang eskwela, og ma, sa unang adlaw, klase, mga kabibes. O niya, syempre, og mga lawa, balik na punta sa itong andan nga programa, ang request ng 3-1, mga kabibes. Diin arita sa alauna sa hapon, hantod tas alas 4 sa kahaponon. Syempre, kaoban na ito si Miss Eva, DJ Pamela, og Uncle Boy, og muna ha, ito ang request ni 3-1 sukad sa adlaw nga Biyernes. Nga rin na Biyernes naman. Sukad sa adlaw nga Lunes, mga kabibes, hantod na sa adlaw nga Biyernes. Lunes nga rin sa Biyernes na mag-uban-uban sa ito nga programang request ni 3-1. Alauna sa hapon, mga kabibes, hantod na sa alas 4. Magkakaagis sa gugma, kaagis ginabuhi. Atong hatagan og pagtagad, no? Sige, wala man tayong oras. Ako na lang usap. Si DJ Rico Mambo magingon lihok na. Mitra sa iyo pa! Mitra sa may panahon na pa'y oras sa mga gustong buhaton. Buhata na, mga kabay. At ang oras, 1 minuto sa magkalabay ng alas 9. Dagang salamat og mayong gabi ka na itong tanan. Amping mga kabay. Og bye-bye!

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maana ni

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maano ni?

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maana ni

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maana ni?

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maanan ni

0: favorite music.
1: 93.1. Maanan ni.
2: Puntag na ka vibes. Sugdan taw sa iyo ang good vibes. Bangon, bangon na. Kay ania na ang alarm clock nga makabungog sa iyo sa buntag. Buntag na vibes. Buntag na vibes.
3: DJ Sprocket on the mix.
4: Mauna ni.
5: Nag-ilugay kami sa audition. Amateur hour si

101.1, your favorite music FM radio ka vibes. Maayong good morning may buntag mga ka-vibes. Maulanon nga ka-buntagon. Tugnaw kayo. Oh, Maayong good morning no. Oga, welcome sa tong programa alas 4 hantod alas 6. Nga maski magkinaon sa maski mabahaan. Dili pwede nga dili ko kamo po kawon dia. Labi na karon no, pizza utso na karon sa buwan sa Hunyo. O karon adlaw magsugod na. O karon ba Sir Virgil no? Sir Virgil? Karon na magsugod ang klase. Karon ba? Oh, karon, oh, magsugod na karon ang klase. Back to normal na gyud ang tanan. Back to ratatatatatata. Welcome day mga ka-vibes sa itong programang Buntag na Vibes. Kauban ninyong certified ka-vibes, certified lamion. DJ's bracket gun na ito mga ka-vibes. Dining adlang Lunes. Oras na ito, alas 4.41 na yun sa kabuntago, no? O ako na i-shout out itong jeep nga yubertikan ko nga nahimasa ko na hilamos ko. Sus, pastilan. Nahilamos ko sa tubig. Pero okay lang, kaya wala man to tuyo Pero dili ko sure kaya ba si nagkatawa to ha? Nagkatawa ka? Oh, baha dito, baha doon. Ito, no? Pero sige lang, ang importante ang mahalaga mga kabahay. Kung lang, bangon na mo diha sa'yo sa kabuntagon. Bangon. Panikay-sikay na. Kahit ting trabaho na o ting eskwela na gyan. Siyempre, kung namoy gusto i-greet, namoy gustong pukawon. O, automatic, wala sa tayong twister karong Lunes. O, kung namoy gusto pukawon, tawag lang mo sa 0995-4720802. O pukaw mo diretso kay Aaron. O mapukaw ninyo kay Ting Klase na. Alas 4.42 na mga ka-vibes sa programang Buntag na Vibes.

nakabuntagon. Ni pakita na gyud ang bidlisyo. Oh! Bidlisyo sa kabuntagon ni hayag na gyud maayo. Oh! Bye mo ni may buntag. Siyempre kamo na mino lang yapon sa programang Buntag na Vibes sa 93.1 your favorite music FM radio ka vibe.

Good morning lang ta karon ha. Walang sa te patang twister mga kabayan. Sa nakuha lang karong adlaw is i-good morning ta kamo. I-good morning ko kamong tanan. Siyempre, good morning, good morning, good morning. Good morning sa tanan. Sayo kaayo karon ni bangon. Sayo kaayo nagtikaw-tikaw. Kay lagi ting trabaho na og ting eskwela na. Oo, ting eskwela na. Good morning, live na takaroon sa itong kanang TikTok account, no? DJ Sprocket, gunato o niya siyempre. Good morning ni Liang Pakibot, nga taga Bohol. Good morning, good morning! Good morning sa tanan nato mga ka-vibes karon nga nanikay sikay na. Nakakaroon dyan sa may mga tagsa-tagsa nila ka mga merkado. Good morning! May Carbon Public Market, may Pasel Fish Market. Yes, may Mandawi, Lapu-Lapu, Danau. Asa pa man abot niya ito pag Sibia karong nga buntaga. Hello, Nisteria de Los Santos. Good morning from Quezon City. Magandang umaga. And of course, good morning sa kanang, asa naman to? Mga Inicio family, mga Mangyaw family. Yan sa may Sayaw Sibunga. Good morning, good morning. And also, ni Benito Lombra, bunal kuno kayo ang ato mga sunata, makapukaw o makasayaw. Tano! Matag sayo sa kabuntagon mga kababs, alas 4 hantod, alas 6. Programang buntag na vibes, kung diin, kaninga programa ha. Ikaw malingaw, mapukaw, o

pamukaw diya nga greetings, no? I-text sa 0995-472-0802. Akong usbonog hinayon, 0995-472-0802. Good morning sa mga Davao, Davao Oriental ni Ma'am Julieta Sumbadon, and also to Ka Ingero. Good morning, good morning! Mayang morning, mayang buntag. Hello ni sa mga taga Davao City. Good morning, good morning. O katumaganahan po, mamukaw diha. Pamukaw na lang mo diritso. O tawag lang mo sa 0995-472-0802. My good morning, Metro Cebu. My good morning, Central Visayas. My good morning, Tibuok Nasod. O Tibuok Kalibutan.

Maayang good morning sa akong amigo diyan nga nagbiyahe na karon, Peter Dinopol. Sa Katarman Liluan ug sa tanan ko ng mga Grab drivers karon, good morning, good morning. Maayang good morning sa tanan mga Grab drivers, taxi drivers, Maxim riders. Mga nag-drive karon, salamat tagsa-tagsa ka mga pasakyanan. Sa mga driver karon sa udot ko nga na nagbiyahe na karon, mga modern jeepneys, mga green taxi nato nating paminawan, good morning niyo mga ka-vibes. Ato mga dagko nga mga buses nga ni biyahe karon, good morning, good morning. My good morning, shout out naman po sa love ko na tulog pa rin. Oh, pukawin mo. Si Jen Roldan nang sa Santa Maria Romblon. Oh, anuhin mo, gisingin mo, pukawin mo, pukawin mo. Good morning ni Ma'am Gina diya sa my stall number 94 sa Gina Dried Fish sa Tabuan Public Market. Good morning, good morning. And also to

Ka-Vibes Gigi Hubay sa may Liyong Alang-Alang Mandaway. Good morning, good morning. Sa tanan mga active na karon nga mga trabahante diya sa may Team Mandaway, Traffic Enforcement Agency sa Mandaway, o sa tanan mga naka-assign diya sa may impounding area. Good morning niyo tanan diya ha. Mga Ka-Vibes, good morning, good morning. Nag-disco dire pre, o ka na? Buntag sa'yo, nag-disco, no? O siyempre, karong alas 5:30, at ang ipon ninyo, ang ato ang Ka-Vibes pa Zumba, pa Budots. My good morning ni Ka-Vibes, Har Willie. O ang tanan mga gahi diya sa Colon, o sa may Imol. Good morning, good morning. Ako po na i-good morning ka to mga Ka-Vibes na ito in town nga walay mo good morning nila. Ang tod karon single lang gihapon. Good morning ninyo mga lalabs, mga langga, mga sa pamaylain. Mga baby, mga sa pa, sa pataugganan. Mga sa pamaylain tauganan. Honey, sweet, my love so sweet.

Good morning nyo. Ang akong amahan o ginahandiha nga nanakaroon sa may amuang barangay sa sityo kan mga sang barangay Adela Puro Kamotis mga Gunato family. Og syempre nag-all kay ko kay wala na ako dayon ma-shout out og mag-good morning. Sityo Ibero, sityo Ailin, wa makapamalhin sa mananap ka nagpaabot. Nagpaabot ma-mention ang pangan. Good morning to you, Ibero, tiyo Ailin. Ni Erwin, good morning, Erwin Lacandula. Gunato, good morning. Ni Sunog ni Yan sa may merkado. Good morning, good morning.

Cristina, Cristina. Good morning, Cristina. Onya sa mga taga Tanhay. Good morning sa mga taga Tanhay sa Ting Hill.

sa to. Basta nag-away dito, nag-away dito ang mga mobile. Shoutout ni Roden Angelo. Oh, sa mga wala kakita na ako dito, sa mga nakakita pero wala lang kaila. Oo, wag ko musulod ha. Okay, kadali ram ako dili, ili lang ko dito, naminaw lang ko kung unsay mga huhongihong. Oh, dito sa may Bangkasan. Oh, basta kay Bangkasan San Remigio. Nay nag sounds battle. Oh! Good morning ni Joel, good morning. Manghatag ko tako dito, magkuha ko mag-ana-ana fist bump. Wa may nakaila, di ba? Akong gidag balik ang akong ihatag unta. Mayra, wa nakaila na ko dito. Manghatag ko tako sticker dito niya, wa may nakaila, basi ilabay ra, sayang. Oh, mahal ba yung pa-sticker? Oh, wala lang, wala! Alas 5:18 na sa kabunta.

0: bata.
1: Ah, pwede pa request og birthday song. Oh, mo na diha. Oh. Ah, DJ, kihapit naman god among birthday with my twin karong June 11. Ay, June 11 na lang. Oh, ato lang sa i-greet og advance happy birthday ni Miss Chell. Karong umaabot nga pizza 11. Ah, kadungan no sa imuhang twin. Oo, advance happy birthday. Unya si Chirin din ingon. Nagdala pa kag balot DJ kay DJ ka. O sana kaila na sila. Umaw lagi. May pang balot ni mo bitbitoy kay makaila. Pero na nagi dagan ni message na ko. Nay dagan ni message nga ingon. Ningon in town nga. Ni ari di ay ka. Wa man ka mag message. So, wa man kay ko na mo to ko aga nang sa tawag. Ah, sikreto ra man to sikreto. Oh, sikreto man ko pagad to no. Kay kung wa to magud ta nga na mahibaw, wa na. Di na sikreto. Again na advance happy birthday to Miss Chell and to her twins. Karong umabot nga June 11. Oh, advance happy birthday. Og speaking of birthday, happy birthday sa tanan mga nag-birthday karong adlawa. Pizza Utso ni siya, Pizza Utso sa buwan sa Hunyo. Oh, happy birthday ninyong tanan. Enjoy your day. Kay it's your day today. Timing ba ya kayo ng inyong birthday na tumong gyud sa inyong adlaw nga natawhan marang i-enjoy gyud ninyo yung birthday. Hi, good morning John sa Pinas. Pwede pa shout out from Saudi Arabia. Pwede. Redaline Aspasio or Redaline Aspasio. Good morning and good evening, John.

Kakavibes! Alas 5.30 na yun. Alas 5.30 na yun sa Kabuntagoin. O siyempre, naminaw lang yapon ka mo sa inyong paborito ng estasyon ng Sara. Sa dial sa inyong mga Radio 93.1, your favorite music FM radio, Kavibes! Mauna ni programang Buntag na Vibes! Kao ba lang yapon ninyo karunwan nila ng sabay? I'm certified, kabab certified, lami oin. DJ's Bracket Donato, a.k.a. in your... Let's go! Good morning, mga kabimes, no? Good morning ni Inday Pat, Kapangpangan, and also to Ma'am Emma Abil. And ako na i-greet og happy birthday sa anak ni Ma'am Michelle. Karon, no, nag-birthday ang iyahang dalaging ding. O, mag 2 years old na karon. O niya, ugmapod, mag 1 year. O, ang iyahang ikaduhang anak. Hoy! O, happy happy birthday! Mga babies, Ma'am Michelle Paraiso. Happy birthday!

Alas 5.35 na mga ka-vibes. Good morning, may puntag sa mataga. Libertad Poro Camotes, no? Barangay Libertad Poro Camotes. Oh, mga Kulango family, mayong buntag. Oh, my morning. Oh, my morning po ni kailangan kita. Oh, grabe yung mga panganin sa TikTok, ay. Eh? And sa mga taga-Ming Glanilia, good morning. Pwerte ko na itong sipa, Arya. Sa may Ming Glanilia, o dyan sa may Libertad, good morning. Mga Kulango family, once again, mga Kulango family na, good morning. Volume yung radio, mga kabas. Volume, igawas ang isiping.

sa mga Tagalahog, no? Good morning sa mga Tagalahog. Nadia karon si Kwan, kailangan kita. Oh, shoutout ni Michael Ako og ni Joy sa Lahog. Good morning, good morning. Good morning to John Paul. Oh, good morning, good morning.

Las la toma FM de las 5:58 na. Di paningot na ba mo niya? Di paningot na mo ginigda? Kaywa mo bangon kay nagtinaskokan. Dapat early kay mo mubangon mga ka-vibes. So kay akong baliko na karong adlaw, magsugod na gyud ang klase. Ha, magsugod na ang klase gyud. My good morning. Oh my good morning. Og sa to sa may adios sa may isla di Pito Gobohol. Sa GMN Michaela Store and Agribit Supply Tugnaur Water Filling Station. O sa mga staff niya nga nagsayaw-sayaw kuno. O sorry, kamulo nag-abli sa tindahan.

0: Oras na to, alas 5.59, ugma na dyan, di magpatigulog na dyan, tano. Dagan kayo salamat sa inyong pakiguban ka na ko, ha? Oo. Dagan kayo salamat sa inyong pakiguban ka na ko sa lood sa 2 ka oras. Dining adlaong Lunes, Pizza 8 sa buwan sa Hunyo, Tuwig, 2026. O siyempre, this has been your DJ, mga ka-vibes, DJ Sprocket Gonato, a.k.a. Noir.
1: Ay, again,
0: ha? I'm certified, ka-vibes, certified, lami on. Oo nga, padayon lagi mo sa pagpaminaw din lang sino paborito ng estasyon sa Radio 93.1. Your favorite music, FM Radio, ka-vibes, mauna ni. Mubalik ko ni alas 11 para sa programa ka-vibes, salsal sa utuog. Mag-roda dayon ang programang Arangkada sa Buntag. Mauna nga mga ka-vibes. Paminaw lang yun mo din ha. Oh my morning mga ka-vibes, ato na ko. Amping-amping mong tanan kay Love Love ko kamang tanon.
2: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
0: Oras na ito mga kababs, on top na giyod, alas sa isa kabuntagon.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS!
4: Unsa man ang imuhang favorite radio station.
5: 93.1 FM Radio Show,
4: kabahit, mauna ni. Unsa man ang imuhang favorite radio station.
5: 93.1 FM Radio Show, kabahit, mauna ni.
4: Favorite Music Radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu, 93.1. Mauna.

0: Ang katawhan dili mahimong nilupigan kun ang kagawasan sa prensa ug pagpadayag dili nilugpitan. Mangbuntag Sugbo ka Bisayan ug Mindanao adlaw karon nga Lunes, pitsa 8 sa buwan sa Hunyo 2026. Welcome sa Linaw sa edisyon sa Arangkana sa Buntag. Sa gihapon ako yung kabayag si Tonto na alko sang tugo pag-iskot asab kita sa mga butang ug mga isyu nga may labot ang katawhan. Kang kansang atong tumong aron kita makaumol og haom nga opinyon ingon man ligdong nga baruganan. Maliso pay buko sa kawayan.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Pero kabayag, kumusta man mo karong adlaw? Ipaabot ang pagpahigayon na gyud sa pagbuka sa klase labi na sa mga pribadong tunghaan sa siyudad sa Sugbo o sa mga eskwelahan nga ubo sa Department of Education kun DepEd. Mga kabibes, taliwala niya ng pagpahigayon sa eskwela karon. Padayon gihapon ang mga nagunang isyo sa atong nasod. So, kumusta man mo karong adlaw, mga kabibes? Welcome sa Linaw sa edisyon sa atong programa. Unya, dito maglangay mga kabibes kay karong adlaw, gikatak na ang Linaw sab nga panagtigom sa gitawag og Senate Blue Ribbon Committee. Ha? Nga karong adlaw, mauna ni ang lehitimo nga Blue Ribbon Committee nga gipanguluhan ni Senador Erwin Tulpo, mga kabibes.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Unya kining pagpahigayon sa hearing ni Senador Erwin Tulpo, gipaabot ni nga lahi ni mga kabibes sa kinini ang kadtong gipahigayon nga hearing sa komitiba nga gipanguluhan ni Senadora Pia Cayetano og ingon man mga kabibes sa giingon nga subcommittee sa maong Blue Ribbon Committee nga si Senador Rodante Marcoleta, mga kabibes.
1: Arangkada sa Buntag.
0: By the way, sa mga wa pa na suhito sa atong text line, mahimo kamong maka-text sa 0995-472-0802 usbo nako 0995-472-0802. Unya, makita sa kun ninyo karon sa akong Facebook Live kay ato nang gibalik ni dinhi mga kabibes gawas sa atong official Facebook page sa 93.1 FM Radio Cebu usbo nako. Makita sa taninyo sa Facebook Live sa 93.1 FM Radio Cebu.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Kanya nag-iskot man kita sa lehitimo nga Senate Blue Ribbon Committee. And therefore, mga kabibes, karong adlaw sa gikatakda nga ipatawag ka tong mga niingon sila nga 18 Marines. Ha? Nga mao'y nakapaukay sa atong nasod ni atong Pitsa 4 kay daghan kay sila gibutyag sa maingon ta dili lehitimo nga komitiba ubos ni Senador Rodante Marcoleta. So mutunga baka sila karong adlaw, mopakita baka sila dito o kinini ang ha standby lang usa magagad kon unsay mando nila nga dayag damang ginini naman ni malimod kay sa iyang Facebook page sab nibutyag naman si kining ginganlan og Mike Defensor nga may pasumbingay nga dili sila mutunga karong adlaw, mga kabibes.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Ang akong punto ba niini, mga kabibes, kung dili sila mutunga karong adlaw, unsa may buot pasabot niini? Ha? Kay mga kabibes, ingon niini, ha? Kung nagsulti ka sa tinuod, kung wa kay gitabunan, wa ka maghimuhimog storya, nanway rason nga
2: dili ka mopakita sa bisan unsa nga grupo nga mo imbestigar nimo. Because it will be another story, mga kabibes. Kung kining maong mga ex-marines nga nipasangil sa matod pa nila ng distribuer sila og mali-malita nga gidaghanon sa kwarta, apan dili day sila mutunga niining lehitimo karon nga komitiba nga gipanguluhan ni Senador Erwin Tulpo. Pungpas in English, mga kabibes, that will leave a bad taste in the mouth. Ngabot pa sa bot sa ato pa kadudahan di ay nga nagsulti ba sila sa tinuod, di ba? Be nga naman, unsa may rason nila be. Kung pananglit dili silang buto nga karong adlaw, unsa mo ditong ila, propaganda ra di ito, pagkatuy-toy klase mga tao, ug mauman galing maayong katawan. Muna itong punto di ha, ug tinuod pa sila sa nagsulti, nga maugyod ang matod pa nila, laliman ka damay-damay guntanan. Gika ni PBBM, nga to ni, ha? Speaker, kani Speaker Martin Romualdez, mga sakop sa Kongreso, uy, ang akong gikatauan ba? Nga ilang gibutiag mga kabibes, kaya ba magunsag inyo bang naobserbahan? Katong giingon nga gipanghatagan kuno silang telepono ni kanhi PNP Chief Nicolas Torre, mga kabibes. Naunsa ba itong pagkaunsa? Unsa man itong time machine itong inyo? Ingon ini ang konteksto ni ining istoryahan, mga kabibes. Ha? Kay ang cellphone model, huwag ding mag-pre-commercial ng iPhone rong adlawa na. Nga matod pa nila, gipanghatag nila sometime in 2024 kining model sa iPhone nga iPhone 16e matod pa sa maong mga kanhi marines, mga kabibes. Nga in fact, sigon sa armadong kusog sa Pilipinas sa mga kadagkuan ni ini, nga kung mahimo, dili sila tawgon nga mga mga marines kay sa dihang nagserbisyo sila sa karon wanted nga si kanhi Congressman Saldeco, mga kabibes, dili naman sila mga sakop sa armadong kusog sa Pilipinas. Di ay timang si kabibes 0792, matod pa niya din he, Sir Osaray, akong ikasulti. Aning yaning tampo aning mga DDS reporter sa Cebu kung magpadayon magbalitaan ng mga fake and verified news. Base ng mga tao makaingon pod nga fake pod siguro ning iyang gi-promote. Okay. Kanang hangyo lang ko kabayb sa kanana ang ilan ang kuan. Kanang ila sa nang negosyo. So hangyo lang ko nga di lang nako ipadayon ang pagbasa sa imong tampo kabayb 0792. Because that is their business. Ang ako lang pod gyud ninhi, mga kabibes, nga ilahan na diha, naara na ninyo atong mga suking tagpaminaw, atong mga kabibes, kung unsaon ninyo pag-aninaw, unsaon ninyo pag-analisar sa mga isyo. But trust assured, sa ako nang gisulti din sa makadaghan, ang atong tipo sa programa is a statement of facts. Og doon na manggalit ay opinion o mga komentaryo, kana pinasubay sa kung unsa ang atong naobserbahan. Ha? It is really up to you, our dear listeners. So, hangyo lang ko, kabayb 0792, kanang ilang mga negosyo riha, kung unsa na ilang gipamaliga, it's really up to them. Unya, kung unsa on man nila pagbalita, unsa on nila pagkomentaryo, ila sa na, demokrasya man nga to, alang nako ang labing mahinungdanon. Nga we really have to aim for the truth, nga angay mahibawan sa atong katauhang Pilipinhon. By the way, atong pagtimbaya sa mga nagtanaw na turon sa atong Facebook Live, nga to ni Sis Lani. Good morning, dear bro, to all Bulalakaw, LBM, and all over the world. Good morning, Sis Lani, ha. Kumusta ka dyan, Chairman Lani? Nasa ano ka ngayon? Nasa Batangas ka ba? Luluwas ako, Sis, nandyan ako Saturday. Baka may time tayo. Nandyan ako from Saturday to Monday next week, kasi meron kaming National Assembly sa the Paternal Order of Eagles. Baka sakaling pwede tayong magkita, Sis Lani, dyan sa Chairman Lani, dyan sa Batangas. So pwede ka, kung pwede ka, we can meet somewhere, Sis Lani. Good morning dyan sa Batangas.
1: Arangkada sa Kabutan.
2: So mauni mga kabayb, sa karong adlaw, ha? So kwahi sa gibutyag atong hearing nga para nako sa batong hiringa, oy. Nga matud palagi gipanghatagan sila og cellphone. Unyan sa batong cellphone nga 2025 naman to na release. Nganong niingon sila 2025 sila gipanghatagan sa mga tao ni kani PNP chief Nicolas Torre.
1: Arangkada sa Kabutan.
2: Okay, ganun eh. Hapon, may hapon Jerton from Liloan. Asa naman to gisulti ni Lorenzo Solar Legarda nga bayani ang ex-Marines. May buntag ni mo, Kabibes 4664. Yahasa na. Sa kaon ko taon pagka bayani atong mga maong Marines, ha? Kaya, huwag imong tanawon mga Kabibes, ha? Prangka-prangka pagka-istorya. It is really very impossible na madistribuer nimo ang 805 bilyones pesos nga kwarta sud lang sa pipila ka tuig.
1: Arangkada sa Kabutan.
2: Good morning ato ni Kabibes Mike Angelo Cobar. Good morning Kabibes Tonton. God bless. God bless you too. Kabibes Mike Angelo Cobar. So akong balikon. Ang akong premise din eh, it is very impossible to distribute 805 billion pesos. To distribute it like very easy. Kaysa ako nang gipanag-ing kaninyo mga kabibes, ha? Kung maghimo kita og analogy ni ana, i-imagine ninyo ang usa ka adlaw nga basura nga iya sa siyudad sa Sugbo, nga duna pay dugang nga laing 200 ka metriko tonelada.
1: Arangkada sa Kabutan.
2: Kaya because 805 million pesos o atong timbango na and paper bills mga kabibes, that would mean 805 metric tons of money. Ha? So, ingon ni ana ang gidaghanon sa basura. Kunimuhon manggaling natong basura ang maong mga kwarta mga kabibes.
1: Arangkada sa Kabutan.
2: And that will also mean, at least, matod pa ni, kani Senate Bill Ribbon Committee Chairman, Senator Panpilo Lacson, mga kabibes, who is very credible in the sense that Lacson, before he became a senator, kaya bauman mo nga may lucky siya na opisyal sa kapulisan, gani siya mismo ang nahimong kani PNP chief.
1: Arangkada sa Kabutan.
2: Matod pa ni Senator Lacson mga kabibes, imposible yan. Kaya sumala pa niya, you would need at least 13,000 maleta kung kada adlaw na nimo ipanghatag. Kung niya makita na, tanawar ko na ilang gibutyag mga kabibes. Mga litrato nga mga dispalinghado, ultimo silpon, nga ang pag-release, hindi ni sila nabunggo ha. Kaybaw mo para nako dako kay ni nga sa likwaot ni ilang gibutyag dako kay nabunggo gid sila nga namakak sila laliman ka ang cellphone sa iPhone ang 16e nga model 2025 na girelease sa Pilipinas agoy matud pa nila 2024 gipanghatagan sila, waka sila, bahaka mga ka-vibes. Good morning, ito ni ka-vibes Benjamin Hildore. Morning ka-vibes, unsa man hiringon kundili muto nga ang 18 Marines. Bistado na sila ang testimony ni Kong Alvarez, si Depensor, gusto niya mo endorso sa impeachment ni PBBM. Dunagyo kay punto, ka-vibes sa Benjamin Hildore. Gato ni ka-vibes 0792. Klaro kayo sir nga ang grupo aning kawatano ni Partnership with DDS. Plano gub-on ang imahe aning mga tao nga involved sa ICC o impeachment ni Piatos ang tumong nila nga gubton ang Pinas. Niya doon na pagyoy matching emoji si ka-vibes 0792. Ka-vibes, kanana ang doon na kay punto. But ang ako lang hangyo ni mga ka-vibes, sagdi lang na dihang unsahan ng planeta ang nagsibya diha. Basta kita din ni permanente lang, gika ni ka-vibes 9354. Dili na yun matabang ang pagka tamba il-il ko no, mga DDS nga si Marcoleta ka-vibes. Baga kayog naon, bisag klaro kayo nga dakong bakak ang iyang gihimo nga pasabog. Gipadayon yun, pagkatoy-toy atong punana ka-vibes, we daray. Bitaw mga ka-vibes ba? I mean, okay mo kung aninawa ng ilang gisulti? O sa may ilang ebidensya? Laliman ka, ultimo lagi litrato ni PBBM nga matod pa nila mao ko nuning mao ko totong higayuna katong maong ex-marines ha? Nga nagkita ko nun sila lagi ni PBBM pero kay ba mo kung sa ilang puto support? Kuang gulaising man to huwag ako'y pasultion. Kanto di ay litrato sa diyang nangampanya si PBBM o si VP Sara Duterte ni adto pang tuig 2022 mga ka-vibes. O niya ilang gipalutaw nga nanghatag sila kwarta nga tos Ilocos. O niya gipangutana hayang dapita, way klaro, matod pa nila gabi ikuno. O niya ang litrato nga gipagawas nga diha si presidential son Congressman Sandro Marcos mga ka-vibes, hayag pagkatoy-toy ng istorya hawi. Ang ilang sulti, mga ka-vibes, alasaysing media mo, post lang ko hagamay ha. Chilang mo diha, basta kay padayon ta, unya ato na ning naandan sad ga inyo kong makita sa akong personal FB page, ingon man sa official Facebook page sa 93.1 FM Radio Cebu. Palihog, standby.

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Mga problema sa katilingban. Atong tukion. Mga isyo sa nasun. Atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tangwa arangkada. Arangkada sa buntag.
5: Arangkada sa buntag.
4: Arangkada sa buntag.
6: Salamat kay alas 6:34 na mga kabibes. Palayang ka mo nagpaminaw sa atong arangkada sa buntag. Sa gihapon ako inyong kabibes, si Tonton Alco sa tugong. Sumaon ni mga kabibes nga karong adlaw ang gikatakda nga hearing sa lehitimo nga Senate Blue Ribbon Committee nga gipanguluhan ni Senador Erwin Tulfo. Ang butog, manunga balagi sila. Di ay timang si Kabibes Canoy's Roll sa atong official Facebook page. Matod pa niya din ni Good Morning Kabibes Tonton Tinood. Yod, tong imong giingon nga echo chamber, daghan ang nagpakaaron ingnon nga mga tao Kabibes, dili dai na sila makontempt o mapriso o ipaparisto Kabibes, maunay ni Cebu. Akong tubag kabayb sa Canoy si Rolf diha sa kinini ang Talibon Bohol. Ang echo chamber man gud kabaybs. Kana bang kung unsa ang imong gusto nga mabasa nga mga opinion, mga komentaryo diha sa social media, mao nay ihatag ni Meta, ni Angkol Meta nimo. So kamu-kamurang grupo ha. Kamura sa imo daig sa inyong kaugalingon. Mura ba mo nag-alsa sa inyong kaugalingong bangko? That is what is meant by echo chamber. Mga punto, mga opinion nga mabay sagad ipahungit ninyo nga mo inyong gusto. Palanglit ka itong niingon lagi ko nga daghang kayong nalipay ni atong balita lagi nga gihatagan og interim release si kanhi presidente Rodrigo Duterte. Ang echo chamber sa kahibawa na may unsang pundo ka, pastang grabiha, lipaya lagi nila, sila ra po nito. Unya nigawas fake news dayto. Maing buntag sa kong gikamingawan nga kuya, si Kuya Sibiriano Pagaling Bunyaw diha sa Barangay Pardo sa Dakbayan sa Sugbo. How are you, Kuya? Amping kanunay, Kuya Champ, ha? Maing buntag, Kuya, naglantaw diri sa Pardo. Salamat yun kayo. Unya, gikan sa Negros Oriental, ni Kabibes Altea Batumalaki Puntilla, Sumapaniya. Good morning, Kabibes Sir Tonton, o sa tanang naminaw sa imong programa o sa tanang mga naglantaw sa live. God bless us all watching from Negros Oriental. So mauna mga kabibes, kung nagsulti sila sa tinuod, why rason nga dili sila mo tambong karong adlaw? Kay bisag balibalihon pag ang pangutana kung tinuod ang imong gisulti, di ka angay mabalaka o pirog na makaka. Yaray laay. Kay di gig ka makaharong, di gig ka makasulti kung unsa ang tinud-anay nga panghitabo. Kana laging moingon kag 805 billion pesos nga matod pang Senador Ping Lacson, that is impossible because it is a logistical nightmare. Katong mga tracker tingali, katong mga suhito sa mga maingon ta mga kargamento, kung magsulti ko og 805 metric tons, kasabot man tingali mo. Unya, ang ilang gipalutaw lagi nga mao na ang gidaghanon nga ilang naapod-apod ngadto sa ilang gipanghatagan nga gikan kuno sumala pa sa flood control projects, kontrobersi nga mga pundo mga kabibes. Naiusa nga timailan nga namakak ni sila eh. Matol pa nila kuno ang butlang ano lagi ni nga klaro bitaw kayo ha. Matod pa nila, kining pare nga ginganlan og si Father Flavio Flaviano. Ha? Hehe. Mga kabibes, matod pa nila, ila kunong gihatnan sa kwarta. Unya, diin nila gihatag ang kwarta, ngadto kuno sa Mindanao Avenue dito sa Quezon City, mga kabibes. Dito matod pa sa simbahan ni Father Flaviano, ni Father Flavi, or rather, Father Flaviano Villanueva. I stand corrected. Ha? Agoy. Niingon si Father Villanueva, waman ko'y simbahan in town there is Mindanao Avenue pagkatoy-toy klase ng mga pagsugid sa mga kanhi marin. Matod pa ni Kabibes 4664, sorry may buntag di ay Sir Tony, nahapon man noon kung dili madayon ang ex-marines, klaro kaayo dili na sila legit kay wa sila i-coach si Marcoleta o Kawatano, kay ba o Kabibes 4664.

Ha? Nga kon mahinumdom mo, mga kabayo, sila tong gibuhat. Pebrero 24, nga inigkaugma. Ha? Mo'y paghandom sa EDSA People Power, People Power Revolution, mga kabayo. Ang nakapurke ni atong ilang preskon, kay timing sa to, nga mao ang pagsugod sa confirmation of charges hearing ni kani Presidente Rudy Duterte dito sa The Hague, Netherlands, mga kabibes. Sumaon yung gidamay ni nila ni Father Flavie Villanueva. Ha? Nga matod pa nila ilang gihatan kuno kwarta. Siya mga to ang kwarta nga wakmay dito sila nabunggo, mga kabibes, kay wakmay simbahan. Kining religious group ni Father Villanueva nga is bidir ba taon siya? Ha? The Society of Divine Word. Wala man sila simbahan dito. So, kinsa man di ito. Nga Father Villanueva ang ilang gihatan sumapa nila dito. Ha? Dito sa Mindanao Avenue nga non-existent man. Kag tingali ito. O unsa baka ito? Gikali ka vibe 0792. Matod pa niya din sa usa ka interview ni Ted Pailon Cambaligod, he said na sipiat lang siyang suwat sa pangalan ni Dilima. Obviously, sir, kaninga mga 18 bodyguards si Saldico gigamit rin sa grupo nila ni Kawatano. Diba ka ka-vibes? Doon nag kay punto niya. Makita magunin mo ang ilang mga inconsistencies. Ha? Kanang kang karon Congresswoman Laila De Lima sa mamamayang Liberal Party List. At that time, mga kababs, pidiriso pa mataon si Congresswoman De Lima. So how can she possibly have those mga leta? Nga ilarabang giusap na saan, gadi ko no malita. Kay paper bag ko no. Diha palang bahina, mga kababs, klaro na lagi ang ilang pagpamakak. Kunya, kanis Father Flavie, kay usama ni siya sa vocal kayo nga kalabot sa pagtabang sa kininiang mga biktima in town sa extrajudicial killings. O niya, usasa ni siya sa miduso sa impeachment batok ni Vice President Sara Duterte, mga kabibes. So makita bitaw nimo ang ilabang motibo ng ilang tumong ang pagpangdaot ragyod sa mga ni pasakag kaso batok sa kani presidente nga usas mga ingon ta elemento nga nganong nahigayo na patigayon ang maong kaso, nganong na pasaka ang maong kaso ngadto sa ICC nga mitabang sa mga biktima sa extrajudicial killings. Unya lakip sad sa kanana ang nangusog may kalabutan sa impeachment nga giatubang karon ni Vice President Sara Duterte, mga kabibes. Lain pang inconsistency nila. Kamusta tong telepono nga mahibuong ka ngayon siya to? Advance booking to? Gilngiga, sagot taon sila ka-espesyal. Ha? Kanitaliwala sa gibutyag. Karon mo, tingali ni mga usas mabutyag karong adlaw, mga kabibes, kung ipahigayin ang hearing ni Senador Tulpo, kaning gibutyag sa National Bureau of Investigation by no less than NBI Director Attorney Melvin Matibag. Nga matod pa niya, doon na sila'y testigo nga niingon nga agoy gi subornuhan di ay og tag 5 million pesos kining maong mga kanhi marines, mga pagkabayb, sila di ay paldo. Matod pa ni kinini ang sislani ang trabaho pagpagawas dili lang pagsilot, karon sila nakamata og makalingkawa sa litag sa yawa. Ang investigasyon dili para gub-on lang, para makamata ang nasod maayo ang sistema og makalingkawas ta sa korupsyon nga nagbihag sa atong nasod pagkalaom nga pagkasulti ni sislani. But you know, mga kabayb, sa ako

No matter who is hit, meaning issue sa malita, meaning issue sa flood control projects controversy, provided mga kabibes, nga doon ay kamaturan, nga doon ay ebidensya. Ngayon kung bitaw ko, it should be evidence-based. Pero kung ka ebidensya, nagtumo-tumo ka lang, aw, pagpandaot lagi ng imo. Remember mga kabibes, an allegation is not an evidence. Kanang mamasangil kag sa kasalaod, unya wa kay basihanan, aw, klarog tataw nga namakaka. So akong usbo na, kanang aligasyon, dili man amo ebidensya mo ni atong gipangitaon sa manang ilang ebidensya. Di ay lain nilang inconsistency ay. Nga, matod pa ni kani Senate President Vicente Tito Soto mga kabibes, ang gitumbok nga iyang executive assistant, nagingalan og Mark Rosales mga kabibes, matod pang Senador Soto, ningon sila lang hatag sila nako. Pinaagi ni ining akong executive assistant. Tugay naman tong namatay. 2015 pa man taon. So granting argwento nga nang hatag sila malita. Kinsa man tong ilang hatagan nga Mark Rosales nga mao ang executive assistant ni Senador Soto nga kadugay naman ay namatay, laliman kag wa pa mulingkod sa katungdanan si kani Presidente Duterte, 2015 pa, patay na, kag itong nadawat sa malita. So, ingon niya na ba nga, maklaro bitaw nimo ang ilang pagpamakak? Mao bitaw na nga, giawag sila sa NBI kay ang ilagong gibuhat mga kabibes. Apidabit nga, sila kita kayang nipirma tanan, nga kung niimog yung subayon, kung tagsa-tagsaon sila pagpangutana, klaro og tataw nga maglisod sila sa pagpruweba mga kabibes. Unya ang mga Pilipino, dili man mga iti-iti matod pa nila. Ha? Matod pa ni kabibes 0792, sakto gyud ka sir. An allegation is not an evidence. Pero kaning mga DDS, sayon raman ni sila i-convince, pidaagi sa allegation o chismis. Ako lagi tubag niya na kinini ang 0792. That is their echo chamber. Ha? Echo chamber na nila, sila-sila rasad yun. Kaya sa ako nalaging gikaingon din yung mga kabibes. Kung tinuod palang yun unta, no? Mga kabayb sa kunta daw, ang mga Pilipino hagbayran ng gawas dalan, ay pero di magod sila kumbinsido. Ha? Di sila kumbinsido. Nga no, daghan kaayo. O sa mga tinamban pa nga pagkasulti mga kabayb, dagag buslot ang ilang aligasyon. Kana lang, ang imong gihatagan nga tao, patay na di ay. Kitsa mo, di ay ito ni Dawat Kag, di ay ito pagkatoy-toy klase istorya ha. Unya, ningon ka nga, gataga ni mo, dito kasbay ni PBBM. Ang imong address ka gihatag, di mo, paway. Bawa mo mga kabibes. Ha? Ang residensya, official residence, o rather ang gipuy-an sa pamilya ni PBBM dito sa Ilocos. Ha? Tuwa sila na ni Muyo mga kabayb sa lawag. So, kinsa mo ito ilang giadto dito sa paway? Unya, niingon sila nga gabi ko noon. Gabi na ko noon sila nangabot. Uban si karon nagtago-tago nga si Congressman Saldi ko. Unya, ang litrato ng ilang gipagawas. Hayag! Kasiha ng istorya ha, gabi eh, niya hayag. Mao din na si inyo, o gabi eh, hayag di ay.
Tinunto kayo ba? So, mao ni nga karong adlaw, gipatawag man ni sila sa komitiba ni Senador Erwin Tulfo ang butlang og ni anino aning maong 18 ka Marines mopakita ba mga ka-vibes? So, tanawon na to, ha? Kung unsa gyud ang ilang mamahimong lakang kay akong tanaw mga ka-vibes, prangka-prangka lang. Di magod ni sila makalahutay kun imo nagyong pangutan-on sa detalye. Ha? Di alagi usa nga nagiskot ba siya nga kananaang ha? May muot lang ka ba? Ha? Iyang gisgutan nga nakita gyud kuno silang Father Plabi. Nakasutana pa kuno. Unya gipangutana ka sa address. Ningon siya nga dito Clemente Street, samtong Clementiha nga wa man lagi taon. Wa man gi dungog nga tuan na ni Muyo nga tos Father Plabi Villanueva mga ka-vibes. Tingog na gud ang mga ha? Mga labaw sa simbahang katoliko nga nilaban sila ni Father Villanueva mga ka-vibes. Kay lagi anang nila bakak yun ang gipasiatab sa mga Marines. Unya, napay, nabunggogin sila. Ila pang gi-involve si Palawan Congressman Jose Pepito Alvarez mga ka-vibes. Kay ba mo, sawa mo suito, kanis Congressman Jose Alvarez. Billionaire yun eh. Ha? Mauni ang exclusive distributor sa usa ka branded nga sakyanan. Ako nalingan lang. Ha? Kining BMW mga ka-vibes. Ang exclusive distributor din sa Pilipinas ni kaning pamilya ni Congressman Jose Alvarez sa Palawan. Unya ang gibuhat ni Congressman Alvarez, may sugon kayo nga niya tubang dito sa komitiba kay ba mo kung siya nahitabo. Pagkakita yun ni Senador Marcoleta nga dito si Congressman Alvarez, uy, ni sutoy maglakaw si kininiang ha? Senador Marcoletao, Marcoleta mga ka-vibes. Ha? Matod pa din ni Kuya, wagod anang istorya sir nga nakasutana si Father Plabi nga bidawat sa kwarta. Correct. Gikan ni 0792. Di kakilatan si Father Plabi nga magsutana gin siya mudawat sa balita. So, yung ni Ana, ba, ka mga imposible kayo ang ilang gisulti? Iya pang gidescribe yung ano po, nakaitim na pastilan ba? Sa tinuod lang mga ka-vibes, maklaro magiging mong ilang papakak. Because, unang bahin, intaon sila, wa na yung mga trabaho ba? Kanhi, mga nagservisyo tuod. Pero kasagaran nila dishonorably discharged o sa'y buot pasamot. Bad record sila sa diyang nagservisyo sila. Hinungdan nga palagpot sila isip mga sakop sa armadong kusog. So karong buntaga man ang gikatakta nga hearing sa lehitimo nga komitiba ni Senador Erwin Tulfo. Atong tanawon, kay basig doon na pa'y mga exciting revelation. And you know, og dili gyud mapakita ang maong mga kanhi Marines mga ka-vibes, ako mo ingon, ha? Nga klaro og dayag, nga mga bakakon silang tanan. Kaya magsulti ka sa tinuod, nga no man nga, di ka mo to nga. Ha? Kung tinuod yun di mong gipangsulti nga, nang hatag mo, malita nga no, di man ka mo to nga. Ha? Di ba? Ang tao nga magsulti sa tinuod mga ka-vibes, bisag kinsa pa'y mo harong ni mo, bisag kinsa pa'y mo konfrontar ni mo. Di, gig ka magpa-ukon-ukon, di gig ka magpanuko. But, kung namakaka
Igo ra ka ni pasiatap, igo ra ka nagtumo-tumo. Di kagyod makatanaw mata sa mata. Di kagyod makasulti kung unsa ang tinuod kung ikaw na makak, mga kabahibs. Sumoni, kung di ni sila mutunga karagbutaga, aw, nahibaw na mo. Ha? Kay raba, at tangin ninyo unya, kay naikriling kayong gipaabot, basig mahingpit na giyod ang 13 ka mga senador. Kay gihugon-hugon nga dunay laing senador ang mutapon nasad gatos pundok ni karon acting Senate President. Ha? Sherwin Gatchalian, mga kabahibs. So, magdungan ta, ato ng atgan, whether mutunga ba sila karong buntaga, kay lagi, ang ilang himong katarungan ni suwat ko no si, ha? Questionably sa kayo nga pagka Senate President, si Senate, Senate President Alan Peter Cayetano. Kay gano'ng mga kabahibs, ha? Sa maong gidaghanon karon sa mga senador, og imong subayon, imong iphon, si Senador Cayetano, doon na nalay napuo ka mga lumalaban, ikaunsi siya. Kaya nga no, lagi, unabis, wanted man, nagtago-tago man si Senador Ronald Bato de la Rosa. Unya, bago lang gipreso, si Senador Jinggoy Estrada. Mabitan ning gilalisan kay ang uban, mga abogado nga, klaro sa kayong bias alang sa mga Duterte, matod pa nila, dili ko no haom ang gitumbok nga katarungan nga kananggiingon nga Abilino Doctrine. Ha? Nga mismo ang Korte Suprema ang niingon nga ang mayoriya sa Senado dili fix sa 13 ka mga senador. Tungod sa gitawag o kanang coercive jurisdiction, lain man ilang pagsabot sad nga kinahanglan gyud ko no, ha? Trisi ambot ako mga kabayab sa akong pagpaminaw bitaw sa mga abogado nya, mga ligong mga abogado official sa IBP, mga loading kaning mga nanulti ani ron nga sayop ang kanana ang grupo ni Sherwin Gatchalian. Klarong istorya, maguwang naman is bukot-bukot ng mga abogado, ha? Ay, sos ka nang gigod ta kaila. Diresibo mga law circle diresibo. Kanang mga naningog, dili man ang mga abogado di kampanilya. Naya akong insulti ninyo ay. Ligdong kayong abogado. Maying laking abogado. More than 40 years in experience. Ha? Nisanong yun sa kananaang ha? Abilino Doctrine. Kaya mga kinsa, the best Cebu North District, Cebu City North District Congressman they never had, Attorney Abinicio Piramide. Matod pang Attorney Piramide nga sakto ang kanang pagtumbok nga katarungan ang Abilino Doctrine. Rather, Abilino Doctrine. Nga tungod sa kanang gitawag lagi o coercive reach, di na nimo bitaw basta-basta mahulbot aron patambungon og sesyon sa Senado. So ano yung paghulbot sa Bato de la Rosa nga nagtago-tago galing pagkatuy-tuy ng mga abogadohang nga miingon nga masayon-sayon na nimos Bato de la Rosa? Unya si Jinggo Estrada, you still need to have a leave of court. Mananggit pa kas korte. Di ba nimo masayon-sayon na? Pasti lang paita lagi mga tohan. Mga kabayos, mupost lang ko kay alas 7 naman pero mupalik ko na yun kay kanini ang dunay kakulian ang atong si DJ kinini ang Joby Balneg alang sa iyang Arangkada Balita sa Buntag. So mabalik ko dayon, standby makadiot kay mabalik ta dayon din sa atong Arangkada sa Buntag. Mga kabibes.

0: Paibalo ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang arangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.
1: Bueno, alas 7:07 na mga kabibes, panay ko mo nagpaminaw sa itong arangkada sa buntag. Sa gihapon ako inyong kabibes, si Tonton Alco Santogob. Bueno, padayon ta sa pagtuki sa itong mga mahinungdanong isyo karong buntaga mga kabibes. Sugod na. Ha? Kaya ba mo? While commercial break ta mga kabibes, tanaw ko sa mga content sa mga mahingunta mga pro-DDS groups. Ha? Ilang gi-question karon kining pagpatawag og hearing sa lehitimo nga Senate Blue Ribbon Committee nga gipanguluhan ni Senador Erwin Tulpo mga kabibes.
0: Arangkada sa buntag.
1: Kay gikatakda man ni karong adlaw. Kay matud pa nila kinahanglan lagi kuno nga uyunan sa mayoriya sa mga sakop sa Senado. Usa sa vocal kayo ang iyang content, kining magpatawag mo ni isang babae, may ngon na lang ko si Buana Lawyer nga si Attorney Regal Oliva mga kabibes.
0: Arangkada sa buntag.
1: Matod pang Attorney Oliva nga kinahanglan yun ko no mauyunan sa mayoriya sa mga sakop sa Senado ang usa ka reorganization mga kabibes.
0: Arangkada sa buntag.
1: But you know, coming from Regal Oliva, who is a very known pro-DDS lawyer mga kabibes, expected na siya. Ha? Kaya di mangin sila makadawat nga ang nahitabo karon diha sa Senado mga kabibes, doon na naipaghulip sa kasamtangang liderato.
0: Arangkada sa buntag.
1: And you know, mabitik ni sila sa ilang ipangbuhat ron kay naaman siya ilain lakang ang grupo ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian mga kabibes. Because the group of Senator Sherwin Gatchalian mga kabibes, ni-request ni sila sa Malacañang nga mupahigayon o mupatawag o special session si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. mga kabibes.
0: Arangkada sa buntag.
1: And as we speak, ang atong nahibawan, ang opisyal nga giila nga Senate President sa Malacañang mo ang grupo ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian mga kabibes.
0: Arangkada sa buntag.
1: Matod pa ni kabibes Benjamin Hildore, sa sakop pasipiya sa majority ni SP Soto nga ni-resign si Lacson sa Blue Ribbon kay gisamukan si Pia man ang giendorso pero ni Balibad, pero pagsialan ang SP matik dawat dayon. Nagsunod gid ay ka kabibes Benjamin Hildore.
0: Arangkada sa buntag.
1: Pero kay bawa ka kabibes ba kadto laging ilang gibuhat, klaro man to nga propaganda na lang yun. Ha? Kaya nga no, mga kabibes, kay bawa naman sila nga paso na sila. Mga bitoto, laliman kung ka hasa ka mang nangkong anang hearing sa Senado nga why official records? Wa ang mga sekretaryat sa lehitimo nga Senate Blue Ribbon Committee. Mao bitaw to nga ang nagpahural nila, ha? Mga kabibes, si Senador Cayetano na mismo kay waman ang kadtong mga staff sa maong committee ba sa Senate Blue Ribbon, mga kabibes. So ingon niya na ang sitwasyon niya karong adlaw, ambot og unsa kani ilang buhaton, mga kabibes, na panglantawan ni nga sigon sa body language baingon ta nga ilang gipakita nga dili sila mutunga sa ipatawag nga hearing ni Senador Erwin Tulpo, mga kabibes. Matod pa ni kabibes 6990, good morning kabibes ton. Ilang gipa si Atab gadili na magamit ang precedence, ang Abilino Doctrine sa 1987 Constitution. Ila po na, kabibes, pero ang ato bang paghubad ni ini, klaro man kayo ang Abilino Doctrine. Unya, not only that, dihapay laing precedent ni ana, kabibes, 6990, sa dihang Senate President pa si kani Senador Franklin Drilon. Ngano, kada laging the operational word is kanang gitawag og kanang ang kagahom sa Senado nga dili nimo madali-dali ang sibisan kinsa pag patambong sa usa ka sesyon. Muna diha ang importante kayo nga pananglit sa aning muna pagpatambo nga piniriso man si Jingo Estrada, ha? Sa aning mo pagpatambong si kininiang nagtago-tago nga si Senador Bato de la Rosa, mapasayon-sayon dito ni mo patunga, ha? Ma kanana ang si Bato de la Rosa, mapabuto na ito ni mo. Ha? Muna, mga kabibes, ang klaro nga istorya, ha? Kalabot ni ning Abilino Doctrine nga mao ilang gili kayan. Ha? Nga matod pa nila, sayop ko no ang grupo ni Senador Sherwin Gatchalian. But you know, mga kabibes, daghan nag-president ni ini. Matod pa ni kabibes sa Benjamin Galore, echo chamber, hearing your own side views, echoed back to you again and again. Precisely, kinini ang kabibes Benjamin Hildore. Muna nga mayong ko, that is the reason why nga kanana ang daghan sa atong mingunta, mga kaigsuunan na to, nga ginahan gyud kay sila nga sila ray magdayeg sa ilang kaugalingon, ha? Kay matud palagi nila, mga kabibes, sila gyud kuno sakto, ha? Nga kanana ang ug imo silang pasultiyon, asayop ang ubang mga Pilipino, oy sila ragyoy sakto kuno suma panila, mga kabibes, ha? Kana bang gitawag, mga kabibes, nga coercive jurisdiction, that is the operational word, ha? Nga imo bang mapa tunga ug madali-dali ang usa ka senador. That is the kanang labing duol nga pagpasabot, yano nga pagpasabot sa gitawag og coercive jurisdiction of the Senate, mga kabibes. Usa man imo pagpatunga si Jingo Estrada nga gipriso man. Unya in the case of Bato de la Rosa, nagtago-tago man, imo na yung mapatunga si Bato. Mao nga ang 1949 ruling sa Supreme Court, tali ni kani Senate President Jose Abilino o sa sugbuanon nga si kani Senador Mariano Jesus Cuenco, mga kabibes. Ang naitabog ko niya ito, ang maong kani Senate President nga si Jose Abilino, doon na issue. Kay doon na usa ka senador nga anda muluwat sa iyang privilege speech kalabot sa giingon nga anomalia sa maong kani Senate President, mga kabibes. So, wapa mo padayag sa iyang privilege speech ang maong senador, ang gibuhat sa grupo ni kani Senate President Jose Abilino, ni walk out sila sa Senado, mga kabibes. There were 10 of them ang ni walk out. Sa ato pa, ang nabilin nga 12 maoy ni sustener og dipadayon sa ilang sesyon ni atong adlaw. Unya, gi-question ni kani Senate President Jose Abilino dito sa Korte Suprema nan ang gisustenihan sa Korte Suprema mauman ang kanang grupo ni kani Senate President Cuenco, mga kabibes. Mao to nga nahimong president ang Abilino Doctrine. Mao gyud pong sitwasyon na 22 ra sila ka mga senador, kay dunay usa ka senador dito sa gawas sa nasod, unya dunay usa na ospital. Usa man yung pagpatambong ng nasa ospital. Unsa man yung pagpatambong ang tuwa sa nibiyahe sa gawas sa nasod. Ha? So, mo nay gisulti diha nga coercive jurisdiction, the coercive reach nga mahimo nimong mapatambong. So, amo ni pagpatambong si Bato de la Rosa nga wala kahibawag hay turon. Unya, mausad sa kabahin ni Jingo Estrada, pinereso man siya, he is a person deprived of liberty. You cannot just simply tell Jingo Estrada to attend the session, mga kabibes. Una ko magkatawa ko aning mga abogado nga makiglalis ba. Yang ilang ramang lalison, mga loadin. Ay sus, klaro pagka-istorya. Ha? Wara ko na sila. Klaro man, diri sa Cebu, mga naningog. Michael Rama. Ha? Si Joy Pizguera, alabi na si Regal Oliva nga. Si Regal Oliva, kapit sa patalim naman lang na siya ba? Nga matod palagi ko noon nila, kinahanglan ko no ang kanang so, amna ni mong nga nag-reorganizar naman ang Senado. So, ang dili mo to nga ron, ako mo ingon. Labi na ang mga kanhi Marines. Oh, mga bakakod gito silang tanan. Kaya lagi mga kabibes, logic will tell you, kaya kung ang usa ka tao doon ay tinaguan, kung ang usa ka tao igora nagtumo-tumo, dili gid na siya makasulti kun bali-balihon siya pangutana, mga kabibes. And this exactly what is expected today, mga kabibes. Niining pagpatawag na sa komitiba ni Senador Erwin Tulpo. Kaya pananglit, pangutanon sila. Usa lang ka punto, ha? Alit ang musintro sa pagpaghatag nilang kwarta kitahay nga to ni Presidente Bongbong Marcos. Pangutanon sila, kaning litratuha o, imong ipakita nga nagkita mong Bongbong Marcos. Gano man eh? Nga kani katong panahon palagi kampanya, kanong sa mga mo nakita ni Presidente Marcos? Di ka makadiput-dibut og panubag tong maong kanhi marins. Unya, ningon ka nga, gabi na mo nang abot. Li, ha? Kani congressman nga karon nagtago-tago. Kasi, kininiyang saldi ko, nga no maning litrato ninyong Sandro Marcos? Hayag lagi ni. Kato pa di, day gabi.
0: Arangkada sa kabutan.
1: So these are the inconsistencies nila mga kabayabs. Kaklaro og tataw nga namakak ang maong mga sakop. Ha? Nga matod pa nila mga ex-barins sila mga kabayabs.
0: Arangkada sa kabutan.
1: Unyag pangutan noon sila nga. Ningong ka, Mindanao Avenue. Wa malagi simbahan dito sa Father Pabi Villanueva sa Mindanao Avenue. Kinsa mo dito yung mukitagaan?
0: Arangkada sa kabutan.
1: Mo ni mga kabayabs ang mga punto ba nga ambot lang yod ang maong mga kanhi marins nga nagpasiatab nga way gipakita nga ebidensya mga kabayabs. Ha? Makaingon ka mga kabayabs nga sila bitaw? Hmm? Daw, kaingon ta nga tinuod tong gisulti sa NBI nga gipamayran sila ni, ha? Mike Defensor mga kabayabs.
0: Arangkada sa kabutan.
1: Matod pa din niyo, si Father Pabi Villanueva, ha? Ningon gid siya nga wa sila'y simbahan nga naa sa Mindanao Avenue sa Quezon City. Ha? Sakop siya sa Society of Divine World SBD mga kabayabs. Ha? Ang kining organisasyon nga Arnold Johnson Kalinga Foundation nga ang founder ni ini si Father Villanueva ningon nga wa gyud kuno mahitabo ang maong pagdawat niya og maleta. It was an act and transactions that never occurred. Ha? Matod pa sa kining Arnold Johnson Kalinga Foundation nga ang founder ni ini si Father Flaviano Villanueva mga kabayabs. Unya lagi unsa may labot ni Father Villanueva sa flood control projects controversy nga di man siya congressman?
0: Arangkada sa kabutan.
1: Matod pa ni kabayabs sa Benjamin Hildore ang new majority ron dili basta-basta kay tulo nila mga former SP Subiri Gios ni Escudero Gios ni Soto, Soto Gios ni Cayetano. Yes, dili gud basta-basta. Unya, labing mahinungdanon ka vibes sa Benjamin Hildore. Sila mao ang kana bitang nahayagan gyud sa isyu kay to be frank about this. Kining isyu ha mga ka-vibes katong ilang gibuhat dato pitsa 4. Propaganda naman lang ito. Aron lang pag-undermine, pagpangdaot sa mga tao nga nahilambigit sa gikatakda nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte mga kabayabs.
0: Arangkada sa kabutan.
1: So ilang buti palo tao nga gibayra ng mga tawhana na kadawat ang malita. That is part of it. Maklaro manin mo ang trend kay ngano ang ilang gitumbok yun ang mga tao nga may kalabutan sa maong impeachment trial. Pananglit ilang gi-involve dito si Congresswoman Jervil Luistro sa Batangas nga mao'y chairman sa House Committee on Justice who will act as the lead prosecutor sa mao nga gikatakda nga impeachment trial karong Hulyo 6 mga kabayabs. Unya dunay lain ditong nadugang nga makahibulong kayo pa in February nga pidabit wa to. Ha? Si Congressman Terry Redon.
0: Arangkada sa kabutan.
1: Unya labing klaro makaingon tang propaganda bias pagyod kay kahinumdom mo na itong Pebrero 24 sa diyang una silang migawas, ilang ginganlan si Senador Lauren Legarda o si Senador Mark Villar. Pero unsang pagkaunsaan niya itong pagtumaw nila sa mayaging huibis, uy, wa naman ma-appeal sa gingong nakadawat o malita si Mark Villar o Lauren Legarda, mga kabibes. So makapaybulong yun ang ilang gibutyag, ang ilang motibo, mga kabibes. Ha? So diha ni mo makita ba ang kanabang ang ilang ilmotib? Ha? Kaya nga no, mga kabibes, nga nung wak man gi-appeal na si Villanueva iba. Or rather, nga nung wak naman gi-appeal si Mark Villar o si Lauren Legarda. Sa ato pa, na-amnesia sila atong tungura. Sumuna, mga kabibes, na-amnesia sila kalit, nakalimot sila nga appeal na si kitagaan si Lauren Legarda o si Mark Villar, mga kabibes. Ha? Nakalimot sila dayon. Una diha nga, pagkatoy-toy klase nga pagkasulti nila dito sa komitiba ni Rodante Marcoleta. So, ato ning mahibawan ron kung manunga ba ning maong 18 Marines. Ang akong tanaw, kuli kayong muto nga. For the simple reason, mga kabibes, nga maklaro na magidang ilang pamakak. Kaya sigurado magiko nga balibalihon silang pangutana. Puros ko na hait ang naaron sa grupo ni Senador Sirwin Gatchalian. Ha? Pananglit si Senador Ping Lacson, asos kamayo na ang mangutana. O niya, o kumprontahon silang Senador Tito Soto nga, uy, iningon mo nga nakadawat ko. Katungin yung gingon nga nakadawat. Dugay naman itong namatay, kinsabali ito inyong itagaan. Pagkatoy-toy. Di ba? Yan o rin kasi lang matubag ma, kana na ang ma-repute ni kani Senate President Tito Soto, mga kabibes. Ha? Kay, ingon sila nakadawat si Tito Soto pero ang nidawat, hagbay rin mo taong namatay 2015 pa man, mga kabibes. So, mauni ang mga panghitabo nga gipaabot nato karong adlaw, mga kabibes, kining komitiba nga gipanguluhan ni Senador Erwin Tulpo. So atong atgan og unsay mamahimong resulta ni ana, unya ato sad nang isgutan dinhi ugma pohon kung unsa gyud ang mamahimong resulta sa maong kananaang hearing karon dito sa Senado, mga kabibes. Kay diba mo alang nako ba kadto laging tanan, puros lagi ito pa si ata, boy. Kaya nga no, mga kabibes, ang ilang tumong ragyod nga madaot ang mga senador nga ilang nakita nga muhimo ugway pagpinig sa gikitakda nga kining Senate impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Mga kabibes, alas 7:30 naman mapos ko makadiyot niya humaniana. Mabalik tadayong din sa itong Arangkada sa Buntag, Palihog, standby.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio. Vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat, ugli ngaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes, matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas, matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes, sad-sad sa unto, matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Padayon ng good vibes this weekend. Sabado Pamukaw, Favorite Music Request, Favorite Music Rundown, Tambay Ta Vibes, Sabado Sad-Sad o Bedtime Stories. Good Vibes Overload yun, matag Sabado, gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna!

nahitabo nga pagdahili. Dunay trash light nga nahitabo dito sa Davao. Diatong milabay nga Mayo 20 mga kabibes. Nga may kalas og mga kinabuhi nga taon. Dihagid sila nalubong. Ilaom sa nagtipon og nga mga basura dito sa siyudad sa Davao. Sa mao this has been underreported apan ni tumaw na lang ni Ron tungod kay sabi sa this Basti Duterte nga matod pa mamay ni Mando nga adto ipalabay sa atubangan sa opisinas di inara ilang mga basura human gipasaradan ang ilang landfill dito mga kabahay sa Barangay New Carmen sa Tugbog District sa nasyong syudad mga kabahay. And you know, this is an incident nga angay mahibawaan sa katawang Pilipinon. Kasi tinood lang mga kabahay sa kananaabang ang grupo sa mga Duterte ron, ilang giisip nga back-up plan nila si Davao City Mayor Basti Duterte mga kabibes. In the event nga, sigon sa mga politikanong tigpaniid, in the event that Vice President Sara Duterte will really be impeached or rather will really be convicted sa iyang impeachment, ang ilang backup mao si Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte mga kabibes. Og mao ni taras ni Basti Duterte, musabay inyong una-una. Ngayon kahani, nga laliman ka nga maugyoy nagpasiog na. Nga ano gid kaha nga dako mang kalapasan ang iyang gibuhat. Unya, kadugay na sa mga Duterte nagdumala sa siyudad sa Davao for more than 3 decades. Kay taga Jensen mangko, ang ilang pag-dominar sa siyudad sa Davao, this has started mga kabibes. Panahon pa sa kantong revolutionary government ni aning presidente Corazon Cory Aquino mga kabibes. And therefore, pila na katuig? Kapinas 30 katuig sila nagduma dito. Ha? Kaya you know, the political journey ni kani Presidente Duterte started when he was appointed as OIC. Ha? Vice Mayor pagay siya ni Anto dito siyudad sa Davao. Unya, later on, he rose from the ranks, maingon ta. Sa kadugay na nila sa pagdumaas Davao, why klaro ang ilang solid waste management plan? Unya, ang kapait, sama din yung sugbo, namatyan. Kaya nga no, tungod sa sub-sub nga uhan nga nagbahasad, kung mahinumdo mo, nga perti nilang depensa, nga gibahan ang Davao, taliwala sa 51 bilyon pesos nga pundo nga natugyan ngadto sa distrito ni Congressman Paulo Duterte, maguwang ni Mayor Basti Duterte, gibahaan ang Davao ni atong Mayo nga tungod sa sub-sub nga pauwan, tungod sa nahitabo nga grabing pag-uwan dito, anidahili ang ilang landfill dito sa Barangay New Carmen mga kabibes. So namatyan in town, di pa'y mga kabalayan nga natabunan sa bulto-bulto ng basura sa mga mulupyo sa siyudad sa Davao. Unyang gibuhat ni Basti Duterte ang buto kung sa'y nakao ni Antong Adlawa ni Mando hinuon kay pasaradan man. At dito niya gipalabay at tubangan sa buhatan sa DNR mga kabibes. Ako lang ang gilakpitin hito, show to you unsang yung klasiha.

kanabang pagdumala sa mga Duterte? Ha? Murabag, para nila sila gihawd ba? Ha? So, ang butang og ikihabag yun sa DNR kay ni ingon man ang Environmental Management Bureau nila, EMB, nga doon ay sila himuong lakang bitanaw na to. Unya, labing mayo sad mga kabayos, nga ilang pangitaan og paagi, ha? Nga asa gid hingpit nga malabay ang basura dito sa syudad sa Davao mga kabayos. Sumauna. Sus, unsa na lang yun ka, no? Kung sila gihapon ang muduminar sa Pilipinas. Ha? Sila gi magbuot, nahala. Demokrasya man ng ato, naargi din atong mga Pilipino, mga kabayos. Alas 7.47 na ako lagi itong gilakbitan. Kanang di ay tampo si kabayb sa singana ni. Ako ning tanawon bitaw ang tampo ni kabaybs. Asa naman to? na ang punto niya nga kinini ang si Congressman Terry Redon mga kabaybs. Ningon nga ang malita ko no do na may ubang sud. Ah okay, katuning kuan, katuning doon ay preskon nga gipatawag si Congressman Terry Redon nga ang iyang gisod gikan ni kabaybs sa Benjamin Hildore ang iyang gisod mga kabaybs wig og mangga. Sa ato pa tulukibon kayo kay wig ang iyang gibutang nagpasaboto nga murabag iyang gipasumbingay si Senador Rodante Marcoleta. Unya mangga why lain na kanang gitawag nilag mangga gamit si Senadora Amy Marcos mga kabayos nga ang mga DDS dili ang naay mga DDS nga dili ganahan nila kay matud pa gigamit ra sumala pa ni Senadora Amy Marcos ang mga DDS mga kabayos mao nang nidaog siya nakakapyot gyud di taon sa Bilabay nga May 2025 elections si Senador Amy Marcos, mga kabaybs. Sumunay na itabo. Ha? Unya, ang ipasangin lang lagi nga si Congressman Terry Redon sa kininiang Bicol Saro Party List. Tingnan, good ka di ginatinood. In fact, nisulti ko ana sa atong Milabay nga programa sa may aging simana nga somehow I have a personal knowledge because if they were talking about 2022, nagkaubad man taon mi ni Congressman Terry Redon on a presidential campaign sa usa ka kanil senador. So, muna akong nasulti. Kay matod pa nila 2022 to 2025, sa umla ni mo nga, nilingkod si Terry Redon pagka 2025 naman. And when he assumed as congressman mga kabayos, wala ganun mo tunga dito sa Senado sa pagbukas sa 28th Congress si karon nagtago-tago nga si Congressman Saldico so kinsa man gawin sa paghatag nya ang makapahibuong kayo mga kabay sa aspeto ni Congressman Terry Redon because kanana ang sa mayaging Pebrero mga kabay suwa man to bugawas yan nganong kalit man kayo nga nito nga yung pangahan sa bagong gipasiatab sa mong gingon ng mga kanhi marins. So doon ay mga pagdudang nga gipuno-puno na lang yun si Congressman Terry Redon. Gumikan kay si Congressman Terry Redon mga kabaybs. O saan siya sa mga importante kayo sa kining prosecution panel sa Kongreso sa Ubos Bahay Bulauranan nga mo-prosecute ni Vice President Sara Duterte. Ilabi na kay ang iyang gigunitan sa articles of impeachment mga kabaybs. Ang kanang gitumbok lagi nga ill-gotten wealth ni Vice President Sara Duterte mga kabaybs. So imong masabot ilabang gidaot taan ang imahe aron ma dunabay mo matubuan og pagduda
ang katawhang Pilipinhon nga kining mga tawhana, mga binayra ni, mga nakadawat ning balita. Ha? Mao na ilang punto nga gustong ipalutaw mga kababs niya. Tanan sila gyud, isgutan si Laila de Lima. Laila de Lima will also be a very vital member of the prosecution panel. Unya, matod pang Kongresuman de Lima lagi sa mamamayang Liberal Party list. So, manako pagdawat og balita taon nga napriso pa man ko ni anang mga tuiga. So, maunay, panghitabo. Unya, by the way, mga kabibes, ha, karong inikaalas 8 ako ng isgutan. Kay, ang nito mauron, ha, nga, mahingpit na ning 13, at least 13, ng mga sakop sa, ha, nasa grupo ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian kay ang gituhuan nga mutapon mga kabibes si Senador Joel Villanueva. Gikan ni kabibes sa 4664. Unsa ni? Ningon sa dinhi mga kabibes. Good morning kabibes Stone. Okay, kadiyot lang ha. Diara 4664. Ningon siya. Like Singapore na daw ang Davao Sir Ton, sulti pa sa mga DDS nako, kalalis ana sa social media sir. Ah, mao ba? Ah, Singapore good town nga wa man gani klaro nga kuan. Kana na ang solid waste management sa ano mo pagka Singapore. Pwede man gyud ko mailad anang Davao because I am from the adjacent city of Jensan. Ah? Tinuod lang mga kabibes. Doon ay somehow semblance of kada bang matod pa safety kita hay ka kay dito sa Davao pwede ra ka mag kanang mag cellphone ka waray mong hilabot imo waray manulis ning mo but after that maka vibes daghan man kay dito baha traffic kanang traffic yon sa ano mo pagka Singapore na nga ultimo solid waste management wa man kay klaro nya ka pinakas 30 ka tuig dagduma sa ang pagka Singapore na and there are other kanang incidents in Davao City nga layo ra kay tinuod oi Singapore is Singapore ha pagkanindot sa Singapore ha? Unya mga kabibes ako na lang gikaingon ha balik lang ko gamay ani kun dili gani nimo ma paayo ang pagpa ha? Pagpalabay sa basura nanun sa mga klase nga pagkamayor. Basura na na ha. Di pa na yung mamamanage. Unyaing mo pag yung magbinastos pag yung ka. Mapakita agi kasi mong pagkabarumbado ba? Ha? Nga nung anto magitao ni mo ipalabay o tubangan sa buhatan sa DNR nga ikaw man ang responsable isip mayor sa solid waste management sa imong syudad sa mga natuog kas katungdanan. O na issue na ko diha kalabot anang dito gipalabay di Basti Duterte ang mga basura sa syudad at tubangan sa buhatan sa DNR Region 11. Kaya yung gipasanginlan ang DNR. Kano ko taong DNR may pasanginlan nga ikaw man ang amahan sa syudad. Basti Duterte, ikaw may nagmando. Imo man ang pasilidad. Nganong wamanin mo mabantayin nga kuyaw na di ay hinungdan nga doon ay kinabuhing mga nakalas. Sa diyang nagsubsubanguan, nagbaha pa sa inyong syudad. Maunay, Singapore sa inyo, pag sure, oy. Kita gani, sa Cebu, mas advanced pa man tanila. Mabita tong palpag tong Singapore-like Cebu ni Mike Rama kay lip service raman to. Singapore-like ko taon, magkatakanta pa yung mga krama, kaya on science resulta. Analintuwad, napildi pagka-eleksyon. Nakalingkod si Nestor Archibald hinoon. So, muna, kung magpalik-alig ka, presidente sa Pilipinas, o niya, solid waste management, di gani ka maka-manage, ha? Di gani ka maka-ayog pahiluna sa imong basura, magpresidente na kayo noon, pagkadakong hehehe. Alam ito kumusumpay. So, kana lang akong isgot nag
aron pagpahinumdom sa atong katawhang Pilipinon. So balik ta sa dito Senado. Ha? Ang mga kanhi Marines, ambot og buto nga ba lagi sila ron? Ha? Kay di ganin sila muto nga klaro na kaayos pattern, ha? Matun pa nila. Nga wakit sila magsultis tinuod. Kay kato ilang ibuhat, propaganda ra gyud to. Propaganda ra gyud to kay ngano? Wa lagi sila ay mga basihanan, wa sila ebidensya. Ah, igora sila nagtumo-tumo mga ka-vibes. Ha? Tagkan kay sila lagi pang damay. Unya og ila nang mga kalyados politika, di nila isgutan. Aduna, dahil pagpinig, sa ato pa, ha? Sa ito, gikuwangan, ha? Ilang itong gituyo? Nga wa na apila si, ha? Loren Legarda o si Mark Villar, na amnesia sila nito. Kalita gyud niya, nakatawa ra ba ko sa alibay ni Attorney Libito Baligod kay matod pa niya, Mr. Chairman, may napansin ako na may isang page po rito na wala pero hindi ko po mabasa dahil wala ho rito yung salamin ko. Naiwan ko po ang glasses ko sa sasakyan pagkatoy-toy. Kanabang rason bitaw nga, ha? Mabaw kang rason? Kabalugog ka nga mutambong kagiring sa Senado. Niya di ka magda sa imong gikinanglan kayong, ha? Gamit dito nga reading glass. Ako bitaw mga kabayb, so guwa ko yung reading glass, I'm very helpless. Ha? There was an instance here nga, kaya na ang ako pa itong gipada sa rider ang akong reading glass kay di magiging ko kaklaro. O nilabing tinuod basta maabot ata sa itong golden years mga kabibes. So ningon sa itong nilibi baligod nga, Your Honor, di ko pumabasa yung dokumento dahil wala pa akong reading glass. Pero grabiha sa nimo ay, hearing ka sa Senado, o niya, kaibaw kang mabasa kag dokumento, imog yung malimtan imong reading glass. Pila ra ba pagpaadto sa ako, di mo ta ihasan ang hawanan sa Senado mga kabibes, nakaadto mo ta dito, ha? Kananaang, pwede ra magunin mo ipadagan dito sa parking lot sa Senado, ang imong auto, ni mo imong reading glass. Muna nga, makaingon ta, klaro yung kaayo. Nakatong gibuhat ni Atty. Libby Baligod, og ingon man sa 18 ka mga Marines usa ra gid kadto ka propaganda mga kabibes. So karbutaga gipatawag man sila ambot og manunga ba ni ang maong 18 ka Marines kay nagpa nisuwat naman tong ilang financier nga si Mike Defensor nga di sila butunga purag ni pasumbingay naman daan. So ato nang atgan mga kabibes, ato nang tanawon kung unsa ang mahitabo nga investigasyon sa lehitimo na gyud nga Senate Blue Ribbon Committee nga gipanguluhan ni Senador Erwin Tulpo. Mga kabibes, so break kong makadiot, humani ana largo na ta from 8 o'clock to 9 o'clock dinhi sa atong arangkada sa buntag. Palihog, standby.